pag-alagad sa Ginoo, because ang scriptures nagahatag ini conviction. Siya nag-convict ini sa tao, amo na ka-sufficient pro nga aton gobyerno. Wala nila ini makita nga mga resulta nga tani subong ang needs ang aton mga schools, needs ang aton government, needs ang aton mga agency, mga hinigugma, amo ang pulong sa Ginoo nga matudlo kag mawali ini. Say? So the significance of the scriptures, magsin kita the quality of being important or the quality of being notable, worth or influence. Imagine mo sina kung ano ini ka mapuslanon kag importante ang pulong sang Dios. Siling sang Bible, all scriptures is given by inspiration of God. Of God mga inigugma. So muna ka importante, important for salvation. Diba? Importante ini sa kaluwasan ang pulong sang Ginoo. Kay nga aman, nagatudlo ini ang gospel na nungod kay Jesus Christ. He is Christ, our Savior, kag siya lang gid, kag wala na sang iban. So important ini sa aton nga service, sa pagpangalagad. Nga ang kabataan mamotivate sa simbahan, lain ang ila kabuhi, lain ang ila motivation. Kaya nga aman, ara sila na connect sa pag-alagad sa Diyos. Labi na gid ang ila parents, mga faithful nga mga parents sa pag-alagad, kag ara ang ilang connection sa pag-alagad o members ang isa ka church nga nagatudlo ka nagawali sa pulong sang Diyos. Oh, may Sunday school sila. Oh. May worship sila. Say, amo ni kamalahalon mga inigugma, kag ikatatlo, important for steadfastness nga mapalig-on ang kabataan ngay nga aman madamo sang kabataan karon nga naga-commit suicide in times ang ila problema. Wala na sila sang strength, wala sila sang natawag nga encouragement, reminders para nga sa diin makarecover sila sa mga ginahandol nila kag ginaatubang nga mga pagtilaw sa kabuhi. Gani abyan ka mga hinigogma. Parents, kung ikaw nagapamati subong, talupang dunin mo. Nga sa din, kamalahalon ka-importante ang pulong sang Diyos sa kabuhi sang aton kabataan sa aton panimalay. Kay amo ini ang importante. Siling pasang isa ka-presidente sang Amerika, si George Washington. It is impossible to govern the world without God and Bible. Gani abyan mga hinigogma, samtang may tion kag panahon pa. Talupang doon nato ng Ginoo sa atong kabuhi, labi na gid ang pulong sang Diyos. Salamat gid sa inyong pagpamati, ang inyo abyan sa kanginan, Pastor Francisco Gamusa, sang Lakasliana Fundamental Baptist Church nga nagasiling, kabay ang Ginoo, magpakamaayo sa atong tanan.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: God is able. From disability to possibility.
2: Kumusta po kayo? Welcome sa ating programa, God is Able. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa 702 DZAS Radio TV at syempre po napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS. Welcome po muli dito sa programang God is Able. Ako po si Raquel Camulandong.
3: Ako po naman si Peggy Leto at Lotto. At bukod po dyan, ay kami po ay mapapanood din po sa YouTube channel. At kami din po ay miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Ito po ay ang KBP. Maaari niyo po kaming tawagan sa mga numerong smart number 0999-2235-675. At ang amin naman po globe number ay 0916-296-6620. At maaari din po kayong tumawag sa aming pong landline na 865-433-22 local 401. At ayan po mga kaagapay, hello, magandang umaga, tanghali, gabi. Ate Raquel, kumusta?
2: Hello, mabuti, Peggy. Syempre excited na naman tayo kasi mga kwento na naman tayong maririnig, ano, na alam nating magiging very inspiring, makakatulong, makaka-encourage sa ating mga listeners and viewers. Pero bago yan, pakilala muna po natin kung ano ang God is Able, kasi tayo po ay hindi lang isang programa na napapakinggan nyo dito sa Far East Broadcasting Company. Tayo po ay isang foundation na kung saan na nakikilala or ginagawa po natin regularly ang mga programang ito. Unahin ko po ang Family Camp. Ito po ay gathering ng mga persons with disabilities at ang kanilang mga pamilya, pati na po yung mga volunteers natin para po sa ilang araw din, mga tatlong araw na nare-refresh lang, natututo, nagpapanalanginan, nagbibigayan ng encouragement sa isa't isa. Napakaganda po nitong ating ginagawang Family Camp. And sana po sa susunod, kung hindi pa kayo nakaka-join or kahit nakaka-join na kayo, please consider joining the next Family Camp. Tuwing May po ito doon sa Batangas. Ano po? Yeah, see you there.
3: At bukod po dyan, meron po po kami iba pang mga programa kagaya po ng Gift of Mobility na ayun nga po ay aming ipinamimigay, ngunit ito po ay sa aming mga local partner churches dito po sa Pilipinas na at maaari po ito na sana po ay sa mga Christian churches sapagkat hindi lang po kami basta namimigay. Gusto din po namin na maipamahagi sa lahat ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesus at yun po ang unang pinaka-goal ng God is Able. Kaya po ito ay ipinamapahagi sa mga simbahan. Ito po ay ang Gift of Mobility Program na may mga wheelchairs, crutches, canes, walkers, yun po. At maaari din po kayo na makipagpanayam kung kailangan nyo talaga, maaari po kayo sa website namin. Kagaya ng guest natin, Ate Raquel, na napakalayo niya.
2: Ang galing, ano? Mamaya malalaman niyo kung taga saan siya. Kasi sabi ni Peggy, napakalayo. And syempre meron po tayong tinatawag na Building Lives Together. Ito po ay mga conferences tungkol sa klase ng disability. Maganda po ito, no? Kasi especially kung meron po kayo member of the family or mga kakilala na ganito ang klase ng disability, sometimes we organize mga conferences po tungkol dyan. At ang Building Lives Together ay pwede rin po isang kurso. Ito po ay in partnership with the Asian Theological Seminary. I-consider nyo rin po at ipag-pray na mag-enroll dito. Ilang sessions lang naman po ito. Kasi pag nakatapos kayo nito, mas magiging aware kayo kung ano ang tungkol sa disability. Importante po ito, no? Lalo na kung meron tayong kasama sa pamilya na may disability or involved tayo sa ministry or sa advocacy para sa disability, makakatulong po itong course na ito. Ayan, Peggy, naku-excited na ako.
3: Kasi, kasi po, ano yung guest namin, malayong pinanggalingan niya. Siguro, paano na naisip, bakit, paano namin siya nakontak at paano na kami nakontak. Siya na po yung magkikwento noon. Pero isa po siya sa recipient ng aming wheelchair. At ito po ay si Miss Virginia Balana, inanggagaling pa po sa Bukidnon. And po,
2: hello,
3: hi!
2: Hello po.
4: Hello, ma'am. Good Hello. Afternoon po.
2: Good afternoon. Paano po ba namin kayo tatawagin, Virgie?
4: Virgie, okay lang po.
2: Yan po talaga ang palayaw niyo.
4: Dito sa school, tinatawag nila akong Jean.
2: Jean, okay. O sige po. Jean na lang ang tatawag namin okay. sa inyo. Pero ang tunay niya pong pangalan ay Virginia.
4: Virginia.
2: Virginia, okay. Yeah. Jean. Nako, ang layo mo po, Bukidnon. Paano ka nga ba nagkaroon ng wheelchair from Gabi-Sol?
4: Noong nasa hospital po ako, kasi nagka-diabetes ako, tapos nung nagkasakit ang husband ko, Pasko, nung nagkasakit siya, siya ang inaalagaan ko, napabayaan kong sarili ko. Kaya yung diabetes ko lumala hanggat naputol yung left leg ko. Ngayon, nagkaroon na ako ng wheelchair. Kaya lang, parang nasisira, nag-squeak na, nasisira na. Parang matatanggal yung front na left wheel, yung maliit. Tapos, tumawag ako kay Judy Raimondo. Sis Judy, I do not know if you know her. Tapos ni-refer niya ako, sabi niya, tawagan mo tong number na to, si Margarita Insular Lotho. Sabi niyang ganon. Baka matulungan po kayo. Yun, nasa hospital ako noon. Kasi nagkaroon uli ako ng blister. Kaya nag-ano sila, yung parang nilinis yung ano, nilinis yung sugat. I forgot the term. Yun, doon sa hospital, nag-try akong tumawag. Sabi ng anak ko, ito yung pangalan na binigay. So tinawagan ko, tininan ko sa Facebook. Hindi naman kami friend talaga, hindi ko siya matawagan. Tinan ko yung number. Yung number na kontak ko, sabi ko, kasi sabi ni Sis Judy, sabihin mo ni-refer kita. Tapos, pagtawag ko, sumagot naman po kaagad si ma'am. Yun, sabi niya, paano kaya yun kasi ang layo-layo kaya. Mindanao, nandito ako sa Manolo Fortis, Bukidnon. Konting ano lang, konting ulan lang, nawawala na yung signal. So yun, tumawag ako, sabi niya, paano ba yan? Tamang-tama yung anak ko, pupuntang Manila. Meron siyang attend ng wedding. So, doon sa Cavite. Pagtawag ni ma'am na nandun na yung wheelchair, pwedeng kunin. Iba ang na-volunteer na kumuha kasi malayo daw po yung pagkukunan ng wheelchair sa Cavite. So, iba ang nag-volunteer na ako kasi nandito ako sa malapit, ako ang magdala dyan. So, diretso na doon sa airplane. Diretso na doon sa airplane. Ginawang cargo. Nagulat din ako, ang laki-laki pala ng bayaran. Pero pinaghanapan talaga namin ng ano, ng pamamaraan na madala yung wheelchair. Yun. The following afternoon, dumating na yung wheelchair. Nakaabang kami doon sa mall. Kasi doon talaga dadalhin yung sasakyan na galing sa airport. Doon sila ano, mag-stop. So, ang saya-saya ko po, tatawag sana yung anak ko, pwede ba ilalamove? Babayaran na lang dito. Pero sabi nung isa, wag na po, ako na po ang magdadala, ako ang kukuha doon. Yun, ngayon, masaya ako. Nagpapasalamat ako sa God is able. God is really able. Ang saya-saya ko na magkaroon ng isang bagong wheelchair at magagamit ko kahit pagpunta sa church. Kahit nag-iisa, mahirap talaga pag widow ka. Ang hirap po talaga. So kahit nag-iisa ako, pag natulungan akong ma-push kahit punta lang sa church, ang saya-saya ko na. Hindi naman ako makapaglakad. So, kailangan ko talaga po talaga yung wheelchair. So, nagpapasalamat ako sa God is Able, sa inyong lahat. Ma'am Margarita, salamat po. At natulungan po ako. Sana marami pang matulungan. Marami pa ditong Christian na nangangailangan din ng ganon. Kaya lang, mahirap naman po mapunta Manila. So, pasalamat ako sa inyo. And I know God will really bless your ministry. Salamat sa inyong lahat po.
2: Oh, salamat po. Ang God is Able po ay channel lamang naman. Ano ba?
3: Totoo po. Oo, totoo. Yun. At saka talagang si Lord ang gumagawa ng way. Kasi napakalayo niyo po. Pinaproblema niyo nga po ako. Noon inisip ko no, na noon po actually po. Kasi never po kaming nagpapadala ng wheelchair pag malayo. Tapos mag-isa lang. Mag-isa lang. Normally okay. Po kasi as we have, di ba, kung narinig niyo po earlier na sinabi po namin na ang God is Able ay pumapartner sa mga churches. So kailangan po mga sana madami. Tapos nung sinabi niya yung sumulat yung Amanoka po na ni-refer ka ni Miss Judy Raimondo. Kilala po namin siya. Actually, kilala po namin siya. Dati po kasi rin sila na nagbibigay ng mga wheelchairs. Di po ba? Oo. So ayun po. So pero kaya pasalamat din po no. Pasalamat talaga tayo sa Diyos kasi si God ang nag-orchestrate ng lahat para magkaroon kayo ng wheelchair. Kasi lalo na po, tumiming kayo na medyo hindi rin kami makalabas ng wheelchair kasi konti lang po yung wheelchair namin. Pero yun po, no, timing na nasa hospital kayo. Mabalik nga po ako doon sana. Sabi niyo po kanina widow kayo. Opo. Tapos ang asawa niyo po ay dating pastor.
4: Opo, namatay nung COVID time.
3: Ah, okay po. So, nung namatay po siya, syempre sabi niyo, napabayaan mo yung sarili mo. So, kumusta ka po? Okay. Paano ka nag-pick up? Kasi bukod sa napabayaan mo yung sarili mo, syempre meron pang dadalhin emotionally.
4: Yeah. I really have to trust God. And I know lahat naman po tayo dadaan nun. Ang konsuelo doon, alam ko saan siya pumunta. Hindi ka na magtatanong. So, kahit mahirap, kahit masakit, but then, God's grace is sufficient for us. Diba? God's grace is sufficient. Kakayanin mo dahil God is there to uphold you. God is there to guide you. God is there to protect you. And He's not going to leave you. He will always be there for you. He's not going to forsake me. And nung namatay siya, yun. Ako na naman, inalagaan ko din yung sarili ko. Pagpunta ko sa hospital, malala na pala yung diabetes ko. Kaya ito, nangangailangan po talaga ng wheelchair. Ang hirap po talaga kung ikaw ay isang, mag-iisa ka na lang sa buhay.
2: Opo, Jean, pakikwento nyo nga po sa amin ang buhay nyo before po kayo na-amputate. Left leg po, ano? Tama po ba?
4: Left leg po.
2: Left leg. Pwede po bang pakikwento nyo sa amin? Ano pong pinagkakaabalahan nyo noon? May trabaho po?
4: Noon, I am a graduate also of Baptist Bible Seminary and Institute in Taytay. And after that, nung nag-asawa ako, malapit kami doon sa CMU. Pumasok din po ako doon. Kasi yung anak ko mag-grade 1. Parang barkadahan style. So, pumasok ako, kumuha ako ng education habang siya nasa elementary. Nung third year na po ako, sabi nung isa, tapusin mo na yan. Kasi konti na lang. Huwag mong parang barkada-barkada lang. Yung tutuhanan na. So, tinutuhanan ko na nga, natapos ako. Naging teacher po ako dito sa Manolo Fortis Christian Academy. Church school ng Rose of Sharon Baptist Church. So, nung nag-retire ako 9 years ago, 69 na po ako, magsi-70 na ako next year. So, I'm 69, old na nga po talaga. Kung minsan, tinatawag pa nila ako na tutulong. May mga tanong pa sila, mayroon silang gagawin. Kaya ngayon, nandito ako sa school. Yung church ko na sinasabi ko, nag-retire na ako ng 9 years ago. Yung asawa ko, ay pastor, siya ang chaplain po dito sa school noon. Tapos once a month siya may schedule sa church dito, tapos doon na siya sa ibang church at preach every Sunday. Yun ang pinagkakaabalahan ko. Noong namatay siya, parang hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Buti na lang may nephew ako na tumutulong sa akin na sige, labas muna tayo. Tutulungan kita. Pero ang hirap talaga, lalo pag wala kang sasakyan, maghanap ka talaga ng sasakyan kasi talagang bubuhatin ka pa, aakyat dun sa sasakyan, hindi ka man makaakyat. So, yan ang buhay ko ngayon. Masaya na din ako. Meron, nag-open yung asawa ng anak ko na pastor. Nag-open siya ng Christ Mission Center para mag-train ng ibang mga young people para magiging pastor. Gusto ko din sana makagawa ako ng kahit maliit na bahay para makatulong ako doon ng mga estudyante kahit makapag-teach lang po ako ng English kasi yung tiniteach ko dito sa tinuturo ko dito sa school at Filipino din po. Kaya yun ang burden ko na gusto kong makatulong ngayon habang tumatanda, magagamit pa naman po. So I do not want to waste my time. I want to serve the Lord until He takes me home with Him.
2: Ngayon po, ilang taon na kayong na-amputate or naka-wheelchair?
4: Mag 2 years po ngayong July. Ay, ito na po. Next week, mag 2 weeks. Ay, 2 years po.
2: Mm-mm. Nung kayo po ay na-amputate, ano po ang mga naging pakiramdam nyo? Kayo po ba ay nalungkot, nagalit, na-insecure?
4: Hindi po ako nagalit. Uh-huh. Kasi ang iniisip ko, kahit ito ang nangyari sa akin, God is still working in me. God is still on the process. God is still molding me. And maybe He has other plans for me, but I do not know. But I am sure that He has plans for me. Siguro, hindi ko alam kung gusto niya ako magiging encouragement pa doon sa iba, kahit mahirap ng buhay. Serve ka pa rin. Huwag kang mag-murmur. Huwag kang magalit. Dahil everything is planned by God and everything works together for good to them that love God.
2: Wow. What an encouragement. Grabe. Samantalang yung iba po, konting problema lang, talagang discouraged na, tumitigil na sa buhay, sa paglilingkod sa Panginoon. Pero kayo, tingnan nyo naman. Oo.
4: Mm-hmm. Magsipa din tayo. Kasi may buhay pa po.
3: Pero paano po nagbago yung routine nyo sa buhay dahil doon sa pagiging amputee? Siyempre, iba, malaking pagbabago to kahit paano po. Paano nyo po ito napapagtagumpayan sa araw? Lalo na po nung mga bago pa lang kayo na amputee.
4: Opo. Tinutulungan po talaga ako kahit maligo. Kahit ngayon, tinutulungan ako puntang banyo. Mahirap po kasi most of the time nakaharap lang po ako sa bed ko. Nakaupo sa wheelchair, nakaharap sa bed. Pero, habang nakaharap, I do not want to waste my time. Naghahanap ako ng mga topics, gagawa ako ng meditation. Titingnan ko yung Bible ko, just to encourage myself also. Kasi wala namang mag-i-encourage sa'yo, di ba? Ikaw, you encourage yourself in the Lord. We have to encourage ourselves in the Lord. So, mahirap kasi nakaharap pa ako dun sa bed ko. Tapos naghahanap kung anong gagawin. Gusto ng mga teachers, Pastor, huwag mo siyang alisin dito sa amin. Mag-online na lang siya, sa bahay na lang siya. Nahihiya naman akong laging sa bahay lang. Yun, pumupunta din ako dito minsan dahil nakakahiya yung nagsiserve ka tapos gusto mong tumulong, nakaupo ka lang dyan. So, I really want to encourage myself to be of help kahit sa mga ministry. Ngayon, ang ginagawa ko, nasa prayer ministry po ako kasi yun ang pwede talaga sa, para sa akin, prayer ministry. Tapos online lang po yung prayer. It's really an encouragement for me. I am also at the gates of praise. Those are for pastors' widows.
2: Okay. Grabe, napakalaking ministry niyo po yung prayer. Kasi marami po tao ang masyadong busy para makapag-pray. Yeah. Pero kayo po talagang tinake niyo yun as a ministry.
4: Oo. I pray and read my Bible.
2: On the right, oo. Grabe po ano, pero ano po ba ang nagbago sa inyo bukod sa medyo na-limit ang inyong mobility since kayo po ay naka-wheelchair na? Ano na ang mga naging limitasyon sa inyo noon? Aside, syempre, yung the obvious.
4: Yun. Ano, parang nasa malapit na lang, ayokong sumama sa malalayo. Pagsabi nila, punta tayo sa picnic, kayo na lang. Tapos, punta tayo sa dagat, kayo na lang. So, hindi, teacher, tutulungan ka namin. Bitbitin namin yung wheelchair mo, tutulungan ka namin. But then, sabi ko, bakit pa kayo magpakahirap? Pwede naman ako dito lang sa bahay para mas magaan yung feeling ko na walang naaabala sa akin. At saka, ano po, yung limitasyon po talaga, parang mas maraming gusto kong nasa bahay na lang po ako o dito sa malapit na lang.
2: Gusto ko pong i-assume, Jean, Ma'am Jean, ano, na kayo po ay natural na naglilingkod, ano? Kasi siyempre, may anak kayo, may mga anak kayo, sabi niyo nga po.
4: Isa lang po anak ko po.
2: Alright, oo. Tapos, sabi niyo po, pinaglingkuran niyo yung asawa niyo, nagturo kayo, pastor's wife kayo. So, mukhang nasa ministry kayo ng paglilingkod. Ngayon po na kayo ay naka-wheelchair at dependent na kayo sa ibang tao, sa ilang mga bagay, ano po ang intention sa inyo?
4: Parang nakakalungkot din po na hindi ka makaalis hanggat walang nag-a-assist sa'yo, walang magtutulak ng wheelchair. Parang nakakalungkot ba? Pero ano, marami din ano, ay, ang saya-saya mo. Kami nga eh, nalulungkot, kumpleto kami. Bakit ikaw masaya ka pinaglilingkod? Iisa na lang yung paa ko. Sabi ko, hindi naman yung paa ko lang ang magamit ko para sa paglingkod ng Panginoon. Andito pa yung puso ko at saka ang utak ko at saka mga kamay ko. Mayroon pa ako magagamit. So, yun. Ngayon, parang limitado na nga. Kaya lang, in ways I could, I will serve the Lord.
2: Wow.
3: Tama naman. Oo, kasi 'di ba parang nawalan ka lang po ng ano nung isang paa pero
4: yes,
3: ang lahat naman ay maaaring po pang gamitin. And besides, you could still be the mouthpiece of the Lord.
4: Yeah.
3: Oo. Lalo na nung nagagamit ka po sa prayer. Pero alam niyo po ba ang prayer ay napakalaking bagay. Kasi
4: yes,
3: hindi po lahat na tayo ay gustong maging still kasi 'di ba napaka-busy ng buhay.
4: Yes.
3: So ngayon, so dahil hindi na po kayo masyadong busy at nakakapagawa kayo ng sarili ninyong mga, yung sabi niya po kanya 'di ba, nakakagawa kayo ng sariling meditation, ano yung mga parang
4: opo,
3: devotion. So
4: opo.
3: Ano po ang nagagawa sa iyo ng pagpapagawa mo ng sariling devotion?
4: First of all, the lesson teaches me. Ako po ang target nung una, nung pinapag-aralan ko, ako ang unang natututo. So, habang binabasa ko yon, gagawa ako, it encourages me to go on. It encourages me to go on. Huwag akong titigil. Kasi, ang Panginoon nandyan lang yan. Kahit kung minsan akala natin, hindi niya sinasagot yung mga dalangin natin, hindi niya sinasagot yung mga prayers natin, pero kung isipin ko, mayroon pang mas maganda siyang plano kaysa isagutin niya yung prayer ko na parang siguro ayaw na na ganun lang ang sagot, may mas maganda siyang plano. So, ayan, prayer, sabi mo na anong pwedeng benefit sa akin noon, it is God's word and it encourages me to go on. So I just have to pray.
3: So sa tingin mo po ba ang salita ng Diyos na nag-encourage sa iyo ay mahalaga po sa araw-araw ng buhay ng bawat, hindi lang po ng sa iyo kung hindi sa bawat PWD at sa bawat
4: yes,
3: tao?
4: Po. Yes po, very important po. Kasi 'yun lang talaga yung promises ng Panginoon, just claim it. Sometimes baliktad yung sagot. But then later, you will find out it is still the best answer from God. Kasi maganda pala ang dadatnan noon. Ang plano niya ay always perfect.
3: Ma'am Jean, ano pong ibig yes, sabihin niya ng baligtad ang sagot?
4: Kung minsan kasi nagpe-pray tayo, Sometimes kasi self-pity na yung iba po. Sometimes gusto natin yung pabor sa atin po na mga sagot. Kung minsan, hindi yun ang sinasagot ng Panginoon. Tapos, magsi-self-pity ka, bakit, bakit, bakit? But then I say, oh Lord, you know my future. I just place my life into your hands. Kasi mas alam mo kung anong dapat na gawin para sa akin.
2: Nakatuwa, ano po? Sabi niyo po, yung mga reflections niyo ay personally, nagagamit niyo.
4: Okay.
2: Nag-grow kayo doon. Parang sayang naman po, ano, na ikikip niyo lang yon para sa inyo yon. Baka po pwede mapakinabangan ng iba.
4: Sinisili ko din po. Kasi okay. May mga women doon sa ano yung training center na ginagawa. Doon ako nagsishare yung mga kahit mas bata pa sa akin, mga may asawa doon. Kahit doon sa mga bata, pumupukdad sa akin. At sinishare ko din yun.
3: Kasi po kami.
4: Okay. Kung minsan po, nakakalungkot din po ang buhay nung tinutulungan namin doon. Ang hirap, yung mga bata doon, yung mga chinelas, kung minsan putol na yung damit hanggang biwang na, yung parang talagang nakakaawa ba. Tapos sabi ko, do not pity yourselves. Let's just ask God because in His right time, He's going to answer and provide also for your needs. Just like the wheelchair. Hindi ko man akalain na galing sa inyo yon. I do not know you. I do not know God is able. But why is it? Napunta ako doon na wala akong kaalam-alam ng ganyan na foundation. So God is really going to answer.
3: Totoo po
2: yan. Mm-hmm.
3: Saka siguro po dahil may mga meditations kayo, may mga devotional kayo nagagawa, baka i-share niyo po sa amin yun. Diba? Maghalaga po kasi na hindi lang para din sa taga-Bukid noon, kung hindi malay mo, taga-Maynila. May tanong po ako.
4: Po.
3: Hindi, wag po kayo. Gusto ko po, ako po personally po, gusto ko pong ano. Actually, nung sinishare niyo po kanina, naiisip ko po na sana, ano, ay sasabihin ko po sa inyo na i-share niyo. Kasi po, syempre, diba no, Ate Raquel?
2: Oo. Oh, actually, pwede niyo nga po yung i-compile, eh, gawin yung libro. Oh, diba? For
4: personal ano yun? For personal use.
3: Tsaka marami pong PWD na malay mo, ma-inspire.
4: Opo, noong December po, nag-speak po ako dun sa mga PW. Party yata yun, December. So ako ang nag-speak doon. Ang daming PWD doon. Yung PW namin ngayon is Pastor's Widows. Yung PWD na pinuntahan ko, yung talagang may physically ano, handicap ng mga tao. So, doon ako nag-share. Nakakaiyak man. Pari-pariho kami doon. Yung iba-iba talaga din ang ano nila. Pero, na-encourage din po ako nung pumunta sa akin yung mga yaya, mga guardian nila na they are happy to hear na ganon. Na huwag tayong mag-pity kung PWD ka dahil marami naman, hindi ka naman nag-iisa. So tingnan mo, mas marami pang nangangailangan kaysa iyo.
3: Saka mas may mga PWD po na talagang actually, hindi po nila alam na PWD sila. Pero PWD, like for example, those people who suffers mental illness.
4: Yeah, yeah.
3: Mas ano po yun talaga. May question po ako kasi syempre sinabi niyo po na may mga panahon na nalulungkot din kayo. So aside po sa mga, ano, kunyari yung sa pagganyan, yung devotional nyo, yung gumagawa kayo ng sarili, what else do you do kapag po nalulungkot kayo?
4: When I am sad, I sing.
2: Wow, ano po yung song na kinakanta niyo madalas?
4: Yung His Eye Is on the Sparrow. He Will Love Me.
2: Oh,
4: yeah. Marami yun eh. You Can Have a Song in the Night. Yung mga gano'n na ano. Mga song.
2: Pwede po bang ma-request kayo na lang? Yung His Eye Is on the Sparrow.
4: Kahit tumutulo yung luha mo, kanta ka pa rin.
2: Opo. Ma'am Jean, pwede po bang kantayin nyo yung chorus ng His Eye Is on the Sparrow? Kasi one of my favorites din po yon.
4: I sing because I'm happy. I'm happy but ano na, naiiyak na.

0: Ganda po ng boss ko. Oo, ma-share ko lang po sa iyo and Peggy. Alam niyo po ba na yan yung kanta rin na kinakanta ko noong ako po ay bago tanggalan ng thyroid gland.
1: Ah, okay.
0: That was also the song that I was singing.
1: Okay.
0: Sa akin po, naalala ko rin yung kantang yan noong
1: okay.
0: nag-go through ako ng thyroidectomy. Ang ganda po ano ng song na
1: maganda po, maganda. It's a comfort.
0: Yeah, it is. Wow, grabe. Ang alam nyo po, you have a condition, di ba? Wala na kayong paa, na limit na ang mobility
1: okay.
0: nyo. Pero napaka-positive nyo po. Ang tanong nga ng iba eh, how to be you? How to be you po?
1: I am just me.
0: Oh, bakit po ba kayo napaka-positive? Ganyan na po ba talaga kayo? Even before, nung
1: ganito
0: bata
1: na pa
0: kayo,
1: wala. God made me me. God made me me.
0: Oh, bakit po kaya napaka-positive nyo? Ano pong
1: it's my God's grace alone po. It's my oh, God's grace alone.
0: Eh, yung parents nyo po, yung mga kapatid, nag-contribute po ba sila sa pagiging ganyan ng personality nyo?
1: Siguro yung parents ko, kasi yung tatay ko, pagtapos ng trabaho niya, nakaupo, nag-aantay ng supper. Nakaupo lang siya doon, kumakanta, nag-gitara, nag-harmonika, ganon. Tapos nasa tabi ako, kakanta din ako, kasama niya, habang busy yung nanay ko sa kusina.
2: Kaya po nasanay kang pumanta. Tsaka
1: tapos,
2: parang, di ba yung father, no? Father and daughter.
1: Opo. Pag Sunday, talagang dadalhin kami sa Sunday school, maliliit pa. Yun, lumaki sa church po.
2: So ang tatay mo po ay ano, ang Christian po siya.
1: Opo, silang dalawa po. Pati mga kapatid ko po, yung mga kapatid ko, tatlo yata kami nag-asawa ng pastor, at saka dalawang pamangkin na asawa din ng pastor. Ganun po ang sa family namin po.
2: Oh, alam mo, Ate Raquel, bumubunga talaga, yeah. No?
0: Grabe, oo. Iba talaga kapag bata pa, no? Nahimulat na, na-train na. Tama po yung sabi ng Proverbs, ano? Train up a child. In the way he should go. Kaya tanong mo ngayon, ganyan kayo, naglilingkod sa Panginoon. Kayo po ba ay merong mga grupo or siguro a few persons with disability na medyo ini-encourage, dini-disciple, mini-mentor? Meron po ba?
1: Kasi sa bahay po, may mga kapitbahay po akong ganon. At tapos sinasabi ko sa kanila, huwag kayong mag-self-pity kasi hindi nyo pa nakikita beyond kung ano ang plano ng Panginoon sa inyo. Isipin nyo na may plano siya and he has a perfect plan. So huwag nyong sabihin na kawawa ako, ganito ako. Okay, kawawa ka na mga naman. Kawawa naman talaga ako. Pero huwag mo nang i-plan sa isip mo na kawawa ka kasi mayroon kang mighty God, awesome God. Diba? So why not serve Him? Why not give your life to Him? Siya nang bahala sa'yo. So, mai-encourage sila na, oo nga, bakit ako paiyak-iyak dito habang siya nakangiti? Oh. So, ganun. Paglalapit yung isa sa akin, oy, Ma'am Jean, kumusta ka? Ito, ganun pa rin, kaya lang. Oh, hindi ka nalulungkot? Masaya pa rin ako, kahit nalulungkot ako, makakangiti pa rin ako. So, ganun lang.
2: Yun po yung mahalaga, no? Kasi hindi niya naman sa kanila sinasabi na hindi kayo, na masaya kayo talaga. Kumbaga parang pinapakita niyo na pwedeng malungkot, but it's
1: okay.
2: About kung ano yung iyong perspective habang nalulungkot ka. Ano po?
1: Yeah.
2: Oo.
1: Okay.
2: Kasi mahalaga yun eh. No, Ate Raquel, yung Miss Virginia na kung nasaan ka man, ano man ang estado ng iyong buhay, nakakangiti ka pa ba?
1: Okay. Noong Sunday po, may nag-invite na birthday. Ano, senior citizen din po. Tapos ayoko nang pumunta. Ba't ako pupunta pa doon para makikikain lang? Nahihirapan na nga ako eh. Tapos sabi ko, huwag na, hindi ako pupunta. Tapos sabi niya, hindi pwede, pupunta ka. May slow pa yun. yung papuntang bahay na ang liit-liit. Saan ko ilalagay yung wheelchair ko? So, sabi ko, wag na lang. Hindi pwede, papunta ka talaga. Yun, pagpunta ko doon, sinabi niya pala doon sa ano, mga anak niya, mga anak, tingnan niyo si nanay ninyo, Jean. Sabi niya ganun. Nagsiserve pa din, iisa na lang yung paan niya. Kayo, kumpleto pa kayo. Kailangan, mas sana, mas mag-serve kayo kaysa kanya. Siya nakangiti siya, masaya siya nagsiserve. O kayo, kaya sa Sunday, tayong lahat, punta na tayo sa church. Sabi nung senior citizen na yon. Tapos nung kahapon, bumalik, anong Monday pala, bumalik dito sa school, punta siya dito. Sabi niya, abo tayo doon. Dinala na ako ng pagkain. Sabi ko, huwag na, nadadiabetes ang ako sa kakakain eh. Tapos sabi niya, hindi, masaya lang po ako, masaya lang talaga ako na pumunta ka doon. Kahit mahirap, kakain ka lang, magpakahirap ka pa, pero gusto niya talaga, gusto niya ako makita doon. Yun pala, i-encourage niya yung mga anak niya.
0: It was not about the food pala.
1: Yeah. I don't care. I don't care sana. But then, yung invitation is talagang wholeheartedly na nag-invite siya.
0: Ang galing Peggy, no? Kasi yung people around her, nakikita yung yung glory ng Lord. Ano po, despite your disability, na pwede pa na kayo inspiration talaga.
1: God is not finished with me yet. He's still working in me.
2: And I think po, na I'm just reminded po ngayon lang, ano, siguro po dahil sa hindi kayo nakakalimot na sa araw-araw, may sarili kayong oras ano, para sa Panginoon.
1: Opo. Pag gising ko po, Bible reading na po ako, tapos prayer.
0: Oo. Kasi alam mo, Peggy, di ba, and Ma'am Jean, ang worldview, ang pananaw ng mundo, yung magagaling, yung mga matatalino, yung mga accomplished, di ba? Yung masyadong mga patataas ang estado sa buhay. Parang yun ang nakaka-inspire, yun ang dapat model, sila dapat ang mentor. Pero hindi, iba talaga ang pagtingin ng Panginoon. Ano? Kaya sobrang napaka-valuable sa Lord ang lahat, lalo na yung mga may disability kasi pwede niya talagang gamitin for his story. At then yung disabled po, Peggy, ano?
2: Opo, sa God disabled po, yung mga PWD din po. But, they have also yung mga perspectives na kagaya nyo. Na alam niyo, minsan, alam naman po namin na may mga pinagdadaanan sila. Pero ako po sa akin personally po, kami ni Ate Raquel, we are so blessed. Si Ate Raquel, kung hindi niyo po natatangan, no, meron po siyang anak na mayroong autism.
0: Nag-iisang anak po.
1: Really?
0: Opo, kaya alam natin yung mga dinadaanan ng ganyan. Pero di ba no, Peggy, natuto na tayo na this is for the glory of God. Pero mahirap pong sabihin na for the glory of God kapag hindi natin natanggap yung condition at hindi natin ibinalik sa Lord na Lord, this is about you. You have a purpose kung bakit ganun. And then mag-iiba na talaga ang perspective sa mga bagay. At ganyan po ang ginagawa ng God Disabled. Yan po ang ini-inculcate namin ano, sa tulong ng Panginoon na mailagay talaga sa puso at isip ng mga may disability at ang kanila mga pamilya. It's not about the disability. It's about the glory of God. Na pwedeng makita through the disability.
2: And nanay, sa mga ano nyo po, kasi syempre, di ba, may mga days that we are sad, may mga days na we are, ano, parang we seem so complete, we seem so whole. Pero pag nakakakita po kayo ng mga tao na kumbaga parang sasabihin sa inyo na I'm in pain. Tapos na-tsempohan, in pain ka rin. Na-tsempohan, malungkot ka rin. So, how do you manage po na parang maging blessing sa kanila? Kasi hindi po tayo blessing ng pera, di po ba? So, paano po kayo nagiging blessing sa mga tao?
1: Pag ganun po, sinasabi ko talaga, I am also in pain. I am also lonely. I am also grieving. But then, sinasabi ko, let's not focus on that. Because God will not be happy with us if we just keep on grieving. Yes, it is almost 4 years now. that my husband left to Glory Land. But I said, ayaw ng Panginoon nung lagi ka na lang ganyan. Yes, I am in pain. I tell them. And then, I will tell them, okay, come, let's pray. Let's pray to ease in the pain. Because I believe that God's grace is really sufficient for each one. So, hihingi namin yung grace na Lord, please, masakit man to, masakit ang, ano, masakit sa amin tong nangyayari ngayon, pero please Lord, ease the pain. And ganun, sinasabi ko talaga, kung in pain din po ako, sinasabi ko, hindi ako nag, ano, yung, para magpapakita ang tao na I'm not in pain, I'm also in pain, sasabihin ko talaga. Pero yun, sasabihin ko pa din, don't you worry because God is with us. He will never forsake us. Especially at times, my medication, my maintenance is 8,000 every month and my pension is only 6,000. Where did I get the rest?
2: The 2,000.
1: Where will I get my food? Where will I get for my other things? Diba? Your personal hygiene. Where will you get all those things? But then, God is really good. Every week, I need 2,000 for my medicines. But the other week, somebody I do not know sent me 2,000. And I said, praise God, this is for a week's medicine. And this week, another woman sent me again another 2,000. I said, thank you. I'm going to buy a week's maintenance. I do not know where this money come from because I even do not know the people sending me. But he is using people. So if you are in pain, encourage them that God is always there.
2: Mm-hmm. May question pa po akong isa pa kasi normally po, meron tayong mga ano na parang pag tinanong tayo, sasabihin natin, oh well, I'm okay. Kahit hindi tayo okay. Yung hilig natin sumagot ng ganyan eh, di po ba na I'm okay. Pero do you think na tama po ba itong ganitong mga sagot? Kasi with the way you answer po dun sa mga tao na sinasabi mo na, ano din ako, nalulungkot din ako. So, di po ba kasi minsan kailangan sabihin na parang po, bilang dumadaan sa mga ano, pwede ka daw magpanggap na sabihin mo, okay ka. Tama, sa tingin mo po ba, tama yung gano'n na para makaminister ka, isabihin mo, okay ka.
1: Okay. Isang widow, isang senior citizen po, bago namatay ang asawa niya, sabi ko, how are you, Teacher Beth? And then she said,
0: wait.
1: Sorry. Sabi niya, I'm okay. Sabi ko, Teacher Beth, I know you're not okay. Then, ikaw, Teacher Jean, I'm not okay. You just look at me as if I am okay, but I am not okay. Then she started crying. She said, okay siya. Pero ba't siya umiyak nung sinabi ko, I know you're not okay. As I am not okay also. But she started crying. And then after that, we both started laughing. Both of us. Because I told her, you're not okay as I am not okay. Kasi sabihin ko talaga.
0: Nakarelate kasi, yung authenticity kasi, no, hindi nagkukunyari, Peggy, di ba?
2: Oo, totoo kasi, yun.
1: Sasabihin ko po.
2: Kasi po, ano eh, ngayon nagiging ano natin yan, di ba, yung parang positivity, parang you always have to tell people that you're okay. Pero ako po kasi hindi ako naniniwala sa ganun personally. If I am not okay, hindi ako okay talaga. Nakikita yan sa mukha ko. Pag galit ako, nakikita po yan sa mukha ko. Hindi po, di ba po? So it means, kasi eto po, for example, syempre, pag may miniministeran po kayo na syempre mga kapwa yung mananampalataya, di po ba, na dumadaan din sa minsan sa same situation. Tapos meron naman kayong miniministeran na hindi pa po nila, wala pa po silang relasyon po sa ating Panginoong Hesus. So, does it mean na dapat pareho ka lang na maging authentic doon sa mga taong gano, na gusto kumausap sa iyo?
1: Okay. I'm sorry kasi naglabasan yung mga bata. Okay po. Ano po yung tanong?
2: Ano po? Kasi po, di ba, merong mga, ano, may mga mananampalataya na katulad natin na pwedeng maministeran. Pero meron naman po na hindi pa, okay, wala pa po silang relasyon sa ating Panginoong Hesus. So, pag nagtatanong po sila yung wala pang relasyon, tsaka yung mananampalataya, kung nagtatanong sila, ano pong sinasagot nyo? Kasi napaka-importante po na sinasabi nyo yung authenticity. Do you have to be authentic to both?
1: Yeah. Kung minsan, itong wala pang price sa kanila, wala pang price sa kanilang heart. Siyempre, sobra talagang, ano yan, self-pity, sobrang negative. That it seems that punish sila ni Lord. But then, sometimes, we can really ask, why do bad things happen to God's children? So, yan ang isipin natin, di ba, punish. Lalo na yung hindi nila maintindihan yung ano, yung mga wala pang Christ sa heart. So, i-ano mo muna sila, i-deal mo muna sila sa salvation kasi hindi nila maintindihan yon. Tapos, dahan-dahan kang pumapasok dun sa ano, sa salvation. Siyempre, pakibagayan mo muna siya dun sa nalulungkot siya. Sa, ay sabihin mo, ganyan din ako. O, tapos, dahan-dahan mo na silang ipasok na may Christ na nag-love sa kanila at saka gusto ni Christ na magiging anak din sila at saka siya, si Christ na ang mag-heal ng pain, mag-give peace sa troubled heart at saka for a sorrowing heart. So, yun. Ano, huwag mo kaagad sabihin, eh kasi wala ka namang Christ. Oh. So, dahan-dahan lang ang pagpasok. Sabihin mo muna yon kasi mamaya sa sabi niya, bakit ikaw anak ka ng Panginoon? Bakit ganyan din nangyayari sa'yo? Paano kung ganun? So sasabihin ko, God has His plan for me as well as He has also plans for you. So dahan-dahan mong pumasok yung salvation para maging masaya din po siya at magiging mayroon siyang ano, strength to go on at mayroon siyang ano, mayroon siyang kakapitan sa panahon na siya nalulungkot, siya nagkakaproblema, o sa lahat ng challenges na dumadaan sa kanyang buhay, mayroon siyang Panginoon na kanyang mapupuntahan.
0: Ang galing, ano? Ang galing, Peggy, no? Na ang i-deal mo na ay yung spiritual concern, ano, yung spiritual problem, ano po? Oo. Kasi pag na-deal agad, na-solutionan agad yung spiritual problem, which is salvation, nagkakaroon ng acceptance. Ano po?
2: Na akala natin, parang minsan iniisip natin na parang, we don't want to sound like so much spiritual. Pero sa totoo lang, we need it. Na unahin mo na yung salvation kahit na minsan po no na parang tingin natin ang hirap ibigay sa kanila, ipabahagi sa kanila si Kristo. Pero po hearing from you, Nanay, ang galing mo kasi ano, with your experience, kaya mo siyang paikutin doon sa ano, kasi meron kang joy and at the same time, ano, ina-acknowledge mo sa sarili mo na hindi ka naman perfect eh, na yung pagiging sad mo ay ano, kasama yun sa imperfection ng life. That's why kaya mo siyang ipasok.
0: Kasi po ano, tama ano, kasi kapag hindi si Christ ang solution na in-offer natin sa problema, all the other solutions ay parang band-aid lang. Ano po? Okay. Hindi pa na talagang healing na mangyayari.
1: Yes,
0: parang ano ba, yun lang. Parang instant relief lang mula sa pain. Pero pag si Christ talaga, healing ang nangyayari. Hindi po ba? At naranasan niyo yun, ano po, yung healing na yan. Well, pag sinabi naman kasing healing, hindi ang ibig sabihin wala ng mga pain eh. Pero laging may healing. But the healing comes from the Lord. Ano po? Kaya malalim talaga. Ganun yung nag-share siya. Wow, grabe kay Gia. No? Grabe na tutunan natin kay Gia.
2: Para tayo ng Bible study. Pero po, pero po yung ano, kasi di ba like for example, yung sayo po, na parang, parang si Paul yan eh, yung may mga affliction, pero tuloy-tuloy siya, di ba? Hindi naman nawala yung affliction niya, kasi kaya nga po meron tayong verse na ganun, di ba? And my grace will be sufficient to you. So parang sa mga PWD, or kahit na po sinong nagdadaan sa pain, whether physically, emotionally, mentally, ay mahalaga po no, ate at ate, na makita natin na yung ano talaga si Christ talaga no, on the cross. Tingin mo po sa ikaw po na with from doon po sa simula ng buhay mo, na si pastor po is nawala siya, and then ikaw nagkaroon ng yung sa health mo nag-disintegrate siya, yung tapos bigla pa na nagka-amputee ka, parang sa pag-iisa mo, yung summary po noon, ano po ang natutunan mo doon sa lahat ng iyon na napagdaanan mo?
1: Nawala. Hello? Hello
2: po. Yes, po. Yes po.
1: Nawala po.
2: Hindi po, hindi ka po nawawala.
1: Okay. Ano po yun? Nung ano nawala si pastor?
2: Opo, yung lahat po ng natutunan mo. In summary po, from the time na inalagaan mo si pastor, nawala siya, okay, and then nag-deteriorate yung health mo, and then now na-amputee ka, and nag-iisa ka na. So, what were the things that you remember na naging okay sa'yo na ito pala, kung bakit pala ito yung buhay ko? Ano po yung iyong natutunan?
1: Nung buhay pa si pastor po, alam naman po natin na hindi kalakihan yung mga love gift na tinatanggap ng pastor. But then, ang bait-bait niya po talaga. Kahit kung minsan galing ako sa school, sabi ko, higa muna ako, sandali lang, kasi pagod na pagod ako, ang sakit-sakit na ng likod ko. Ayan, pag sabi ko, sandali lang. Ayan, nandun na siya sa kusina, nag-asikaso. Kaya nung nawala siya, isa sa mga bagay is parang magiging independent ka. Nag-iisa ka na lang po. So magiging independent. At ano, kahit malungkot,

0: Mga kids, sali na sa ating Good News Club on air and online. Makinig sa 1062 DXKI tuwing alas 9:30 ng...
1: Hello kids! Mayong adlaw naman sa inyo tanan. Wow, kumusta ka mo mga bata? Hello sa mga taga-Bacolod! Mabatian gihapon kita sa DYVS. Oo, da sa mga Bacolod. And diri man sa Marbel or diri sa South Cotabato. Mabatian gihapon kita sa 1062 DXKI. Welcome naman sa aton nga JNC On Air kag JNC Online. Oo mga kids, so last week mga bata or last 2 weeks nagapamati kita about sa pagsiksang wisdom ni God. Dingdali kita magsiksang wisdom ni God dinaagi sa iyang word or sa Bible or sa pag-pray. Oo, mga yung kita help kay God. So this time, may alaman kita nga ginhatag sa aton, sang aton nga Ginoo para makasik man kita sang wisdom. Dinaagi sa aton nga mga friends, sa aton mga parents, sa aton nga mga teachers, sa Sunday schools, or sa outreaches, or mga pastors na nag-believe na gid kay Jesus, pwede kita mag-ngayo sa ila sang advice. Kay, pwede gid kita mag-seek wise counsel. Oo, mga bata, pwede kita mag-ngayo sang good advice. Kung may mga desisyon ka mo nga nabudlayan na kailangan gid sang wisdom ni God, pwede kita mag-ask ng advice sa aton ng mga friends nga nag-believe na kay Jesus. Kaya, this time mga bata, pamatian ta sa Bible lesson kung gaano ba ka-importante mag-seek sang wise counsel. Paano ba natin mabalaan nga good ba ang ilang advice? Tara na!
2: Hello mga kids! Prayer time naman kita. So, sa aton nga prayer time, aton nga dumdumon ang prayer pattern nga time. So, ano gani ang spelling sang time? T-I-M-E. And arat na kita subong sa letter M. So, ang letter M stands for meditate on God's Word. So, when we pray, we can meditate God's Word, no? Pwede natin i-focus ang aton nga mind sa pag remember sang word ni God, no? Kung ano man ang na-memorize mo nga verse, kung pwede mo siya i-pray para madumduman nga si God na ay ang aton nga truth, no? Siya ay totoo dahil nakasabi sa kanyang word. And can meditate in silence, no? We can pray sa at tahimik na lugar and i-remember gid ang mga promesa ni God para sa imo habang nagapray. So aton nga i-apply na subong sa pagpray kay God. So let's pray. Dear Heavenly Father, nagapasalamat kami subong kay ara kagid sa amon kay humble sang imo nga word Lord God na you will never leave us nor forsake us Lord. Thank you God sa imo nga pag-provide sa tanan nga amon nga kinahanglan. Lord, buliga kami sa pag-remember sang imo nga mga words and lahat ng mga promesa mo, Lord God, amon nga ma-trust gid, Lord. Help us not to depend on ourselves. Buliga kami nga magsali gid sa imo, Lord Jesus. Lord, patawad po sa amin ng mga kasalanan na ginawa. And help us, Lord Jesus, to always trust sa imo nga word and to obey your word, Lord. As we meditate, Lord God, and remember sa mga promises mo, Lord, work in us. Work your Holy Spirit sa amo, Lord God. Bless mo po ang adlaw namon subong. In Jesus' name, amen.

0: Maayong adlaw naman sa aton mga bata para naman sa aton nga memory verse ari naman si Teacher Lea. Subong sa mga nagatanaw sa aton nga video may ipakita si Teacher. Ayan, may ara ko diri sang duha ka klase nga dahon. Para naman sa nagapamati dira sa radyo ang kapot ni Teacher may duha siya ka dahon. Ang isa color green, ang isa brown, buot silingon, laya, no? Dahon nga laya kag hindi laya. Kung makita naton mga bata ining dahon nga color green nami gid ang iya nga itsura, buot silingon ini nga dahon na naalagaan siya sang sa puno niya, naalagaan siya, nabunyagan siya, kaya manami gid ang iya nga resulta, no? Pero ini namang brown nga dahon, sigurado ini wala siya nabunyagan, wala siya naatipan, no? Wala sang maayong nga nakuha nga nutrients or bisan tubig kag nalaya gid siya. Subong sa aton nga memory verse mga bata, mabuligan man kita nga mabal-an paano bala ang aton man nga kinabuhi nga mangin pareha sa isa ka puno sa dahon nga may maayo gid nga resulta or may maayo nga bunga kung sa puno pa. Gani, subong ang aton nga memory verse syempre makita diri sa Bible. Kag ang Bible always natong tandaan, tanahan nga nakasulat, matuod gid, kay ini halin gid sa aton nga Ginoo. Wala gid sang hindi matuod diri. Kani importante nga basahon gid naton ang mga Bible naton. Kagang aton nga memory verse makita diri sa Book of Psalm. Anong hambal diri? Book of Psalm chapter 1 verse 3. Siling diri, "He is like a tree planted by streams of water that yield its fruit in its season." Ano bala ang buot silingon sang aton nga memory verse mga bata? Sige, subong tulok na diri sa aton nga screen para sa nagapamati sa ilang nga balay sa radyo, pwede nyo kuhaon ang inyong nga Bible kag sundan si Teacher sa pagbasa kag pag-explain ko sang aton nga memory verse. Siling dira sa aton nga memory verse, ang siling, "He is like a tree planted by streams of water." Ano ba ang buot silingon sini mga bata? Ang buot silingon sini nga ang isa ka puno kung natanom siya lapit sa may tubig or itong streams of water, kumbaga daw sapa, no? May ara siya sang pirmi nga mainom. Sigurado nga hindi gid siya malaya. Maka resulta gid siya sang manami nga bunga, manami nga dahon, kag manami nga klase sang puno. Amo man na sa aton nga kinabuhi mga bata, no? Ginapadumduman kita sang pulong sang Ginoo nga kita do pareha sa isa man ka puno nga dapat ang aton nga kinabuhi pirmigid naton nga idangop sa Ginoo or i-plant, kumbaga paano kita man magbunga, paano mangin maayuhan ang aton nga kinabuhi, wala sang iban kundi ang aton nga relasyon dira sa Ginoo. Sa adlaw-adlaw unahon gid naton nga isik ang Ginoo sa aton nga kinabuhi. Sa adlaw-adlaw siya gid ang aton nga pilion, mga muyo kita pirmi, magtawag kita dira sa iya sa mga desisyon nga aton nga ginahimo, mag-askid kita sang bulig dira sa Ginoo. Kay siya lang ang makahatag sa aton sang kaalam. Siya lang ang makabulig sa aton nga ang mga desisyon nga ginahimo naton mangintama gid. Kag siling pagidira, "That yield its fruit in its season." Buot silingon sa padayo naton nga ginasalig sa Ginoo ang aton nga kinabuhi, ginasik naton siya adlaw-adlaw sa iyagid tagapangayo bulig, sa iyagid na nagatawag pirmi, nagapangamuyo, magresulta inisang maayo. Ano ang mga pwede nga mangin resulta? Sa aton nga pamatasan, ma-discern natin or ma-realize natin ano ang tama kag mali. Kag sa padayon, magresulta inisang, halimbawa sa aton nga desisyon, mas mangin maayo ang resulta sang aton nga mga plano kag mga desisyon. Kay ara ang Ginoo nga magabulig sa aton. Gani kung ikaw bata, Wala pa si Jesus sa imong kinabuhi, mabudlayan gid ikaw nga padayon mamunga or mabudlayan gid ikaw nga mangin maayuhan ang imong kinabuhi. Kinahanglan mo gid una ang aton nga Ginoo nga siya gid ang imo batunon nga imo Ginoo kag manluluwas sa imong kinabuhi para after sina siya lang gid ang magbulig sa imo nga ang imong kinabuhi magkaroon gid sang maayo nga bunga. Kag kung ikaw naman bata nga nagapamati subong kag nagatan-aw, madugay mo naman na baton si Jesus nga imo nga Lord and Savior, pinmi mo gid tandaan nga siya gid lang ang makabulig sa imo nga magkaroon sang maayo nga bunga ang imo nga kinabuhi, mga resulta nga maayo sa imo plano kag sa imo nga mga desisyon. Gani i-ask mo gid always ang wisdom sang Ginoo, ang bulig sang Ginoo paagi sa pagpangamuyo. Sa sina nga pamaagi, mabuligan gid ikaw sang Ginoo kay ikaw anak na sang Dios. Kag subong naman nga tiun, paningkamutan naton nga ma-memorize ang aton nga memory verse mga bata. Sige. So, may mga words kita nga i-clap. Una anay nga word, 3. Kung mabatian nyo ang word nga 3, sa taas mag-clap. Sa taas ang ulo, sang kamot mo mag-clap. Okay, sige. Mag-start kita sa Psalms 1:3. Then, pag-abot sa word nga 3, sa taas mag-clap, sang kamot. Okay, ihambal and then clap taas. Ready? Psalm 1:3. He is like a tree planted by streams of water that yield its fruit in its season. Psalm 1:3. Ayan, so dugangan ta naman. Pag mag-abot naman kita sa word na planted, no? Ano ang himuon? I-touch ang shoulder, ang duha kaabaga. Okay, ready? Clap sa tree, shoulder sa planted. Okay, dalawa na ka-action. Ready? Psalms 1:3, go! Psalms 1:3, he is like a tree planted by the streams of water that yield its fruit in its season. Psalm 1:3. Ayan, pag-abot naman sa word nga fruit, stamp. Isa lang katiil, ang right nga tiil, i-stamp natin. Okay, so tatlo na. Clap sa taas ang ulo, planted sa abaga kapot, and then stamp pag-abot sa word nga fruit. Okay, ready, go! Psalm 1:3. He is like a tree planted by streams of water that yield its fruit in its season. Psalm 1:3. Okay, sa season naman, ang himuon naton is kaptan ang ulo. Okay, ready, go! Psalms 1:3. He is like a tree planted by the streams of water that yield its fruit in its season. Psalm 1:3. Ayan, wala na kapi, try naton, ready, go. Psalm 1:3. He is like a tree planted by streams of water that yield its fruit in its season. Psalm 1:3. Tandaan gid naton ang aton nga memory verse mga bata. God bless you.
1: Mga bata, kagsaliwat, ari naman si Teacher Kat. May aras sa isa ka bata, ang pangalan niya si Sophie. Isa kaadlaw, grabe gid ang iyang kasubo. Kag aging-aking siya sa iyang mangkot. Kay nga aman, tingguba bata sa iyang mangkot, ang iya pinakapaborito gid nga gamit. Gani may friend siya nga si Julia, si Lingi Julia. Gubang ba lang ang gamit niya nga gusto-gusto niya man? Para kabalos ka sa iyang para mabatsyagan niya man ang nabatsyagan mo. Sa tingin mo bata, tama kaya ang advice sa iya ni Julia nga magbalos? Oo no, hindi kita to tama ang advice ni Julia nga ang pinasugo niya si Sophie nga magbalos. Balaan mo pala bata ang sa akong Bible lesson subo, naghahambal man na may ara sa isa kabataan o nga lalaki na kinahanglan niya gid sang advice para sa isa ka desisyon. Kag tan-aw nato no, kung ginsunod niya ina or wala ang i-desisyon nga ginhambal sa iya. Nang aton Bible lesson subong makita diri sa Bible bata. Kamaturan gani dapat gid naton patihan. Ang batan-on nga lalaki ang iyang pangalan si Rehoboam. Si Rehoboam bata, isa na siya kaanak ni King Solomon. Si King Solomon, grabe git siya ka-wise man sa sina nga panahon sang siya nagakabuhi. Pero bata, nag-abot ang tion nga sa 40 years nga iya paging king sa lugar sang Israel, nag-abot ang tion nga napatay siya. Gani ang magbulos sa iya si Rehoboam mga bata. Gani ang mga tao dito sa Israel excited gid nga gusto nila makita si Rehoboam nga kinabutangan sang crowd. Kag isa na dito ang excited si Jeroboam mga bata. Si Jeroboam siya naman ang dating servant ni King Solomon. Pero nagaling siya dito sa Israel, nagbalik siya, naglakad siya sa Egypt. Pero sang nabalitaan niya na napatay si King Solomon, nagbalik siya sa Israel mga bata. Kag gusto niya nga makita si Rehoboam nga ginadtakdan man sa crown bilang isa nga bago nga hari. Gani nag-advise siya mga bata si Jeroboam sakay Rehoboam. Siling niya, bin-remind niya si Jeroboam ay si Rehoboam nga sang time nga si King Solomon ang hari sang ang king sang Israel, grabe siya kay stricto. Kay ang nagapatindog siya sang temple, sa mga building, mga bata, nga gamit gid nga mga dagko gid nga bato, gani ayawan gid ang mga tao ka kahakwat mga bata, ayawan gid sila ka butang halin sa baba hasta dito sa taas gid nga building kay made of stone ang ina nga at nga temple. Gani mga bata, hampal ni Jeroboam sa kay Rehoboam, kung ikaw na, kay ikaw na ang bago nga hari, dapat hindi mo pagpabudlayan ang mga katawhan sa imo nga pagging hari sa ila, sa pagtrabaho sa imo, hindi mo sila pagpabudlayon, kundi pahaposon mo lang. May kung himuon mo ina, ang mga tao diri sa Israel, sa bilog nila nga kabuhi, serbisyohan gid nila ikaw. Siling ni Jeroboam bata sa kay Rehoboam. Pero balaan mo bala mga bata, kaysa kabataon nga edad ni Rehoboam, kinahanglan niya gid sang advice bago siya mag-desisyon. Gani mga bata si Rehoboam, nagsiling siya kay Jeroboam kag sa mga tao, balik ka mo after 3 days. Kay pagkatapos ang tatlong adlaw, ara na ang akon nga desisyon. Siling ni Rehoboam sa mga tao kagkay Jeroboam mga bata. Gani importante ina ang desisyon ang himuon ni Rehoboam. Hindi siya basta-basta lang ang mag-decide. Gani balaan kaya hindi niya pabalaan kung ano ang iya nga himuon. Kinahanglan niya gid sang bulig mga bata. Balaan mo bala nga sa imo kag sa akon nga kabuhi man, may mga tion nga kailangan naton sang dako gid nga bagay nga desisyonan, kinahanglan gid naton sang bulig bangod sa aton nga batan-on pa nga edad or kailangan naton sang wise advice halinggid sa iban nga mga halinggid sa iban nga mga tao mga bata. Kaya halimbawa, kung ikaw isa ka bata, may ara ka sang friend na nag-advise sa imo nga escape bala ta sa klase. Wala man sang klaro ang klase subong. Hindi ta magsulod ah. Halimbawa, amo na ang mag-advise sa imo. Maghambal sa imong classmate mo. So kinahanglan mo git sang mag-advise sa imong mga adult or kailangan mo ang imong mga parents para maghambal sa imo kung ano ang dapat nga himuon. Or for example, ka ikaw anak na sang Ginoo, kung may ara ka sang gusto nga friend nga masiran about sa gospel, syempre mag-seek ka gid sang advice bata sa mga tao nga nakakilala gid una dira sa Ginoo para mabuligan kanila kung ano ang imo nga buhaton, paano magtudlo sa iban about dira sa Ginoo. kag halimbawa, may ara pagid sang friend ikaw nga nagahambal sa imo nga kay may ara ka nga may ara kay manog fiesta sa inyong lugar kay wala sang kasang kwarta, naghambal siya sa imo nga magkupit para may ara ka mo magasto sa piryahan. Singko kaya ang pangayuan mo sang advice mga bata? Kung tama ba ina nga himuon nga magpamati ka sa ginahambal sa imo sa imo nga friends, kay nga aman kailangan natin mag-seek advice kay siling diri o sa Proverbs 12:15 basahon ni Teacher Kat. Siling, "Fools think they need no advice, but the wise listen to others." Oo mga bata, ang pulong sang Ginoo nagahambal nga ang maalamon nga tao nagapamati gid sang advice sang iban man nga maalamon ni man nga mga katawhan. Kay hambal diri mga bata, if you are a child of God, seek wise counsel. Halin sa mga tao nga nakakilala dira sa Ginoo. Gani mga bata, parehas kay Rehoboam. May ara siya sa importante gid nga desisyon nga pagahimuon. Gani kailangan niya gid sang pulig. Gani kay kailangan ni Rehoboam mga bata sang pulig, nangayo siya or nag-decide siya nga mag-istorya sa mga elders nga dati advisors ang iyang tatay kasi si King Solomon. Ini siya mga bata nga mga elders, ini siya nga elders or mga mas may edad kay Rehoboam mga bata, mga Kristohanon ni sila, mga may ara sang relasyon dira sa Ginoo. Ang advice nila kay Rehoboam, siling nila, hindi mo pagpabudayon ang mga pagbudayan ang mga katawhan diri sa Israel kung sila kung may ara ikaw ipatrabaho sa ila. Hindi mo gid sila pagpaantuson sang sobra-sobra. Kay kung himuon mo ina, ina gid nga mga katawhan magaserbisyo gid sa imo sa bilog mo nga kabuhi. Amo ina mga bata, ano ang advice man sang elder sa iya? Ano kaya mga bata ang this ang himuon ni Rehoboam kay silingi dira o ang mga tao mag-alagad kit sa iya sa bilog nila nga kabuhi kung sundon niya ang hambal sa iya sa mga elders. Pero mga bata, si Rehoboam ambis nga mamati siya sa advice sa iya sang mga elders, gin pamatian niya pagin ang advice sa iya sang iya nga mga batan-on niya mga friends. Siling sa mga batan-on niya mga friends, hindi ka na mamati sa ila. Ang mas maayong mga himuon, ka ikaw na ang bago nga king, pabudlayan mo pagit sila, pila ka times ang kabudlay sa imo nga ipaubra sa ila. Budlay pagit, kaysa sa kabudlay nga naagyan nila sa kay King Solomon. Ang mga bata, ang advice ang iyang mga batanon nga mga friends. Inong mga batanon nga mga friends, parehas lang sa iyang edad. Hindi sila maalamon mga bata. Gani hindi git sang tama ang ila advice sa kay Rehoboam mga bata. Ang natabo mga bata, git pamatian git ni Rehoboam ang advice sang iya nga mga friends. Ang advice ang iyang mga friends, balan mo bala mga bata nga ina nga desisyon ang pagpamati sa mga advice ang indiid maayo kabuangan gid ina nga desisyon. Gusto sang Ginoo mga bata nga kung ikaw nagbelieve na kay Jesus bilang imong savior, nga ginulsol na ikaw sa imong mga sala, ang hambal sang Ginoo, seek wise counsel from people who follow Jesus. Oo mga bata, kay ang Ginoo nagabutanggid siya sa mga katawhan sa aton nga kabuhi, sa imo kag sa akon nga kabuhi, para maging instrumento niya nga magahatagid sa aton sang wise advice. Ang ina nga advice, oo mga bata, dapat halindid diri sa pulong sang Ginoo. Kay halimbawa, kung ang imo nga friends nag-advise, naghambal sa imo nga hindi ka magsulod sa klase, do wala mong pulos ang klase subong, ma-escape lang ta. Ang imo nga pangayuan sang advice mga bata, pwede gid ang imong mga parents maghatag siya sa imo sa advice nga kung ano ang dapat mo nga himuon nga hindi mo pagsundon ang advice sa ang hambal sa imong mga classmates or ang naga-advise man sa imo ang imong class ang imong friends nga magkupit ikaw para may panglagaw ikaw may pangperyahan ikaw may isakay-sakay ka sa rides nga may ibayad ka nga kwarta. Ang imo nga parents makahelp gid sa imo para mag-advise sa imo sa tama nga desisyon nga imo pagahimuon. Or may ara pagit ikaw sa other concern nga halimbawa gusto mo mag-share di ba sa iban mga friends. Ang Ginoo maghatag sa imo kag sa akon sa tao nga pwede git mag-help sa aton pareha sa mga tao nga ang nagatudlo abot kay Jesus, mga pastor naton sa church, ang mga good news class teachers naton, Sunday school teachers, sa ila kita dapat magpalapit, mag-ask kita sang advice sa ila, mabuligan kita kung paano mag-share sang gospel sa iba naton nga mga friends, mga bata. Gusto git sang Ginoo mga bata nga mamati ikaw sang good advice. Bangod kung matunan mo ina, maging wise git ikaw sa tanan nga desisyon nga imo ginahimo sa pagkabuhi diri sa kalibutan. Bangod silingani sang aton nga word up, seek wise counsel. Kag magpamati sa mga sa advice ang counsel nga aton pamatian halinggit sa mga tao nga nagaapati dira sa Ginoo. Gani mga bata pareha sa kay Rehoboam may importante gid siya nga desisyon. Pero wala niya gin pamatian ang desisyon sang maalamon nga mga tao mga bata. Si Rehoboam naghimo siya sang desisyon base sa pagpamati lamang sa iya nga mga friends. Pagkatapos ang tatlo kaadlaw mga bata, nagbalik ang mga tao tito. Ay, pagkatapos ang tatlo kaadlaw, no? Nagbalik ang mga tao tito. Kaging hambal ni Rehoboam ang iya nga desisyon. Ginhambal niya nga hindi nga pagpahapuson ang ubra sa mga tao, kundi nga nagaplano pagit siya nga pabudlayan kag pabudlayan pagit sila sang mas maayo pagit nga pabudlayan kag pabudlayan pagit sila sang maayo hindi pagpahaposon ang ilang obra. Ano kaya sa tingin mo bata ang nabatsyagan sang mga tao dito sa lugar sang Israel? Oo no, akigit sila kag naga grabe git ang pag-akig nila sa kay King Rehoboam. Kag hindi na nila gusto nga si Rehoboam na ang maging hari. Gani na tingala si Rehoboam mga bata sa response sa mga tao. Pero hindi ang Ginoo. Kay nga aman, bangod at years gid ang nagligad bago pa ina natabo mga bata. Gin prophesies na ina sang Ginoo sa kay Jeroboam mga bata nga ina matabo gid nga madamo nga mga tao sa lugar sang Israel ang magstop sa pagsunod sa anak ni Solomon nga si Rehoboam bilang ilang hari. Nga ang Ginoo balaan niya na ang matabo nga daan kung ano ang matabo natabo subong matabo pa lang kag bag-o pa ina matabo. God knows everything mga bata kay He is omniscient God. Buot silingon tanan nga butang nakita kag balaan gid sang Ginoo. Wala kita sang may matago sa iya kung ano ang natabo sa past, ano ang matabo, ano ang nangyayari subong kag kung ano pa ang matabo pa lang sa future. Balaan gid ina sang Ginoo. He knows everything about you kag about sa akon. Kung ano kalabang imong buhok, kung ano ang kulay sang imong mga mata, kung ano ang kulay sa imong buhok, kung pila ka bilog na siya, balaan gid na sang Ginoo ang tanan nga detalye sa imo kag sa akon nga kabuhi. Kag balaan man bata sang Ginoo nga ikaw kag ako git anak diri sa kalibutan nga makasasala git kay siling diri o sa Jeremiah 17:9 Basahon ni Teacher Kat kung anong siling ha sa Jeremiah 17 verse 9. Siling niya diri, oh. The human heart is most deceitful and desperately wicked. Who really knows how bad it is? Ang pulong sang Ginoo mga bata nga ang imo kag ang akon bilog nga kabuhi ang akon nga tigipusoon makasasala gid sa aton sa atubangan dira sang Ginoo. Wala sang iban ang nga makakita sa sulod sang aton tagipusoon. Ang Dios lamang mga bata kag ang ara sa aton nga huna-huna nakita na sang Ginoo. Balan niya kung ikaw akig. Balan niya kung anong imo ginabatsa, kung nagakasubo ikaw, kag kung ano ang kumbaga kag kung ano ang mga bagay nga naka-hurt dira sa imo, kag kung ikaw naka-hurt man sa iban. Balan niya kung ga-obey ikaw sa rules sang imong parents or wala. Balan niya kung nagaskwela ikaw sang maayo or wala. Balan mo bala mga bata nga ang ina ang mga sala hindi siya joke lang, seryoso ina ang mga butang kay ang bayad sang sala amo ang naguba ang imo kag ang akon relasyon dira sa Ginoo. Pero ang Ginoo ara gid ang iya nga pagpalangga para sa iya nga mga kaanakan. Ang Ginoo nagplano na nga nagplano nga ipadala niya ang iya perfect Son of God to take the punishment sang iya to take the punishment sang sala sang iya nga mga kaanakan mga bata. Ano bala ang ginhimo sang iya nga bugtong nga anak? Ginlansang sa cross si Jesus mga bata. Napatay, ginlubong, kag nabuhi gid pagkatapos ang tatlo ka adlaw. Amo na siya ang siling diri sa 1 Corinthians mga bata. Bangod sang ginhimo ni Jesus mga bata, bangod sa ginhimo ni Jesus mga bata, ang imo kag ang akong sala magkaroon gid sa kapatawaran. Gani amo ina no nakita gid sang Ginoo ang imo kag ang akon nga sitwasyon sa iya atubangan nga ikaw kag ako makasasala bangod. God knows everything. Balaan niya man mga bata nga daan nga amo ato ang matabo nga ang mga katawhan sang Israel maakig sakay Rehoboam kag balaan na sang Ginoo nga sa umpisa pa lang amo ato ang mangin pamatasan ni Rehoboam mga bata. Gani nag-decide ang mga tao na hindi na nila sundon si Rehoboam mga bata. So hindi na nila sundon si Rehoboam bilang hari. Gani bangod sang ilang kay bangod sa gani bangod sang hindi maayo nga desisyon ni Rehoboam, bangod kay namati siya sa hindi wise nga advice sa iya, madamo nga mga tao gin-reject siya bilang isa ka hari. Si Rehoboam nag-try kid siya nga kuhaon ang mga tao para magsalig sa iya kag magsunod sa iya kag sa iya nga mga plano. Pero hindi nagit ang mga tao mga bata akit nagit sa kay Rehoboam hasta nga si Rehoboam nahadlok na nga ang mga tao patsyo na siya. Gani nagpalayo siya mga bata balik sa sa Jerusalem para ma-save git ang iya nga kaugalingon. Kag ang mga Israelites mga bata or mas kilala nga mga tribe of Judah padayon nga nagsunod sa kay Rehoboam. Pero ang kadamaan sa ila, ang kadamaan sa mga tao dito sa Israel, nag-decide sila nga si Jeroboam ang ila himuon nga manging hari. Gani ang nation sang Israel mga bata bangod sa tunga na tabo na hati sa dalawa ka kingdom. Rehoboam's little kingdom of Judah and ang ikaduha Jeroboam bigger kingdom of Israel. Bangod sang mga desisyon ni Rehoboam mga bata ang katauhan sang Dios na divide bangod gid sa indi ang wise decision nga ginhimo niya may ara gid sa consequence mga bata. Ikaw kag ako maka-learn gid sa kabuhi ni Rehoboam mga bata nga if you believe Jesus as your Lord and personal Savior, gusto gid sang Ginoo nga mag-seek wise counsel ikaw. Gani mga bata subungati on ang gusto gid sang Ginoo, hindi aksidente nga nabatian mo gid ang ini nga iyang message. Gusto gid sang Ginoo mga bata nga subungati on ang Holy Spirit gid nagapanghikot sa gitagipuson sang tagsa-tagsa nga magbelieve kay Jesus bilang ilangas ay bilang imo nga Savior kag maghinulsol gid sa imo nga mga sala. Amo na gid bata ang imo nga buhaton. Gani gusto gid sang Ginoo nga gani kung ikaw no anak sang Ginoo, gusto gid sang Ginoo nga mag-seek ikaw sang wise decision nga ma-please mo gid ang Ginoo sa imo nga decision kag maging friends mo gihapon tong mga friends nga nag-advise sa imo sang hindi maayo. Kag kung mag-ask ikaw sang advice, gusto gid sang Ginoo nga pamatian mo gid ina nga decision kung ina nga dit nga ina nga advice halin gid sa Bible mga bata. So, ikaw bata kay anak ka na kay anak ikaw kung ikaw anak sang Ginoo, will you ask God to show how to ask advice for other ay advice dira sa iban kag gusto gid sang Ginoo nga kay amo ina ang gusto gid sang Ginoo mag-seek advice kay kita sa mga katawhan nga nakakilala gid dira sa Ginoo. Gani kung ikaw bata gusto gid sang Ginoo nga himuon mo ina, kung yes, will you follow this advice mga bata sa buligid sang balaan nga Espiritu mga bata hambal sa Bible. Ang Holy Spirit ang magabulig sa iyang mga kaanakan to do what is right. Magdesisyon kag sa pagdesisyon sa kung ano ang tama ang makapalipay dira sa Ginoo. Pero kung ikaw bata wala pa nakakilala sa Ginoo, punlihan gid ikaw nga mag pamati sa iban sa advice sang mga tao nga nakakilala dira sa Ginoo. Gani ang imong himuon, akoon mo nga ikaw makasasala sa tubangan sang Ginoo, magbilib ikaw sa ginhimo ni Jesus sa cross. Kag mangayo ikaw sang bulig nga hindi na pagliwat-liwaton ang sala nga nahimo dira sa Ginoo.
2: Mga bata, no, grabe, no, kailangan din kita mag-seek sang wisdom or wise counsel. Kay kung ang napamangkutan ta, wala nagabilig kay Jesus or hindi sila wise, hindi good, maging malain gid ang kinalabasan. Pinaagi ka parihaman kay Rehoboam, no? So, nag-seek siya sa mga foolish counsel. So, kalain ang nag-result. Kaya, kailangan gid kita mag-seek sang wise counsel, mga bata. Siyempre, always gihapon kita mag-ask ng help kay God because God is wise. Kaya mga kids, hindi gid mag untag sa pagpamati sang word ni God every Saturday. Mabatian gyapon gid kita sa 1062 DXKI kag sa DYVS. Kaya kids, see you naman next week. Bye!
3: Napakinggan ang programang Good News Club on air and online. Kung nagustuhan mo ang programang ito, mag-feedback naman sa amin sa FB page na 1062DXKI FEBC Radio at CF South Cotabato. Pwede mong i-like at i-share ang episode na ito sa iyong mga friends at mag-message sa amin. Hintayin ka namin!
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
5: FEBC Philippines, until all have heard.
6: Pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo!
7: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: sa iyo, Kaagapay. Welcome po sa programang Ehemplo. Ako po si Joe Cabrera Alabastro at ikaw ay nakikinig sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Saan mang platform? Pwedeng sa Facebook, sa YouTube. Meron din tayo sa GCTV Channel 185. Mag-ayos ng pag-aaral eh, no?
1: Oo, kaya nga eh. Tsaka wala ka namang masumbungan eh kung ano eh, di ba? Kung ikaw ay nahihirapan at nag-struggle sa magulang mo that time.
0: Dahil alam mo, papagalitan ka rin ng pagsusumbungan mo.
1: Oo. Oh,
2: yun ang umiikot na mundo.
0: Sabihin ba sa'yo, buti nga sa'yo. Si Pastor Rally, kumusta ang pagpapalaki sa'yo?
2: Same lang po din. Ang mother ko is a vendor. Ang father ko ay painter po siya ng mga bahay, kotse, and everything. So yun ang aming ikot ng mundo rin eh. Yung naranasan niya, halos kaparehas din po naranasan namin kasi nakikita sa kami, nakikita kami sa ano eh, sa streets, no, bending ang nanay ko doon. Kasama po kami.
0: Mm-hmm.
2: And the Lord
0: ano
2: has
0: tinitinda?
2: Yung mga pagkain po, banak,
0: karioka, mga ganun
2: po yung mga yung nilagang mais na merong kariton. Yun po yung aming nakalakyan ko pong trabaho ng aking nanay. Actually, nanay ko talaga nagtaguyod po sa amin. Yung father ko medyo nagka problema po sa addiction. So, that's the reason. Nakita namin bilang mga mait mga bata ng araw, na talagang kunin mo yung whatever is walang available sa amin ng araw. And that is education.
0: Mm-mm.
2: And that changed everything for us.
0: That is your ticket to sabihin na natin ticket to success.
2: Yes, so,
0: by the grace of God.
2: Yes,
0: sasamantalahin ko na, paano kayo nagkakilala?
2: Ah, mahabang storya.
0: Eh, iklian lang natin.
1: Kami po ay ano, magkasama po sa isang church, doon din sa New Life.
0: Mm.
1: At kami po ay
0: mga
1: young people doon. Nakasyan
0: mo ba agad si Pastor Rally? Sabay tingin.
2: Nag-develop po kami bilang friends. Isa po kaming sa Sunday
0: school. Ayoko nang develop. Sino una nagkagusto sa inyong dalawa?
2: Siyempre ako.
1: Kasi ano, the same, ang place lang naman namin, ano, mas magkalapit lang din.
0: Mm-hmm. Sa Quezon City.
2: Quezon City, sa Cubao area.
1: Quezon City rin. Actually, yung campus namin, ako, magkakalapit din eh, di ba?
2: Magkaiba
1: kaming
2: siya.
1: School.
0: Ang school mo, Pastora Vicky, ay?
1: Sa One Sumulong High School.
0: Ah, okay. Oh, malapit lang.
1: Siya naman sa CJ.
2: Campaginado High School.
0: Ah, okay.
2: Magkalapit lang siya. Mm-hmm. So, yun din po mga unang eskwela ang pinuntahan namin for campus ministry.
0: Okay. Hindi, huwag nating ibahin yung so, nagka-crush ka agad.
2: Oo naman. Siyempre, dinama muna sa, ano, pagiging friend.
1: Kasi ano to, conservative to eh. Si Pastor, nung mga youth kami, yung tipo mong mga naka-long sleeves, naka-necktie, yung parang
0: hindi na ngayon ah.
1: Oo, ganun ang arrive niya noon. Parang grupo-grupo rin kasi yan
0: mo.
1: Yung mga youth. Hindi ko siya gusto kasi
0: hindi.
1: Very conservative talaga siya. Yung talaga sinisita kami lahat. Ganito. Pero youth leader
0: principal,
1: namin.
0: Principal.
1: Oo, youth leader namin. Oo, kami yung mga inahawakan niya
2: siya
1: that time.
2: Ako youth leader eh.
1: Pero isang grupo sila, isang grupo din kami. Yan, medyo conservative yun.
0: Pero yung family niyo, Christian na?
2: Hindi naman lahat sa amin.
0: Mm-hmm.
2: Yung mother ko ang naunang Christian, tapos na kami ay unti-unting nahatak niya, napalapit sa Panginoon. Pero sa kanila ay halos lahat sila.
1: Oo, kami lahat.
0: Okay.
1: Halos Christian.
0: Paano pero nagpaalam si Pastor na liligawan ka na?
2: Well, inunti-unti namin sa walang nakakaalam.
0: Alam ba ito ni Shikai?
2: Hanggang sa hindi mo na maitatago.
1: Close kami ni Shikai na. Yan ang aking
0: so,
1: best
0: pwede
1: friend.
0: Pwede sabihin natin na MU?
2: Yes po. Yes po. Nung araw. So, kinakailangan hindi sabay darating sa church. Parang ganon.
0: Wala pang cellphone yan.
2: Wala
0: pero alam niya na yung teknika.
1: Tapos yung mga hinihintay sa kanto. Ganon. Tapos iahate.
2: Kunwari na. Na-tsempo lang siguro nakita ko. Kunwari na, pero ganun talaga buhay. Well, yun yung relationship para sa akin, which is very, very good for makita ng mga kabataan. It should develop bilang
0: friendship. Yes,
2: para,
0: the foundation.
2: Later on, kailan mo siya as someone na hindi malayo sa'yo.
0: Oo. Pastor Vicky, sabi mo nung una, hindi mo siya type kasi very formal. Tapos, palasaway.
1: Palasaway,
0: Paano mo siya nagustuhan? Ano yung ginawa sa'yo ng Panginoon na isang himala upang magustuhan mo si Pastor Rally?
2: Actually, nag-ayuno ako eh.
1: Yung ano, yung part na, kasi ano eh, magaling kasi siya. Magaling na leader. Kahit na mga kabataan pa namin. Talagang makikita mo talaga siya. Magaling siyang
0: magpasunod.
1: Kasi parang pastor-pastor na rin yan siya noon eh.
0: Si Pastor Lalibay Panganay?
2: Oh. Yes po.
0: Ang panganay. Ikaw, Pastora Vicky?
1: Third ako.
2: Pangatlo siya.
1: Pangatlo ako sa amin. Nakita ko yung, ano, magaling siya dahil nag-speak na talaga sa amin, sa youth namin. Mm-hmm. Siya yung nag-share, nag-lead. Tapos paminsan-minsan ay nag-preach din sa worship. Church namin. Sa worship. Mm-hmm. Yan.
0: So, first boyfriend mo siya?
1: Opo. First boyfriend.
2: Siya rin po.
1: First and last. Wow.
2: Siya rin po. First and last. Tangi kong girlfriend.
0: Ano ba?
1: Hindi niya alam iba. Matagal kami naging ano eh. Basta, naging mag-boyfriend.
0: May side comment. May side comment. Narinig mo ba? Ano ba? Matawa naging.
2: Binilisan ko eh.
1: ganon. Oo, hindi ako ang ano. Baka hindi ako ang first though.
2: Hindi, ikaw talaga first.
1: Ako talaga. Okay, sige. Sige, okay na.
0: Sinaid ay ka eh.
2: But anyway, that's the beauty ng ano, magkasama kayo sa ministry, no? So we can also, you can also minister not only with a scheduled topic, even your relationship, pwede mo silang i-share sa mga kabataan, which is very, very much needed ng mga kabataan ngayon.
0: Mm-mm. Sabi niyo, coming from a very difficult background, yung family niyo halos parehas na vendor ang mga magulang, construction worker ang tatay. Paano kayo nagsimula sa inyong buhay?
2: Bilang mag-asawa?
0: Bilang mag-asawa.
2: Yeah, well, we have progressed from our background. Nakatapos kami parehas. Mm-mm. Ako ay napunta sa sales work, sa real estate. Siya naman ay nasa bank. Nag-work.
0: Malayong-malayo na.
2: Malayo na sa dati.
1: Malayo na
2: very interesting. Meron akong kinikwento lagi sa mga kabataan. One time, nanay ko ay nagkakariton. Ngingi ako ng baon pamuntang school. Sabi ang nanay ko, wala pang benta. Itulak mo na yung kariton. So ako naman, siyempre, tutulak ko yung kariton. Kaya lang naisip ko, madadaanan yung bahay ng crush ko. Sabi ko, walang dating yata nagkakariton. Maes, sabi ko. Sabi ko, ayoko, nahiya ako. May sinabi ang nanay ko na tumatak sa isipan naming lahat nung araw. That caused us really magpursige. Sabi ang nanay ko, anak, pagtama ang ginagawa mo, huwag kang mahihiya. Pero kung mali ang ginagawa mo, anak, wala ka lang pera, walang hiya ka pa. So sabi niya. So naisip ko, hindi ganun kahalaga kung saan ka nang galing. Mm-hmm. Ang mahalaga ay alam mo kung saan ka pupunta. Mm-hmm. So it gives us a goal. So kaming apat magkakapatid, nakatapos lahat kami ng college mula sa nagkakaritong nanay.
0: Grabe.
2: At isa doon ay naging doktora.
0: Wow.
2: Naka-base na sa Thailand. No? Mm-hmm. So very, very different na yung storyline ng pamilya namin. Mm-hmm. By the grace of God.
0: Mm-hmm. And Pastora Vicky, ano po yung course ninyo na tinig?
1: Graduate po ako ng accountancy nung college. Mm-hmm. Tapos
0: kaya sa bank.
2: Sa bank.
1: Mm-hmm. Nag-work po ako sa manufacturing firm. Mm-hmm. Pero yung ano nga eh, Monday to Saturday yun eh, no? Nag-struggle ako dahil may Saturday. So very maganda yung position ko dun sa manufacturing firm. Mm-hmm. Pero nag-resign ako kasi parang may pinadala si Lord dun na consultant din ng bank. Mm-hmm. Tapos inaloko ko kung gusto kong magtrabaho sa bank kasi nga gusto ko ng Monday to Friday lang. Mm-hmm. So, nag-resign ako doon tapos nag-transfer ako sa bank. Mm-hmm. Siya mismo nagpasok sa akin. And then, doon, nakita ko na, ano, na mas nakapag-serve ako sa Panginoon.
0: Kasi
1: dahil
0: Saturday, Sunday,
1: ay free ako to serve God. And then, after ano lang, ilang years lang, mga 5 years, yun nga nag-full-time siya sa ministry.
2: Nag-resign ako sa work.
1: Year 2000.
0: Real estate
1: niya.
0: Yun. Mm-hmm. Oo, magandagad ng kitaan.
1: And then ako, nag-resign din ako after 1 year.
0: Oh, ikaw din.
1: Oo.
0: Ano na nangyari sa pamilya Abalon?

0: Cell.
1: Oh.
0: May problema daw yung anak nila. O oh. Sabi ko, akala ko may tiniling ako.
1: Oh.
0: So God has been so good, vindicating yung kanyang call sa amin.
1: Yes.
0: Allowing us to minister to people, to those who may not be in agreement with us. But also, the Lord has been so good kasi sila mismo ay nabibless.
1: And it took you a lot of courage to do that kasi
0: yes,
1: nagsisimula yung family.
2: Yes, oo. Oh, oh. Mm. Actually, marami kaming mga experiences talaga pinagdaanan. Mm. Kasi nung nasa real estate siya, meron siyang car.
1: Mm.
2: Diba? Tapos ako, okay naman sa banko. Pwede naman ako mag-support sa kanya. Mm. Wag na akong... Pero I don't know, diba? Pero actually, kasi before nung mag-boyfriend pa lang kami, ayoko talaga mag-asawa ng pastor. Kasi I've seen yung mga pastors.
1: Yung situation.
0: No? Dati.
2: Yung mga situation ng previous previous pastors namin sa church. Oh. No? Yung experiences ko. Mm-hmm. Mahirap yung buhay. Pero I don't know, no, na tinawag ako ng Panginoon doon na after 1 year sumunod ako sa kanya, na natataka rin yung mga
1: kasama mo rin
2: kasama
1: naman
2: ko sa work, 'di ba? Kasi maganda yung position, maganda yung work, hindi na mahirap. Bakit ako magre-resign?
1: Yes.
2: Pero sabi ko
1: think,
2: gusto kong mag-support sa
1: and to think yung work
2: ko.
1: Is also a ministry.
0: Yes.
2: Mm-hmm. Yeah, so oh, mm-hmm. So parang
0: workplace.
2: Oo, ganun na kailangan para nasa isip ko lang ay I should support my husband, di ba? Kasi may iba kasi yung aming daraanan, di ba? Kasi magiging iba rin ang priority ko. So, yun ang nag-decide kami doon. Pero along the way, marami kami pinagdaanan. Kasi siya, mayroon siyang car. And then, he give up yung car niya. Tapos, mayroon kaming bahay sa Novaliches na purchase sa akin na single pa ako na purchase ko nung dalaga pa ako because of my work.
0: Give it up.
2: We give it up.
1: Oh.
2: Kasi hindi ko pa tapos. Hindi kaya eh. Mm-hmm. We give it up. Tapos wala kaming siya lang may
0: support
2: honorarium sa church.
0: Yeah,
2: ako wala akong support.
1: Grabe, by faith.
2: And then I have to...
1: Two kids.
2: Oo, tapos mayroon kaming maliit na eskwelahan and I have to study again. So nag-aral ako uli ng 18 units ng education and I took up my board, my licensure sa awa ng Diyos ay nakapasa po ako. Sabi ko, Lord, talagang ito yung kasi nung nag-review ako, naiwan sa akin po yung church na ako yung mag-head ng church. Wala siya, nasa Singapore siya for scholarship. Nag-aaral siya sa Singapore o Malaysia. And that time, magte-take din ako ng board exam.
1: Soul of life ka pala.
2: Pero nung nakapasa ako, Lord, this is it. Mm. Diba? Ikaw yung nandirito. And then, hanggang sa, to cut the long story short, binalik ng Lord yung nagkaroon kami ng car, nagkaroon kami ng bahay of our own, na mismo sa Cubao area. Nagulat yung mga classmates ko.
1: Ang mahal ng lote dyan.
2: Oo, kaya yung mga high school friends ko, pag nagre-reunion kami, college friends, paano ako nagkaroon ng property sa Cubao? Na akala po nila ay maganda magpastor dahil maraming pera dahil na. Nagkaroon kami ng property sa Cubao, di ba?
1: Prime lot yan eh.
2: Oo, yung gano'n na sabi ko, Lord, salamat. Kasi hindi rin humadali na nag-acquire kami noon. Kasi nagpapaaral kami ng... nung pandemic, nasa college po ang mga anak namin. Nasa private schools. And then, nagbabayad po kami.
1: Yes.
2: Okay? Sabi ko lang, nakatingin lang ako kasi naka-building po yun eh. Nakatingin lang ako sa ulap. Pero sabi ko, Lord, alam ko na kung ano man yung blessing mo sa amin ay matatapos po. Lahat po ito mag-continue. Mm-hmm. Diba? Matatapos po namin itong bayaran. Mm-hmm. So, yun po, nakagraduate yung mga anak namin. Hindi po namin alam pa paano nangyari. Diba? It's just the wisdom of God na paano mag-manage ng pera. At on that time na pandemic, hindi ko po alam kasi nag-stop po yung school namin. So wala na po akong income. Si pastor na lang. At hindi ko po alam ginamit ang Panginoon. Talaga pinalakas ng Lord yung faith namin. Kasi hindi ko po alam paano ako magbabayad ng property, paano po makatapos ang mga anak namin. Akala ko po i-give up ko na yung property. So continue
1: una
2: lang.
1: Naman.
2: Pero on that time nagulat po ako kasi parang yung wisdom ni Lord sa asawa ko, na he keeps on writing ng mga books. Talagang yung mga materials. At tapos marami pong invitation sa amin, provinces, different provinces. Luzon, Visayas, Mindanao. hindi po namin alam ba nga, grabe naranasan namin mag-travel doon ng naka-face mask, naka-face shield, lahat

0: lahat po naka-PPE. Kasi, kumbaga, mahigpit eh. Sobrang strict na kinakailangan meron pang approval from the local government ng provinces na yun na pupunta kami.
1: Mm-hmm.
0: So, pero, yun yung ginamit ng Lord para makasurvive talaga po kami. The Lord is good. Na talagang, para bang money just keep on coming. Mm-hmm. And then, pambayad sa ganito, pang ano sa ganyan. Na nakita namin, Lord, this is it talagang, ano, talagang, pinadaan mo kami dito para i-strengthen yung faith namin na hindi mo kami pinabayaan, that you have provided for us. At yun, natapos ang lahat. Natapos ang lahat.
1: O, diba? Ang sayang yung mag-asawa.
2: Diba? Ako kasi, keep on writing. Siya naman, keep on talking. So, hati kami dalawa.
1: Kasi si Pastora, accountant. Yeah. Alam niya kung yung ins and outs ng money. Yung
0: management lang talaga.
2: Oh. Yun ang kanyang
1: expertise.
2: Kahusayan. Ang resibo. Asan ang resibo?
0: Even po sa ano sa church, nagamit. Diba? Yung, sabi nga yung mga experiences namin, sabi ko, Lord, bakit ano? Bakit nag-aral pa ako ng ganito? Sa ministry pala ako. Sana nag-start na lang ako ng Bible school, ng education, and everything. Pero ginamit ng Lord lahat ng yun.
2: Lahat ay may gamit ng Lord.
0: Sabi nga ni Pastor, ginamit niya. Even yung knowledge niya sa sales, ginamit ng Panginoon sa ministry.
1: Yeah.
0: Yung knowledge ko sa finance, ginamit din ng Lord sa ministry on how to manage finances.
2: Whatever little resources na meron.
1: Mga kaagapay, ang ating pong kausap ay si na Pastor Rally at Pastora Vicky Abalo ng New Life Ministries, at isa rin po sa kanilang ministry ay ang National Movement for Safe Schools. And Pastor Rally and Pastora Vicky, yung background ninyo eh, nung mga bata kayo, ginamit din actually ng Panginoon para ngayon naman kayo makapag-minister sa mga bata. Especially si Pastor Rally, na nakita mo yung hindi maayos na na tatay, ano, yung role model ng tatay, yung kahalagahan ng pagkakaroon ng ama, ng tahanan, na tatayo para sa family. At yun naman yung isa sa mga itinuturo mo din, ano?
2: Yes po.
1: Pastor.
2: Yes po. Actually po sa mga paaralan is a mini picture of what is in the home. Ang sabi ko nga from another conversation is yung problem ng paaralan, problema po ng tahanan.
1: Yes.
2: Diyan lang po sa paaralan. Mm-hmm. So the way we handle the problem in the schools is let's trace it back sa pamilya. Kung maayos yung pamilya o aayusin yung pamilya, malaki po ang chance maayos yung problema sa mga paaralan. So that's we see in the campus ministry that the Lord has entrusted to us, little we did realize na yung pong aming pong karanasan sa ilang eskwelahan sa Quezon City ay sumasalamin pala sa karanasan o kaalagayan ng maraming paaralan sa ibang mga lugar pa.
1: Mm-hmm.
2: Whether it is in the Mindanao or even in Pardar North, yun din po pala ang problema. So yung binigay ng Panginoon sa aming karanasan at kaalaman, nadala po namin sa kanila. I remember one time I was invited sa Mindanao.
1: Mm-hmm.
2: First time ko po ito. Nintuluso ako ng MC sa Butuan, Agusan del Norte. Mm-hmm. Sabi niya, our speaker has been with us for so many years. Binilohan ko po siya. Sabi ko, sir, first time ko sa Mindanao. Hindi. Sabi niya, hindi. We've been using your book for many years. We just want to listen to you personally.
1: Mm-hmm.
2: So sabi ko, Lord, napakabuti mo.
1: Mm-hmm.
2: Yung pong maliit na sinimulan, ginawa, ay nagamit niya on a more wider scale.
1: Mm-hmm.
2: Yun po ang kabutihan ng Lord sa amin.
1: And sadly po, no, coming from your perspective, yung situation ng mga school ngayon sa Pilipinas is a reflection of how broken the family,
2: yes,
1: Filipino
2: po.
1: Families
2: yes,
1: are.
2: Po. Yes po.
1: That's why we need pastors like you at mga kaagapay po natin na magsusulong ng ganitong mandato, ng ganitong movement na magkaroon ng safe schools. Pastora Vicky, you are a teacher.
0: Yes. So kaya nga po ako nagsusupport din talaga kay Pastor. At isa po sa ginawa ko din, no, namin dalawa is yung sa school niya, doon siya nag-minister. Ako naman po sa school ko na one sumulong. Kasi kilala na ako doon eh, di ba?
2: Kumbaga,
0: mas mabilis, madali na makakonect sa ano sa mga school authorities, mga teachers, principals, and everything.
1: Nalala ko, nung kabataan ko pa lang, ang Juan Sumulong ay ano, kilala yan sa mga fraternity.
2: Ah, nung araw.
1: Ah, yeah. Nung araw.
0: Ang kuya ko pa po ang ano eh, isa po sa ano diyan sa fraternity kasi
1: malapit
0: black sheep po yung kuya ko talaga. Grabe yung kuya ko doon.
1: Kuya, shout out.
0: Oh, shout out po sa kuya ko na nasa Oman.
1: Wow.
0: Na siya po ay ano na rin, nakakilala na sa Panginoon. Oo, at umaattend na ng church at nagsiserve diyan sa isang Christian church sa Oman.
1: Saan siya sa Oman?
0: Sa
2: City siya.
1: Sa Muscat.
0: Muscat.
1: Hello po sa ating mga nakikinig diyan sa Muscat, Oman. Andiyan din ang aking pinsan.
2: At mayunod sa atin.
1: Ayan, ang De Pedro family, Catherine and Junix. Ayan. And kasi naalala ko nga, dahil nakatira kami malapit sa Juan Sumulong, tawag pa nga nila dyan, St. John Forward. Sa bababa kami, sa may Katipunan area.
2: Ah, Bandaruan.
1: Bungad lang. So halos lahat ng mga kaibigan ko doon nag-aaral. Kapag may riot, alam na nila. Ganon ka, ganon ka.
2: You know the place pala. Yan, yeah.
1: Noon, noon. Ewan ko lang ngayon. Siguro dahil
2: well,
1: sa mga
2: different na po ang story
1: movement.
2: Ngayon.
1: Yes.
2: Different the story.
1: And praise God for how the Lord has been moving to these schools.
0: Yes, so, oo. Oh. Mm. Kasi sa Juan Sumulong, dun po sa malapit lang kami dun sa Juan Sumulong. Sa labas lang kami. Dun lang ang bahay namin.
2: Sa gilid.
0: Sa gilid. Oo, ng Sumulong. Talaga grabe dyan. Masyadong rampant talaga yung ano. Mga
2: but
0: fraternities.
2: But the Lord has been so good kasi he allowed the gospel to penetrate the school. Nakawin tayo ng maraming mga kabataan. Meron tayong mga nawin dyan, mga nasa ministry na rin ngayon.
1: Praise God.
2: At nanganak siya ng maraming pa mga ibang mga gawain. Others are also coming in, different organization. It takes lang na nakita ko, it takes one to come in. And others are following now. And that's a good thing for all. It's really a victory for the gospel.
1: Pastor Rally, could you share to us a classic example na nasabi mo nga kanina, the Lord is moving dun sa mga school na miniministeran ninyo. May naalala ka ba na talagang dala-dala mo sa puso mo na ito yung isa sa mga reason bakit ako tinawag ng Panginoon?
2: Well, meron po ako lagi kinikwento sa maraming mga occasion, even sa mga pastoral fellowship, why I stayed in campus ministry. Nangyari po ito 2011 or 2012. I was a volunteer teacher, values teacher po ako. Kung ano pong assignment ng regular teacher, assignment ko din po. Daming kakatuwa, binibesa yung pinakamababang section, yung mga talagang ayaw nilang
1: mga
2: turuan.
1: Mga mahirap na turuan.
2: Yung mga pinakamaagang oras, kalahati wala pa, kalahati naroon na. So, I was teaching yung isang section na magulo talaga. Tapos, may nag-text po sa akin. Sabi niya, sa rally, kagabi muntik na ako. So, kilala ko po yung bata. Anong muntik ka?
1: Anong muntik na?
2: Sabi niya, naglalaslas ako ng puso kagabi. Naalala kita. Sabi ko, mag-usap tayo. So I shared to her, ganda, pretty lady, ang ganda-ganda, batang very, very young. And I shared the gospel, nakakilala kay Lord, nakatapos. And ang sabi ko kay Lord, Lord, would you allow me to make this thing for the rest of my life? Pwede ko bang gawin to for the rest of my life? So yun po naging turning point sa akin. Akala ko yung campus ministry nung araw, turo ka ng values, tapos na. Isang oras, tapos na. Did I realize na majority of my time would be me inside schools, different places. Iisang mukha, problem students. And the Lord has been so good. Sabi ko, Lord, kahit na yung palang kaunti kong kaalaman o kakayanan, pwede mong i-bless. Basta nakita mo lamang, willing akong magpagamit sa iyo. So yun po yung naging, it's been mahigit 10 taon na po yun, ma'am. It's been 15 years ago now. Pero still burning in my heart, wherever I go, I challenge pastors. Sabi ko sa kanila, mga kapatid, merong bagong mission field. Yes, we go to the mountains or islands, pero may bagong mission field, and that is the
1: schools.
2: Campuses.
1: Yes.
2: Bago po in a sense, kasi nagmamigrate po yung mga galing sa bundok, sa isla, papunta po ng mga paaralan. So kung strategic po tayo, masichempohan po natin silang lahat sa loob ng paaralan.
1: Yes, opo. And off the air, na-mention niyo po kanina, Pastor, no, na invite kayo sa Tacloban.
2: Yeah.
1: Mm-mm.
2: We did go there. Actually, ang purpose talaga namin is to do Safe School Symposium ang tawag po namin. So we were there in two schools. Isa pong school doon malapit sa San Jose National High School na kung saan
1: yung incident ng shooting.
2: Nilagay ho kami sa mas malaking eskwelahan. Actually, ito ang pinakamalaki sa region, ang Leyte National High School. Ang reason nilagay kami doon kasi sabi nila, dito marami mga incidents ng bullying. So we needed you here. So we conducted a malaki po siyang event for anti-bullying. And then we go to another school, Sagkahan High School, also notorious po sa mga kung ano ng mga incidents ng peer abuse, bullying, kasama na po doon. Pero little we'd realize na yung palang isang school na tahimik, ang sabi nila, doon pala magkakaroon ng barilan, pamamaril pala no, ng isang bata. No, so kaya nga nung malaman ko yun, sabi ko sana doon kami na kahit paano sana nakapaglagay kami ng konting awareness na understanding. Yun.
1: But it happened, pero hindi naman nagtatapos ang
2: yes po.
1: Ministry
2: yeah.
1: po. Ninyo.
2: Praying nga po makapunta ako sa kanila this time again. Baka later part ng July or God willing, just to help in some of the initiatives ng mga local natin mga pastor doon.
1: And pastora, gaano po kahalaga na ang mga magulang ay merong pananampalataya sa Diyos sa pagpapalaki sa anak? Kasi yung iba, sinasabi nila, ano naman yan? Moral. Malayo sa spiritual.
0: Kasi ano eh, iba kasi yung pagpapalaki ng magulang na meron talagang faith kay Lord. Kasi matuturuan mo yung bata ng mga magagandang asal at the same time magaguide mo sila kung paano maging responsible na estudyante, mga responsible na mga anak. Kasi pag sa atin kasi ang Biblia ang ating panuntunan yung gabay natin. 'Di ba? So kaya importante yung knowledge natin doon kapag nai-impart natin sa bata pa lang ha, no, na lalo na sa lalo kahit mga elementary, iba kasi ngayon may apo kami na elementary, pero yung mga current issues ng mga kabataan, mga mental issue, mga mental health problems, everything, alam na nila eh. So ngayon, ini-integrate mo yung mga Bible stories and even yung mga
2: principles
0: sa Biblia sa kanilang sitwasyon, di ba? Mai-relate mo lahat ng yun. At iba kasi pag na-build yung kanilang belief kay Jesus. At makita nila na meron silang katulong no sa kanilang mga struggles bilang mga estudyante pagdating sa eskwelahan. Iba yun eh, iba yung talagang maturuan mo yung anak doon sa salita ng Panginoon.
1: Maibabad, ano?
0: Yes, at yung... nandun doon yung guidance ng Panginoon sa yes. kanila.
2: Saka yung diba? Promise It's, ng Word of God na train up a child.
0: Yes, diba? Oo.
2: Things of the Lord, and when he grows up, hindi niya iiwanan yung ganong klaseng nilakaran. No? So again, foundational lang salita ng Panginoon to whatever good things that will happen to a child. No? So that's why we need, as young as they are right now, kahit na medyo mahirap, ay ma-infuse sa kanila yung pong biblical truths because that will make their lives very, very different sa karamihan ng mga kabataan sa ngayon.
1: Sa katotohanan po eh, hindi naman talaga natin mabibili o mababayaran yung pagdidisiplina sa mga bata ng mga gadget, ng mga ang meron sila na gusto naman natin talaga i-provide para sa kanila. No? Yes. Kumbaga, talagang pagsusumikapan natin na ibigay sa kanila. Pero ang higit na kailangan nating pagsumikapan ay yung magkaroon sila ng assurance of faith.
2: Yes, tama.
1: Yung sila ay magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon. So that when at the time that they grow old, they will not go far from it. Hindi nila malilimutan. And Pastor Rally, ikaw po ay merong difficult childhood na reflect niyo po kanina na yung father po ninyo hindi masyadong present sa bahay.
2: Yes.
1: Pero sino po yung tumayo na tatay po ninyo na tinignan po ninyo na naging halimbawa po sa inyo na kayo ay isang mabuting ama?
2: Bali, actually, ang nanay ko nag-serve as tatay at nanay. Pero meron ako mga uncles na sa paligid. Iba pa rin kasi meron yung talagang father figure, yes, while you are growing up. Yes. Ano? So that helps me to see some people na pagdating ng panahon, I will be like him. Mm-hmm. Parang gano'n. No? So ito po ang karaniwang kalagayan ng maraming kabataan ngayon, yes, na iba ay nag-fail sila. Not because of they are really bad. Mm-hmm. It's because of somebody dapat ang susundan po nila as, yes, a pattern of life, no? So importante po kung marami po tayo mga tatay ngayon na ikinig na binabaliwala po ninyo yung panahon sa mga anak po ninyo. Naku, huwag niyo hahayaan po iyan yung mga first na ganito, first na ganyan, dapat naroon po tayo. Mm-hmm. Mahalagang mahalaga po yung para po sa kanila. Not only when times are very difficult, which should be, dapat naroon tayo. Mm-mm. But also, in the highs and lows of life, dapat ang mga magulang, especially mga tatay, ay naroon po sa ating po mga anak.
1: Mm-mm. Pastor Rally, bigyan niyo nga po kami ng orientation. Ano po ginagawa niyo sa National Movement for Safe Schools? Ano po yung sinasabi niyo sa mga estudyante po doon?
2: Well, tomorrow we'll be going to a 3 days safe school symposium sa Taguig, sa Axe Colleges. So ang mangyayari po tomorrow is an awareness campaign to all students. Ang pinakahiniling po sa amin is anti-bullying awareness seminars. No, ang ginagawa po namin is what we have in the book, no, nilalagay po namin siya in a way na maintindihan ng mga kabataan kasi meron po mga elementary, hanggang sa college po, no. So tine-tailor fit po namin yung presentation. Pinag-uusapan yung ano ba talaga yung bullying.
1: Ano nga po ba yung bullying?
2: Basically, ang bullying, dapat po may mga ingredients kasi hindi po nabatukan minsan ay bullying na. No? Hindi po ganon. No? Ang bullying, basically, as we have shared with the book,
1: yes,
2: is una-una po mayroong intention na makasakit.
1: Okay.
2: Sinadya talaga.
1: Mm-hmm.
2: Ginawa po ng isang mas malakas, mas malaki, baka mas may edad pa.
1: Mm-hmm.
2: At ginagawa po ito ng paulit-ulit.
1: Mm-hmm.
2: Dapat present po yung mga yon. Kasi kung hindi present yung tatlong yon, hindi po siya bullying.
1: Mm-hmm.
2: So it has to be on that kind of ingredients ng tatlong yon para
1: ulitin
2: masabi.
1: Ulitin mo nga po natin, kailangan.
2: Una-una, intended to really harm.
1: Mm-hmm.
2: Pangalawa is it is being repeated.
1: Mm-hmm.
2: Pangatlo, being done by somebody who is much bigger, much stronger, or even mas matanda sa kanya.
1: Okay.
2: So yun po yung mga ingredients. So pinag-uusapan po namin yon, tapos nilang po yung klase ng mga bullying, which is many sa ating panahon. Nilang po yung physical, meron pong cyberbullying, and many others. Also yung mga parusang pwedeng makuha. Kasi meron po.
1: Ah, talaga?
2: Meron po. According po sa DepEd, Child Protection Policy number 40, meron pong parusa.
1: Ano pong parusa?
2: Una-una pong parusa, basically, mga first offenders, no? Of course, pinapatawag sila. Mm-hmm. Pinapatawag yung kailang mga magulang.
1: Mm-hmm.
2: Of kasama po yan. Tapos po, hope matapos na po yung kanyang problema doon. Pero kung naging second offender na po yan, may panibagong degree naman po yan,
1: mm-hmm,
2: na kanya pong pwedeng mapuntahan. Pagka first offense, minor offense, medyo dagdag lang po nga konting paliwanag, intervention ng guidance department. Baka lagyan na po siya ng mga alternative mode of learning,
1: mm-hmm,
2: kasi baka hindi siya pwedeng isama sa mainstream, parang gano'n. No? And pag naging medyo serious na yung offense o kaya severe na yung offense, papasok na po yung marami po diyan. Halimbawa, pwede na po siyang magkaroon ng record with the PNP, tapos yung ating DSWD, tapos baka hindi na po siyang i-admit sa school.
1: Expulsion.
2: Pwede po siya ma-expelled. At suspension muna. Tapos pag hindi pa rin po nag-ayos, pwede po siya ma-expelled and magkaroon ng record at baka eventually na po siya pwede ma-admit on the same school. Those are some na masay po natin mga parusa for those who have those kinds of pattern ng bullying. Hindi na po yung paminsan, kundi pattern talaga niya.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. So yun po ang ginagawa. Tapos meron po rin tayong intervention sa mga biktima.
1: Mm-hmm.
2: Kasi ang paniwala po natin, ang bullying, maaagapan kung alam yung tinatawag natin na bully triad.
1: Mm-hmm.
2: Bully triad, tatlo po yun. The bully, yung pong gumagawa. The bullied, yung biktima, at yung pangatlo, yung bystander, yung mga nakakita.
1: Pati yung mga watcher.
2: Opo, kasama po yun. Kung gagawa po ng paraan yung bystander, tatayo at magsasalita, titigil na po yung bullying eh. Kaya lang sa panahon po natin.
1: Sa takot nila na mapunta sa kanila naman
2: isa yung po yun, bullying. Isa po yun.
1: Mm-hmm.
2: So ang sinasabi po natin is, What if kung kapatid mo yung binubuli, would you be different in your response? Aantayin mo bang medyo related sa'yo, sa kalang tutulong? O kaya ngayon pa lamang ay tatayo ka na para matigil ito so that no further harm will be given or maranasan ng ibang mga kabataan. Kasi ma'am, meron po kasing klase ng mga bystander.
1: Ah, talaga.
2: hindi lang basta mga meron yan. No?
1: Meron po ba?
2: Meron po tinatawag
1: tayong... Pwede po ba ipakilala nyo kami sa iba't ibang klase ng meron?
2: Ang unang bystander, yung passive bystander. Okay. Yung bang nandiyan meron lang, ng sinasaktan, bahala kayo sa buhay, hindi ko nung kamag-anak yan. Mm-mm. Passive.
1: Mm-mm.
2: Yung isa naman pong bystander, yung pong tinatawag na active bystander.
1: Ano naman po ito?
2: Ito pong bystander po ito. Opo. Hindi na tumulong sa biktima. Ang ginawa po niya, nag-side doon sa bully. Sabi niya, hawakan mo nga sa
1: tenga.
2: Iiyak na yan. Siya pa nagdadagdag.
1: Ay, naku naman. So, baka ako yun ah.
2: At yung panghuli is the positive bystander. Mm. Somebody who will be standing up, kahit paano, i-report, no? We need those kinds para matapos po yung bullying, no? Although, in the seminar that we do sa Safe Schools Project Seminars, we also share ano dapat ang gagawin ng kung ikaw halimbawa ang palaging binubully. Kasi meron ko kasing ganoon eh. Okay. Yung bang siya lagi, of all the people, but lagi siya, no? Kasi una-una, ang according sa studies, sa start pa lang ho ng school year, si Mr. Bully, yung nambubully, titingin na sa mga classmates yan eh.
1: Nagpo-profile na siya.
2: Oo, pinaprofile niya. Sino kaya dito? Alright. So, pag nakita niya yung profile, which fits doon sa bullied.
1: Ano po ba ang profile ng mga madalas na bubully?
2: Ay, marami po, ma'am. Una-una, pag siya po ay low ang self-esteem. Parang feeling loser.
1: Okay.
2: Malaki po yan kasi kahit anong gawin sa kanya, tanggapin niya. O kaya naman, siya po yung parang humihiwalay sa karamihan, wala po siyang kaibigan. O kaya naman, ito yung tao na something peculiar sa kanya. Pinakamapayat, pinakamaliit, pinakamataba, pinakamaitim, pinakakulot. Basta something different. Profile na po yan ang pwede siya i-bully. Minsan nga, pati may mga kapansanan eh. So yun po yung karaniwang hinahanap ng isang bully. And we are teaching sa mga biktima ng bullying that if you know some things, hindi ka pwede mabully. Sabi nga namin sa libro namin, lamang ang may alam. Kung alam mo ito, hindi ka mabully kahit na ikay payato o maliit. So we share yung pong aming parang hand signal.
1: Sige nga po, i-share nyo nga po siya. Only bring seminar na to.
2: Pag ikaw ay laging binubully, dapat alam mo ito. Una-una, think positively about yourself. Kasi nga low self-esteem eh. Laging negatibo.
1: Eh pag ganun ba naman, maniniwala ka na lang, di ba, Pastora? Di ba, pag sa negative.
2: So kinakalang, you have to think really intentional about yourself na positive. Pangalawa, tell your friend about it. Tell your friend. Eh, syempre, nahihirapan ka. Dapat may pagkasabihan ka. At pangatlo, talk to an authority in the school para matigil na yung bullying. Whether yan ay teacher, school personnel, importante, you talk to somebody. Alright? Also, teach yourself assertive words. Hindi po may kipag-away, ha? Kasi ang laban po ng bullying para matigil, hindi makipag-away. But you have to know your rights.
1: Ano so, po yung assertive?
2: Ibig sabihin, pag hindi mo gustong sinasabi sa'yo o ginagawa sa'yo, pwede mo sabihin sa kanya, no. Stop it. And that is not on a provocative way. Alright?
1: So, no. Parang lalo yan. Parang imbis na lima lang yung tatama sa akin, sampu.
2: Pero kagandahan po, no, na-realize ng bully, hindi to basta-basta. Ibig sabihin, alam niya yung kanyang karapatan. Kung baga sakali, baka siya nakapambuli minsan, baka second time around, hindi na may pwede. Kasi alam niya, this person stands for what he knows really his right
1: hindi
2: or her rights.
1: Hindi naman lalong panggigilan. Lalaban.
2: Hindi naman. Kasi kinakailang kunin in bundles lahat-lahat ito. Okay. Alright? Kasi yung pangatlo, yung tawag natin ito, pinky finger, no? Yung pinakali. Take a walk away from the bully. Take a walk. Alam mo, ando dyan, di lumayo ka na. Alright?
1: So, iwas ka na.
2: Alright? Iba ka na upuan. Alright? So, kaya, mingle with others para hindi ikaw parang na-single out. No? Okay. So, yung limang pong yan, sabi nila, Sir Ali, would that work? Yeah, it worked already. Alright? Pero you have to have it in bundles. Huwag ka lang ako puro think positive, think positive. Wala mang iyaya.
1: Nakakasampung sapak na kaya ko pa to. Tatayo pa ako.
2: Okay na. Pwedeng ganun. So, you have to take in vandals, no? So, when that happens, we see it in many occasions, in many times, even yung mga maliit na mapayat, sa rally, hindi na po ako nabuli. That's very good for you, di ba? Mm-hmm. No? Kasi you take the principles by heart. Mm-hmm. So again, these are things that we can learn while we are sitting with your anak or apo. O anak, ganito gagawin natin ha, pag meron nangyari. It's very, very easy to share.
1: Mm-hmm.
2: Sometimes nga eh, in a large awareness seminar with 1,000, ipapataas ko yung kamay, ma'am eh. Oh, kamay ninyo. Ano ito? So they have to learn, mm-hmm. no? Yung mga basic things so that they learn na hindi ka pwede mabully pag meron kang alam.
1: Pastor, yung ba mga bully, alam nila na bully sila?
2: Yes, in a sense. Kaya lang wala po silang understanding sa pakiramdam ng nasaktan.
1: Mm-hmm.
2: Yung bang umiyak na, tatawa sila.
1: Parang mas natutuwa pa sila.
2: Parang ganon. Kasi they triumph on the understanding somebody is takot sa kanya. Okay. Ang hinahanap nila kasi yung fear reaction.
1: Mm.
2: Hindi yung actually ayaw nila ng away. Ang gusto nila may takot lang sa kanila. Kaya pag ang isang bata medyo palaban ng konti, ayaw na nila yon, iba naman. All right? So they're looking for the reaction na takot sa kanila and they are very very happy with that. KSP kasi ang mga ano eh.
1: Ang mga bully.
2: Ayan.
1: Pero nakikipag-usap din kayo sa mga bully.
2: Yes, ma'am. Kasi merong intervention program para sa kanila. So I share to them yung understanding na merong mga inner tensions
1: mm-mm.
2: sila
1: mm-mm.
2: na mali lang ang kailangan pag-express.
1: Na ina-admit nila?
2: Pasal? Yeah, in a sense, kasi may problema ko sa bahay. Oh, I realize na may problema. Actually, lahat naman tayo may problema sa bahay.
1: Mm-hmm.
2: Pero dapat meron kang tamang kapamaraanan pag ikaw ay inis, asar, galit, dapat hindi yan sa paraan na maanakit ka sa iba. Kasi when that happens, sigurado may parusa para sa'yo.
1: Mm-hmm.
2: So, pinaprocess natin yan, tunutulungan yung ating mga guidance counselor, na these things really is something that they journey with a student kasi hindi po siya kaya ng isang upuan lamang.
1: Okay. Naisip ko lang po, Pastor, no? Since you are training children or students para sa safe schools,
2: yeah.
1: Naisip niyo na po ba na to set an example yung pong situation that happened in Tacloban, yung school doon kung saan may mga bata na binaril? Ano ang pwede nilang gawin to keep themselves safe?
2: Yeah, ma'am, we can never return back whatever happened.
1: Yes,
2: no?
1: Yes.
2: But we can learn
1: yes.
2: from it. No? And merong ongoing po doon, meron tayong mga local partners who are working there inside the schools. And isa sa mga suggestion ko sa kanila, all right, sabi ko sa kanila kasi, you have to help the students kasi lahat yan, traumatized lahat.
1: Mm.
2: Para ka nagbato ng bato doon sa tubig, merong ripple effect. Diba,
1: pati
2: nila
1: no? mga student, pati mga magulang.
2: Yes, lahat po. Sabi ko lahat yan affected na sa ngayon. So, ang meron tayong partners doon, mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, who does therapy sessions. So, yung isa po medyo creative, ang ginawa po niya ay art therapy.
1: Mm-hmm.
2: So, the students will be able to have an experience of expressing whatever ang kanyang nasa loobin o kanyang pakiramdam by drawing and other arts side. Kasi the way we process yung pong trauma is allow them to express it.
1: Yes.
2: Yung tawag nila ay talk therapy nga minsan Express mo lamang.
1: Ang ginagawa para, ni Pastor.
2: Yes, ma'am. Para mawala. Ano, yun po ang nangyari. So, right now, meron kaming plan to go to Tacloban. Hindi pa eksakto yung schedule. Because of some of the commitments that I have here in Manila, just to be there with them, no, to help yung mga kapatid ng mga pastor, kasi seemingly parang they need somebody who is outside of
1: doon
2: the box.
1: Sa circle nila.
2: Alright, para bagang sabi ko parang, di ba dapat ito ginagawa? Parang hindi lang sabi ko parang hindi nakikita, no? So it will surely take somebody who is from outside looking in. Seeing the bigger picture.
1: Yes.
2: No, sabi ko, I'm planning to go.
1: Mm-hmm. Ayan, mga kaagapay, nawa ay marami po kayong natutunan, na-inspire at syempre challenge din sa atin bilang mga magulang, no, paano palakihin ng tama ang ating mga anak, mga apo o mga bata na ipinagkatiwala po sa atin. Ang atin po mga kasama, si Pastor Riley at si Pastora Vicky Abalon, sila po ang mga pastor ng New Life Ministries at convener ng National Movement for Safe Schools, National Director ng Over the Edge Philippines, Certified Campus Safety and Security Manager, and author, broadcaster, and counselor. Pastora Vicky, ano po ang para sa palagay ninyo, no? Ano po ang itsura ng isang nanay na ehemplo?
0: Ang isang nanay na ehemplo ay para sa akin, masasabi ko ay yung pinamumuhay niya kung ano yung kanyang sinasabi. Mm. Kung meron mang
1: bigat niyan.
0: Oo, yung kung ano kasi ganun yung mga kabataan ngayon eh. 'Di ba?
2: Validation. Mm.
0: Kailangan i-validate mo yung iyong mga bagay kung mayroon kang rules, mm. 'di ba? Or at the same time kung meron kang pananampalataya sa Panginoon, kailangan makita nila 'yun eh. Mm. 'Di ba? And then yung kung ano yung gusto mo na sa mga anak mo na maging mabuting tao sila, mm. maging mabuting estudyante, mabuting anak. Tayo din kailangan nakikita sa atin yun na maging mabuting magulang tayo. Diba? Mm. Kasi they look at us not with our words but with our action. Kailangan talaga makita sa atin yun na ipinamumuhay natin kung ano man yung sinasabi natin sa kanila. Yun.
1: So we walk our talk, mga
0: yes.
1: nanay, mm-hmm. Pastor.
2: Yeah. Para po sa akin, ang ehemplo is not really doing so much extraordinary things. Yung bang paggawa ng mga bagay na alam mong kailangan gawin.
1: Mm-hmm.
2: Yung bang huwag ka mag-aantay na others will do it sa kakalamang susunod.
1: Mm-hmm.
2: On our case, sa National Movement for Safe Schools, ang nakita lang po namin ay isang problema na akala namin ay naka-confine lamang sa isang locality.
1: Mm-hmm.
2: Quezon City or sa Cubao area, we realized na ito pala ay sumasalamin sa lahat-lahat.
1: Mm-hmm.
2: And we started to do it, and people are inspired. Mm-hmm. Some people are trying to be part of our organization.
1: Mm-hmm.
2: At ang sabi ko sa kanila, hindi mo kinakailangan maging super extraordinary.
1: Yes.
2: Gawin mo lamang ang kaya mong gawin. Mm-hmm. In your own context. Don't go to other different places. Ang inahanap ng Panginoon is be where you are and become His blessings there.
1: Mm. Ayan, at marami pong salamat sa inyo at tayo po ay napagpala ng kanilang ministry, no, Family Abalon. And naalala ko lang yung biro ko kay Pastor Ali na yeah. nakita tayo, Pastora Vicky. Kasi di ba recently kayo ay graduates, sabay kayo ni Shekinah. Si Shekinah po, ano po yung course na?
2: Bachelor in Biblical Arts.
1: Ayun, Bachelor in Biblical Arts. Si Shekinah ay magna. Ang kanyang mami, Vicky, ay suma. Sabi ko sa kanila, Pastor, nagkopyahan ho yata yung mag-ina dahil sila ay parehas na cum laude. Sabi niya, hindi lang yan, ako yung teacher.
2: Ako po kasi yung dean.
1: Ayun din. Pero napakatalino po ni Shekinah at isa na, sa mga mahusay na kamagagawa. Ayun nga, nakita nga natin. Pero yun po, yung bang... sinasabi na yung pag-aaral ay hindi siya limited sa age. Doon po ako mas humahanga eh, na hindi tumitigil ang isang tao sa pag-search ng karunungan, whether anumang status meron siya. At doon ko po, yun po nakita ko po sa Pamilya Abalon.
2: Yeah, we believe that there is so much to share to others. And the way to do that is to enhance yourself.
1: Mm-mm.
2: Kasi wala ka naman pwedeng i-share kung nanatili ka ng walang i-share.
1: Yan. You yes. do not, Mm-mm. you cannot give what you do not yeah. have. Kaya yeah. ang ating challenge ay patuloy na mag-aral dahil ang ating buhay ay isang malawak na university.
2: Amen.
1: Meron ka bang kilalang isang ehemplo? Paalam mo naman yan sa amin. Mag-email ka sa djsinfo@febc.ph. Salamat po sa ating production team kay Jabez Mancho na magiging pastor in the future.
2: Wow.
1: Si Brian De La Cruz na magiging missionary
2: wow.
1: in the future. Siyempre si Reggie Villena At salamat din sa ating mga kaagapay dyan sa Bukawe Transmitter site. Salamat sa iyo, kaagapay, sa pakikinig. At salamat po, Pastor Rally, Pastor Vicky. May mga babatiin pa po kayo.
2: Well, shout out, maigsi lamang. Para po sa Over the Edge, mga partners at mga advocates at sa National Movement for Safe Schools na rin.
0: Shout out din sa mga members ng New Life Ministry sa Cubao.
1: Ayan, baka magtampo sa inyo.
0: And Cubao and Caloocan.
1: Okay. Yeah. Ako po, Joe Cabrera Alabastro. Nagpapaalala lang saan man, kailanman at kahit sa maliit na paraan. Maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Psalm 139 verse 14. This is Mom's Heart on DYVS.
3: Good morning! Welcome to Mom's Heart. Kamusta ang imo Sabado morning? Dira sa DXKI, mabatian ang Mom's Heart very early. Ano ang pamahaw niyo da? Kamusta kamo dira DXKI? Good morning! Kagdiriman sa Bacolod City, you are tuning in to DYVS Bacolod. So mag-greet kita, ma-welcome kita sang aton dira nga mga listeners. DXKI, ara ka sa General Santos City, sa Coronadal City, sa South Cotabato, dira sa Sorala, welcome to the program. Dira sa South Cotabato, sa Kipalbig, Tampakan, kamusta kamo dira? Jeanette Katakutan, Luz Lerma, Ginilyn Roca. Okay lang kamo dira, kabay pa nga maayo gid ang tiyempo. Sa imo dira, Merly, okay ka lang da, Merl? Dapat lang okay gid kita, no? Kay manti, we have no choice but to be okay. Kay kaya man sang aton nga lawas and we have a great God nga nagauyat sa aton. Nanding Parkasyo, good morning sa inyo dira ni Totong Villanueva. Linda sa Monte, kag sa imo Bona. Kamusta kamo dira sa South Cotabato? Ti ang aton nga tiyempo the past few days. Up and down ang aton nga rain, no? Dira gani sa Davao, sa Sarangani, may mga earthquake kita nga. Aftershocks, okay lang kamo. Sige lang, ah, magbangon lang kita gihapon. His grace is sufficient. Sorala, welcome. Kay Magne, kay Erlinda. Surigao Community Bible Church, kamusta dira ang aton mga pastors? Diri sa NIR, sa Alegria, Murcia. Matabok kita sa Manapla dito sa Kay Jorkem sa GBCN. First Baptist Church of Central Hawaiian, ang mga engineers dira naton nga nag-tune in. Good morning sa inyo. Carmi, kamusta ka na? Manangkora, mamaming, it is Saturday. Manangkora, mag-chill-chill manda bala. Si mamaming nag-tune in. Ayaw si Candy kag si Tintin, okay gid. Manang Sara A, I hope you are recovering. Manang Lin J, good morning sa imo. Leeds, regards dira sa imo nung June. Nanay Bell, kagsakay Maki, welcome to the program. Attorney JM, Sir Rolando Plenyago, kamusta sir? Off duty ka subong, salamat gid sa pag-tune in. Maika, ang bata sang akon nga classmate, no? Thank you gid Mikes for your prayers. Kag ang isa ko pagid ka friend dira sa Pontevedra nga nag-tune in, Miss Daisy Cordova. I hope you are doing well. Laban lang ng laban kita ya Daisy, no? Amo ginaya, full of challenges, but we can overcome because we have a great God. Diri sa Villamonte sa Bacolod City sa Kailuri, Meredith, welcome. Manang Feli, kamusta? Kada man kita ay kami ni Manang Feli, pagka Domingo, hambalo niyo kung adayon, stress ang topic mo. Ga-tune in siya. Thank you, Nang Fel. Manang Merly, good morning. Baw, nag-abot na di ang aton nga nag-jet set nga nami magkanta ho. Ining talented na blenaton nga singer. Miss Cheryl, welcome home. Welcome back. Guro ang iyan niya, guro pamatsyag sa USA. Duburgo shopping lang mo kada tuig ni siya. Yan naga jet set. God bless you, Miss Cheryl, and thank you, Lord, nga okay, ari ka na dire. Miss Lourdes Lobaton, welcome to the program. Miss Cecil QV, my friend. Province of Guimaras, good morning da sa inyo. Sa kay Miss June Villalba Umadhay, kag sa imo nay Mercedes, kag sa kay RV Nanit. Salamat gid na nay Mercedes sa asang imo nga mga wishes. Alimod yan Iloilo. Roda, how are you? Ikamusta ako dira sa kay Presyosa kag kay Orfa, ara kamo da. Thank you gid. Kag diri sa Bacolod City sa kay Ma'am Virgie Salgado, welcome. Sa kay Ma'am Sara Escalona sa Mansilingan, good morning. Kag sa kay Chinchin, kag kay Jasmine Kate. Salamat gid nga naga FB live ini sila subong. Kag kamo man dira nga may pwede maka FB live, pwede gid kamo real time no diri sa Bacolod City. Kadto lang sa page sang DYVS and then ara dira ang Mom's Heart. Thank you sang inyo nga mga support for listening kag sang inyo nga mga feedback, I really appreciate. Okay. Ano bing topic naton last Saturday? Strip away stress. This is by Nancy Smith. Kag ginabala nga feeling mo overwhelmed, on edge. Dason ang tension naton do galain na gid no because it wreaks havoc on our body and mind. So last Saturday, nagambal kita nga pwede naton ma-manage ang aton nga stressors. We have the power to make it right. Kay kung hindi ni nato ma-manage ang stress naton, kag madalman kita and it becomes chronic. Ano ang kakatabo sa aton kalawasan when we are under stress? Ang aton nga brain, nag-pump sang chemicals and hormones, inibala si adrenaline kag cortisol. Ang aton heart rate nagasaka, ang aton oxygen-bearing red cells nag-flood sa bloodstream, ang immune system nato nag-gear up for the possibility of injury, kagkadamo sang kakatabo nga ang energy resources naton diverted sa aton muscles, brain, heart, and lungs. Kag indi miyad nga pirmi kita under chronic stress. So last Saturday nagambal kita nga we can do something about our stressors. You can control stress. Inibala ang chronically overwhelmed. I-shift mong imo nga perspective rather than seeing stress as something on the outside nga nagatulod, pasulod sa aton. See yourself pushing it away and consider ang mga proven ways to get out from under its grip. Although, later we will talk about the positive side of stress. So, ambal naton sa nagligan nga Sabado, if you want to control stress, you take charge. Dapat lang, sino pa bima take charge? Kinanglan ang aton nga mindset, ang willpower naton mabaskog nga hindi kita magpadala sa mga stressors. It happens, amugin na iyang pangabuhi naton, but then you learn to deal with it. So, you take charge, you give yourself time outs, you keep moving, di ara na sa exercise. Ay te, ako ya, I will vouch. Exercise, makabuligid sa ato, no? So you have to keep moving, isa ina, nga way to control stress. Hambal gani naton sang Sabado, it's crucial nga mag-exercise kita regularly. Ari din keyword na to, no? Regularly. Working out counteracts the unhealthy build-up sang body fat kag nagadissipate sang ginatawag naton nga nervous energy nga nagadrive sa aton to stress eat. Diri nagasulod ang binge eating. We are talking about stripping away stress diri sa aton nga Mom's Heart program. We will have our first music break and we will be right back.

Nagabali kita sa aton nga Sabado program. This is Mom's Heart on DYVS. Ari kami sa Bacolod City, gaupod ang DXKI. Kamusta ang imo Sabado? Kabay pa nga okay kagid no? Kagsalamat gid nga nag-tune in ikaw. How do we manage or control stress? Hambal naton, you take charge, you give yourself timeouts, keep moving, exercise, and you breathe out tension. May mga breathing techniques kita. Galing kay Tika Budlay, mandi mag-demonstrate some breathing techniques sa aton nga program, no? But kung may ara bala kamo time nga maka-research on mindfulness, kanami makabuligid sa aton nga mga stressors. Physiologically, according sa aton nga research, relaxation is the opposite of stress. Kung nag-relax kita, ang imo nga breathing, kag ang imo nga heart rate, nag-slow and your mind clears. Kag diri nag-sulod ang suggestion sa mga experts about mindfulness, because mindfulness is a way to achieve this state of relaxation. Actually, ang maghambal ka mindfulness though, amo man siya sang mga meditation ta, sang imo nga mga yoga, but ang mindfulness is just being aware, being present kung ano ang gakatabo sa imo palibot. Pero may mga breathing techniques ini sila nga gina incorporate, which maybe later pwede ko ni madala sa inyong mindfulness technique, no? Pero kung may time ka mo dira, kag kung mapisan ka, you can do your research on mindfulness. Kay ka-interesting gid. Alright. Ano pa gid ang iban nga paagi nga maka-fight kita sa ginatawag nga stress? According naman sa isa ka-research material, thinking positive, hindi lang ini ang paagi to keep from feeling anxious. May chimpo, ganyan nga ka-anxious, ganyan sa ato, no? Nabla nga daw, tanan-tanan, ganyan mo natong gadali kita, and we are so perfect in our ways, nga gusto naton, amo ganyan nga paagi, nga pwede man lang na mahimo in some other ways. Galing kiti, may ara ka lang yas ang standard nga ginasunod. And as we grow malam, amo na ang gakatabo sa aton, may mga standard na tanga gusto naton i-keep, kagustugi naton i-follow. And that is where being in control matters. Ti, we cannot always be in control. Amo gidi na iya. We can only control our reaction kung ano ang paglantaw naton sa isa ka situation. But overall, hindi kitaya totally makakontrol sina. Okay. So, how do we incorporate ininga ways the next time nga you feel overwhelmed? Paano kita makashift sa ginatawag naton nga anxiety or inabala nga ka-stressed gid sa imo nga doon di ka man kaitsi, hindi ko na nga katabo. Basta, do ka nami lang gidya pangakig and then ka-tense sa imo, no? So, ang isa diri nga gina-recommend is you listen to a funny joke. Ti kung ay kaya biupod, ti pangita ka da sa mga video, pangita ada bala si Rowan Atkinson, bala si Mr. Bean, kay one way or another, makayuhom ka gidya sa iya. According to study, laughter may not be the best medicine, but it is a good one. Hindi man gini na makakure all sa imutan ng tanan ng anxiety, pero makabulig. Laughing is shown to reduce the stress response, makarelax ang imo nga muscles, maka-increase oxygen intake, kag maka-boost endorphins sa imo nga brain. Makakita ka bala sa mga reels, bala sa imo nga mga Facebook, bala nga kisa daw ka corny, pero makayom ka. And it makes you feel good. No? Kasadya man, nang malipat ka man bala sa pangabuhi naton, kag sang kakatabo sa palibot naton. Ways to fight stress fast, find some greenery. Diri naman masulod sa ecotherapy, ho. If you remember, sang May, sige ako istorya sang grounding, earthing, hugging a tree. Kag nagkapasalamat gid ako nga sinay Mercedes, bala sa Gmeras. Nag-feedback gid siya isa ako nang padala siya isang card nga may letter sa sulod, parte sang hugging a tree. Kag na-inspire gid ako nga ba,
though hindi man gid gali tama katayog ning ecotherapy nga ginatawag naton. And this is one way to fight stress. A study from Stanford University nakapakita, those who walked outside through an area filled with greenery had lower levels of rumination. Magambal ka rumination, inimlang mga times nga hindi ka maka-stop thinking about being sad or stressed, ano natabo sa past, compared to those who walked for a similar amount of time in an urban area. Nami kita ni kung makalagaw-lagaw ka no sa mga forested areas. Che, abi mo, nang after niblas ang research ko sang grounding or earthing, naghahandong with ako nga makalakat ako barefoot sa isa ka lugar, either sa beach, no? Or isa ka area, nga makatapak gid ang tiil ko sa duta, no? Nga may mga balas, may hilamon. Kag last few days ago, nag-agi ako sa aton nga lagoon, sa aton nga lagoon diri sa Bacolod City. Kadamo, Cheryl, dira gali isang kahoy nga ka mga dalag ko. And then, pwede gid ka tiniil. Kaling siling ko kung magkadtukuda, ubahon ko bing ako niya nga footwear, ka magtiniil, ka magkupo-kupo sa kahoy. Ano ay hano ang reaction? Pero si Nay Mercedes, ya, sa Gimaras, nagkupo gid siya sa kahoy. Kag daw ginsugid niya sa akon nga, well, it may be psychological or whatever it is, pero may ara gid siya.

calming thoughts and activating the body's calming mechanisms. Kag ano ini ang mga grounding? Amo ni ang earthing, ang pagpaligo sa dagat, no? Kay nambalta naman ni nga ang ocean literally grounds your body faster than bare feet on grass. Pwede ka kalakat sa hilamon, sa balas, hindi ka lang matunok ha. Pero kung nag-submerge ka pagigigali sa tubig, sa dagat, lain pagid ang effect. Because salt water conducts electrons 100 times better than dry land. Amuni ang nagapuno sang aton nga body nga nag-reset kita and you feel after swimming in the ocean is scientific. Salt water plus Earth's charge equals energetic reset on a cellular level. Scientific study ini nila when you talk about ecotherapy. Kag isa ini nga makabulig alleviate sa ginatawag naton nga stressors. Ano pagid ang advantage sa ginatawag naton nga nature trip, ecotherapy? Inibila ang kanta sa mga pispis, birdsing. Ang mga pispis na bala sa sagwa sa balay naton nga nagahapon, nagaakoya, namiangig ko sina iya. Gina-clear yan ni ang imo nga mind. Birdsing clears the mind. Green spaces calm the heart. Ocean waves slow your thoughts. Forest air softens stress. Earth contact restores balance. Barefoot grounding settles the body. Morning sunlight resets your rhythm. The best things in life are free. Aralin ni sa palibot naton, ti, of course, ti ocean niya, hungdon mo gidina, no? Kahit ti makadto ka gidya sa baybay. Ang forest, wala man ta forested area. But ang ginatawag naton nga morning sunlight, pwede mo na mahimo. Ang green spaces, ang imo dira nga mga plants sa palibot mo, ang imo dira nga ginatawag naton nga gardening will help you. Kag kun mag-uyat kagali sang kamot mo sa duta, may ara ina effect sa aton kalawasan. We will have another music break. Mom's Heart will be right back.

Salamat sang aton nga music break. Nagabalik kita sa aton nga Sabado program. Kamusta ka mo dira sa Alimudyan, Iloilo? Okay man ang weather nyo da, Roda. Nay Mercedes, kamusta ka mo dira sa Guimaras? Okay, ways to fight stress fast. Hambal naton kanami gid kun may pet ikaw. Kay according sa study, there are some obvious things we can do nga mag-improve sang aton nga well-being, no? Exercise, eating properly, avoid abusing drugs and alcohol. Pero ariho, it turns out nga ang mga tao who own pets are healthier and happier kung ikumparar mo sa tao nga wala yasang pet. Caring for a pet delivers multidimensional health-boosting effects. Ano ini? Lowering stress and boosting cardiovascular health, while, especially kung may ido ikaw, may dogs, ensuring you get out for exercise, rain or shine, kay i-walk mo na mo ang imo nga ido. Amuning hambal ni Frank Lipman, integrative medicine pioneer and founder of the 1111 Wellness Center in New York City. In How to Be Well, hambal ni Frank Lipman, tending to the needs of an animal pays back with an experience of secure attachment to another. It's a relationship of interdependence and unconditional love that nurtures your sense of belonging and feeds your sense of purpose day in and day out. Just remember, according kay Frank Lipman, adopt, don't shop. Nami ko may ido, no? Galing kiti, of course, part gin ina yang medyo trabahoso because i-maintain mo na sila, i-grow mo na sila, pa-injectionan mo sila ang ilang fleas, no? Wala labot man nilig ka pa da sang ilang mga ginapangbilin, basya ka da sang ilang mga, well, that is part of the packaging of owning a pet. Pero ti, magtulok ka lang bala sa mata sang imo nga ido, nga ka-obedient man, nga kisa ka sa lawayon man, ay madala ka gid. Kagisa matunaw ka man sa ila, no? Maintuan ka man nila. But ang unconditional love bala ka, amazing. And that helps sa ginatawag naton nga ways to fight stress fast. Remember, kung hindi ka kasarang mag-manage sang imo nga pet, hindi ka na lang maguha. Kaya ba si amo pa ni angkos ang imo nga stress kag magugtas ikaw. Alright? Ano pagid ang ways to fight stress fast? Play your favorite beats. Baw si Cheryl ni sagad gini sa mga favorite beats because namit ni siya mangkanta. Ano ang advantage kung mamati ikaw sa music kung ikaw stressed? We will have another music break. Mom's Heart will be right back.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agdabay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng G-Sang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
3: Magandang pabae sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin sa ating Women Empowerment ng Family Matters. At syempre, kahit Women Empowerment ito, pati ang mga men na i-empower po. Ito po ang inyong programang Family Matters. Nakatuto ka pa rin sa inyong paboritong himpilan 702 DZAS, FEBC Radio at TV, agapay ng sambayanan. Sa mga ka-tune in pa lang, isa po kaming AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines at syempre po kasapi ng mga broadcasters ng Pilipinas. Sa mga naka-tune in, tayo napapakinggan via live streaming sa 702 DZAS radio or sa inyong mobile app. Sa mga hindi pa kami nakikita ng aking kasamang guest co-host ngayon, ay pwede ka namang pumunta sa YouTube or sa Facebook. Hanapin lang ang 702 DZAS FEBC Radio sa YouTube channel. By the way ha, huwag nating kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe sa aming channel. Ako pa rin, Evelyn Garcia. At syempre, makakasama natin ang aking good friend, no? Isa po itong nagsimula sa pag-susubaybay sa atin dito sa Family Matters. Nakasama ko sa Proverbs 31. Ngayon ay talagang matinding taga-suporta ng ating mga ministeryo. Isang kaibigan at walang iba kundi napakaganda ng puso, Miss Cleo Alfonso. Hello, Miss Cleo!
4: Hello! Anang isang magandang umaga, magandang gabi, kung saan man parte ng mundo. At sa lahat-lahat ng mga nanonood, nakikinig, salamat. Salamat din, Sister Abilene, for inviting me here.
3: Yes, it's an honor, always, no, an honor na makasama ka dito sa ating Family Matters Women Empowerment. At syempre, siguro bago natin sabihin yung ating topic ngayon, no, napakaganda ng ating topic, papasok muna tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ano, kung meron ka dyang Filipino version, babasahin natin yung Book of James, no, chapter 1, verse 5. Sa magandang balita, Biblia, yan ay Santiago 1, versikulo 5. So siguro basahin ko lang yung ating Bible verse sa English. Napakaganda, no? Actually, memoriado. Memoriado ng marami ito sa atin. Ano? Sabi po dyan sa James chapter 1, verse 5, a beautiful, beautiful verse. Sabi po dyan, if any of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously to all without finding fault. Ano, napakaganda, no? Kung sino daw po ang nagkukulang. Ano sa magandang balita Biblia yan, Sister Cleo?
4: Sa magandang balita Biblia, chapter ano
3: nga? 1, verse 5. Oo, Santiago.
4: Santiago, okay.
3: Oo, yan may Book of James, no? Ang ganda sa English version, no? Pero sa Filipino, napakaganda. Ano yan sa Filipino version?
4: Santiago 1.
3: Oo. Napakaganda niyan. Sabi niya, kung sino man daw, sino ang kulang? yung medyo may kulang, no? Lahat naman tayo nagkukulang, ano? Kung sino daw po ang may kulang, anong gagawin, Sister Cleo? Sino daw ang kulang sa karunungan? Anong pwedeng gawin?
4: Yes, ngunit kung sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Ganda.
3: Ay, ang ganda, di ba?
4: Ganda, yes!
3: Oo, kung sino man daw ang kulang, eh, tayo naman po talaga, eh, nagkukulang, di ba? Kaya nga, kung sino man daw, if any one of you lacks wisdom or karunungan, no, wag ka nang bumili. Wag ka nang maghanap pa ng kung saan-saan pa. No, tayo daw po ay humingi lamang, no? Humingi lang sa Diyos at tayo po ay bibiyayaan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi daw nanunumbat. Hindi yung, di ba, yung karamihan pagka binigyan, oh, binigyan kita, ha? Binigyan kita, pero ito walang panunumbat ang Panginoon. Di ba? Napakaganda ng ating Bible verse ngayon. Sister Cleo, marami tayo, no? Marami po tayong mga sitwasyon sa buhay natin na kailangan natin ng karunungan. Paano ka natutulungan itong Bible verse na ito?
4: Ay, naku, napakaganda nito, sis. Talagang ano, hindi mo na kailangan ibilin sa Shopee, hindi mo na kailangan ibilin sa Lazada. Hindi ba? Talagang ang Diyos, napaka-generous niya. Talagang lumapit lang tayo sa Kanya. At lahat ng kailangan natin, na kay Jesus na. Amen. Diba? Lahat.
3: Oo. Kumbaga, hindi mo na kailangan talagang bumili, no? Or mag-order. Talagang nasa Panginoon talaga natin lamang ito.
4: Yes.
3: At alam mo, ang topic natin ngayon ay wise choices. Blessed lives, no? Kapag ka daw maganda po yung choices natin or wise ang ating choices, magkakaroon tayo ng blessed na buhay, no? At marami pong mga tao na nagkakamali sa decision, no? They're actually committing wrong decisions. And bakit kaya? So, ngayong araw na to ay magbibigay kami ng walong dahilan kung bakit tayo nagkakamali sa ating mga decision or parang hindi naman siguro nagkakamali or probably paano ba tayo gumagawa ng desisyon? What do people use in making decisions? Kasi nga, dito po sa akin pong inaaral, no, pag-uusapan po natin, napakahalaga po nito, eh, no? Araw-araw kasi we make decisions. Maaring maliit, maaring malaki, di ba? Pag-isig mo pa lang sa umaga, gumagawa ka na ng desisyon, eh. Babangon ba ako o hindi? Isusnus ko ba yung alarm o hindi? That's decision. And ayon sa pag-aaral, we're actually making thousands and thousands of decisions every day. At hindi lamang yan, no? Minsan, ngayon, nagde-decide na tayo. No? Ngayon, nag-decide ka ng makinig. Kami ni Sister Cleo dito, nagde-decide din kami ano bang sasabihin namin, ano bang bibitawan naming salita. So, we're actually making decisions every minute, every second of our life. Lives, diba? And araw-araw gumagawa tayo ng decision from what we say, what we do, or where we go. Ano ba yung sasabihin natin? Ano ba yung gagawin natin? Ano ba isusuot natin? Diba? Those are the things, no? Maliit man o malaki. Pero ang nakakalungkot po, maraming desisyon ang nauuwi sa pagsisisi. Or tawag natin dito, regret, no? So there's so many situations wherein nagsisisi tayo, di ba? At nagkakaroon tayo ng pain, nagkakaroon ng broken relationships, no? Bakit? Anong dahilan? No, and today we will enumerate, no, ano ba yung 8 major reasons why people make wrong decisions. Ano ba yung dahilan bakit nakakagawa ang tao ng hindi tamang desisyon? At i-explain po namin ito isa-isa and magbibigay po kami ng mga biblical verses, no, na magsusuporta dito sa mga ito. At susubukan namin na mag-provide ng solution sa bawat wrong reason na meron ang bawat isa. O, Sir Cleo, excited ka na ba dito sa topic?
4: Excited. Ang ganda ng topic.
3: Oo. So, mga kagapay, kumuha na ng ballpen, kumuha na ng papel because today, we will be doing it one by one. Iisa-isahin po namin, no, itong pong ating topic ngayon na kung bakit ba nakakagawa ng maling desisyon. Kaya ang topic namin ngayon ay wise decisions, no? Blessed lives, or why people make wrong decisions. Okay, sige, Sister Cleo, simulan na natin. Ano ba yung unang-unang dahilan kung bakit nakakagawa ang tao ng maling desisyon.
4: Yes, very common na ito, sis. Number one, the first reason, people make decisions based on speculation or assumption.
3: Ano sa Tagalog yan?
4: Sa Tagalog.
3: Nag-desisyon dahil
4: nag-desisyon na, yes, na hindi naman tama at nag-speculate lang siya. Nag-akala lang, ganun.
3: Nag-akala. Yes, oo, nag-akala. Kaya ang tawag natin dyan ay nag-desisyon dahil sa spekulasyon. Diba?
4: Yes.
3: Nag-desisyon dahil sa spekulasyon. At marami talagang tao na ganyan, ano? They're actually making decisions based on assumptions. That's the reason why nagkakaroon po ng problema sa buhay, no? At ano ang ating Bible verse that will support that? And ano ba ibig sabihin ng decision dahil sa spekulasyon?
4: Yes. Ang ating Bible verse ng number one, Proverbs 18, verse 13.
3: Okay.
4: Okay. He who answers before listening, that is his folly and shame. Can I read it in Tagalog, sis?
3: Meron sige.
4: Maganda. Maganda yung Tagalog. Nakakahiya at isang mangmang ang isang taong sumasagot sa tanong na hindi naman niya nalalaman. O diba?
3: Correct. Kasi marami tayo, diba? Yes. Merong sinasabi, no? Or meron tayong kausap. Eh, hindi pa natin natatapos, hindi pa niya natatapos yung sinasabi niya, eh, may sasabat na, no? Adederecho ka na. Kaya nga, napakagandang paalala sa atin ito na huwag tayong magdedesisyon nang hindi muna nakikinig at nagsisiyasat, no? Because God wants us to seek wisdom and not guesswork. Hindi tayo dapat nanghuhula. Nangyari na pa sa iyo yan? Or what can you say about that na karamihan, no, kalimitan ay nagagawa ng maraming tao? And laging sinasabi sa atin ng mga matatanda, di ba, na wala pang tumama sa maling akala.
4: Yes.
3: kaya nga, ang ganda ng pag-aaral ko dito, no? Ang sabi nga dito, speculation. Ano ba ibig sabihin ng speculation? It means assuming without complete facts. Yun ang speculation. No, gumagawa tayo ng desisyon base sa akala, base sa siguro, or base sa baka ganito. No? And when we decide without the truth, nag-decide tayo nang hindi natin alaman yung katotohanan, and what will happen to us? We will walk in confusion. Diba? Mas lalong malilito tayo. And that's the reason why na huwag tayo munang mag-desisyon, no, nang hindi tayo nakikinig o hindi tayo nagsisiyasat, no, because God wants us to seek wisdom. Naalala ko yung isang babae, no, na pumasok siya doon sa CR ng lalaki, no, and because of that na-judge na siya na may pinuntahan siyang lalaki doon, di ba? At dahil nakita siya doon, ano ngayon ang naging speculation sa kanya na pag-isipan na siya ng masama? Meron ding isang sitwasyon, ano, hindi ko alam kung nangyari sa inyo to, mga kaagapay, na nakita yung isang lalaki na mayroong kaakbay na babae, no? At tinawagan ngayon dahil kumbaga nag-decide siya na i-report doon sa misis. Eh yung misis kaibigan niya, no? Ito yung people make decisions based on speculation. So nag-speculate siya, nag-assume siya na palaguyo or other woman ito ng asawa ng kanyang kaibigan. So nag-report na siya at kinuha na niya ng picture na nakatalikod, no? They're actually inaakbayan. Yung palang inaakbayan niya ay kapatid niya na nanggaling sa ibang bansa at sinundo niya sa airport, no? At syempre, kapatid niya, do, inakbayan niya, niyakap niya. And because of that, no, nag-desisyon yung nakakita na mag-report na, merong kasamang babae yung asawa mo. Yung asawa, nag-desisyon ding magwala, no? So pagdating sa bahay, no, pagdating ng asawa, wala na po yung misis dahil nag-alsabaluta na dahil makikipaghiwalay na doon sa kanyang asawa because of that photo, no, na nakita na nakataliko, nakaakbay, nakayakap, eh kapatid pala noong lalaki. What can you say about this, Miss Cleo, na people make decisions based on speculation?
4: Yes. Ano yun eh, nagiging damage. Nag-damage tuloy yung relasyon. Katulad nun, hindi naman niya alam, hindi naman siya nag-imbestiga. Basta kinuna ng picture, may report agad. Hindi muna siya, ano, nag-react kagad siya at nagsumbong kagad siya doon sa kaibigan niya. Kailangan nagsisiyasat muna. Aalamin muna natin kung ano yung ano, kung ano yung pangyayaring yon, kung ano yung mga dahilan na yon. Huwag kagad tayong bigla-bigla. Kasi bigla-bigla eh, masyado tayong ano, yung kumbaga sa ano, parang marites. Parang chismosa kagad. Diba?
3: Correct. And at hindi lang yun, ano, pati yung misis ay nag-desisyon din. Nag-decide siya na iwanan yung asawa niya without doing anything, no? So, what is the solution here? No, ano ba yung pwede nating ibigay na solusyon, lalong-lalo na dun sa mga kababayan natin, sa mga kaibigan natin na nag-decide based on speculation? What are the solution?
4: Kailangan muna natin na manalangin muna tayo.
3: Yes.
4: Mag-pray muna tayo, di ba? Yes.
3: Oo.
4: Para yun yung magiging guide natin. And alam natin na the Lord will surround us with ano, godly counsels, godly mentors, yung mga godly friends. Yes. Kasi yung assumption natin, masyadong unwise. Hindi natin tinitingnan yung ano, yung magiging epekto nun na nadadamage yung relasyon ng ating pamilya, ng mga kaibigan. So, kailangan ano, i-replace natin yon na yung truth na yung mga guesswork, kailangan i-replace natin talaga ng ano,
3: correct,
4: ng patient, listening, yung mga humility, yung mga evaluating before making decisions, yun yun.
3: So, gather facts, no? Ang ganda na sila, pray for discernment, manalangin ka ng discernment bago ka magwala, no? Manalangin ka muna, Lord, ano ba itong nakita ng kaibigan ko, ano? I mean, lalong-lalo na ngayon, usong-uso ang AI, di ba, na hindi mo na ngayon malaman kung ano yung totoo. Diba na kayang-kayang kopyahin yung mukha mo, kayang-kayang kopyahin yung boses mo. So pray for discernment, no? Minsan sinisiraan yung kapwa because of that, 'di ba? Na parang mapapaniwala kasi makikita mo parang kamukhang kamukha. So pray for discernment, gather facts, no? And don't rely on assumption. Huwag kang mag-rely doon sa assumption na inakala mo lang, no? Bakit ganun? I-judge mo na kaagad yung tao because of that, no? And of course, not only that, but ask for wise counsel, no? May counsel. Kaya ang ganda ng sinabi mo kanina, Miss Cleo, na maybe it's about time for you to really ask your mentor or ask your as a counsel na hindi ka basta-basta mag-jump into conclusion, no?
4: Yes.
3: Those are the reasons why a lot of people are making wrong decisions. It's simply because they are acting, they are making decisions based on speculation. At pag yung ang pinairal mo, mamamali ka na ng decision, no? So, ayan. Number two, ano naman ang pangalawang ginagamit ng maraming tao kung bakit sila nagkakamali sa decision?
4: Yes. Dito marami talaga. Parang kasama na rin ako dito, si Sabilin. People make decisions based on emotions. Nagdi-decision dahil sa emosyon. Yung paggalit ka, sad ka, or excited, we tend to make impulsive decisions.
3: Ayun, yung parang impulsive, no? Ang bilis mo mag-decision. And kaya nga, sabi nga, emotion-driven decisions often lead to regret. Ulitin ko, emotion-driven decision often lead to regret. Yung pagkaganyan, talagang pagsisisihan mo talaga eh, no? Pagka ginawa mo. And then there's a very good Bible verse that will support this. What is that Bible verse that will support that Decision based on emotions.
4: Yes. Ang ganda ng ating ano ng ating verse, it's Jeremiah 17 verse 9.
3: Yes.
4: The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it?
3: Oo, so yung puso daw is deceitful. Kaya nga ang ganda ng paalala ng Proverbs eh. Above all else, parang lahat na, guard your heart. Ito yung babantayan mo, for this is wellspring eh. Kaya nga, do not allow emotions to rule over God's truth. No, kasi pag inalaw mo yon, tatandaan mo yung emotions nagbabago eh. Emotions change, but God's word will never change. So never allow your emotions to rule over. No, kasi minsan nagde-decide ka na, nagdududa ka na. Okay, let me give you a classic example, and this is a true story, no? Nangyari yan dyan sa Pilipinas, nangyayari rin ito sa ibang bansa. Pero may nangyari dyan sa Pilipinas na it's because nagmamadali siya, no? Nagmamaneho, kinat siya nung isang driver. Sa galit niya, meron siyang sandata, di ba? Meron siyang pumuputok. Alam niyo po, ginamit niya yon. And sometimes, hindi mo alam, kaya pala nagmamadali ito, no? Ang nagmamadali, yung nag-cut sa kanya eh. Kaya pala nagmamadali, meron palang anak na dadalhin sa ospital na nag-aagaw buhay na. So minsan, dahil sa emotion, yung galit mo, no? Ay, pambihira, ano to ah? Nakakalalaki to ah. So naiinis siya kasi kinat siya. Nagmadali, talagang humarurot na lang. Magagalit ka. And because of that, it will lead to regret. Nakapatay ka pa, di ba? And there's a lot of situations, no, na nangyayari na nagagalit tayo sa daan, nagre-raise yung ating emosyon. It's simply because pinairal yung ating emosyon. Would you like to add to that, Sister Cleo? And
4: yes.
3: What would be our decision?
4: Yeah, ang ganda nung istorya na talagang ano, yung mga wrong motives, yung wrong desires, yung emosyon natin,
3: yes,
4: it affects our thinking.
3: Uh-oh.
4: Kasi yung heart natin, it represents our inner self, di ba? Kaya yung puso natin, madali
3: yes,
4: madisib eh. Sabi nga ni Jeremiah,
3: Correct.
4: The heart is deceitful above all. Siya yung pinaka.
3: Uh-oh.
4: Lahat-lahat na, di ba? So, the heart can deceive us by making wrong choices, katulad ng sinabi mo, nagputok, yun, hindi niya alam, meron palang agaw buhay dun sa loob, kaya siya nagmamadali. So, dapat nating bantayan lagi yung puso natin. Kasi nagiging mapusok eh, di ba? Sobrang puso, paggalit na galit, talagang sumasabog ka na, talagang wala ka ng ano, pagtitimpi. Ta? Ganon.
3: Exactly, yeah. Oo. Kasi ano eh, napakadelikado noon, no? Kaya meron tayo minsan na umuwi yung bata, no? Umuwi yung anak mong babae at umiiyak at nakita mo, no? At sinabi sa iyo, "Nay, buntis po ako. Nabuntis ako ng classmate ko." 'Di ba? So, ano sasabihin? So, pagka nag-decision ka based on emotions, makikita mo yung mga nangyayari sa pelikula, 'di ba? Na sinasampal, 'di ba? Sabi nga ng asawa ko eh, magiging dalawa ang problema mo. Problema mo number one, buntis ang anak mo. Tama na sana yung problema mong 'yon at solusyonan niyo na lang 'yon. Nabuntis na yung anak mo, naglayas pa. No, at hindi mo alam ngayon kung saan mo ngayon hahanapin. Okay na yung nabuntis. I'm not saying tama yung ginawa niya, but the thing is hindi ka makakaroon ng logical na decision o pag-iisip, no? Rational decision simply because nagwala ka na, naggalit ka na, napagbuhatan mo pa ng kamay yung anak mo. So, what is our suggestion na solusyon kapag ka dumadating yung punto na nagdedesisyon ng tao based on emotion? What's the solution, Miss Cleo?
4: Yes, the solution natin siguro, ano, una, mag-pause muna tayo. Mag-stop muna.
3: Oo.
4: Katulad nung ano, naalala ko si Sabilin, yung mga matatanda, di ba may balkonahe, Tapos pag yung halimbawa magpapahinga sila, yung upo dun sa parang silyon ba
3: ugoy,
4: yan?
3: Ugoy,
4: ugoy. Ugoy,
3: ugoy.
4: Ano na yun eh, way na yun para sila makapag-isip, para makapagpahinga yung isip. Hindi ba napakaganda nung ganon? Kaya sabi nga, ano eh, pause, stop for a while, and doon malilimi mo, lilimiin mo kasi kung ano yung mga desisyon na dapat mong gawin, and then you pray. It's the best way to pray and ask the leading of the Holy Spirit, ano ba yung kailangan kong gawin? Ano ba yung ano, kailangan ko ba, Lord, na kalmahin?

meron kang hindi magandang na-receive na news, hinga ka muna ng malalim. Count 1 to 10. No? Pause. Count 1 to 10. Sabi nung kaibigan ko, eh kulang eh, kasi galit na galit ako, gawin mo 20. Pag nahirapan ka, magawin mo ng 30. Sabi, pag galit na galit ka, 100, di ba? And when you pause, malalaman mo mag-iiba eh. Mag-iiba ang heartbeat mo, mag-iiba yung blood pressure mo. So, pause before deciding, bago tayo mag-pause for break, no? Pause before deciding, and then pray first, no? Pray first, kalmahin ang puso, and let God's word guide your feelings, no? Huwag kang magmadali na mag-desisyon. Ah. So, yun ang gagawin namin ngayon. Magpo-pause muna kami kasi baka yung iba sa inyo, medyo heightened na ang emotion. Magpo-pause lang tayo for a short break. At makinig tayo sa napakagandang awitin mula sa Papuri 40th Anniversary Album na entitled, Ako Ay Susunod. Magbabalik pa ang Family Matters Women Empowerment. Diyan lang kayo.

0: Listahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Siyempre, nagbabalik po ang Family Matters sa Women Empowerment. Kasama ko po, Ms. Cleo Alfonso. Kami po ay nagdi-discuss dito about wise decisions and blessed life, no? At pinag-uusapan po natin ang walong dahilan, no? Kung bakit nakakagawa ang tao ng maling desisyon. At meron po kami mga suggestions on what you need to do as a solution, no? Kapag tayo po ay napupunta dito sa sitwasyong ito. So, na-discuss natin, Ms. Cleo, kanina, dalawa, no? Ano yung dalawang dahilan kung bakit ang tao ay nakakagawa ng maling desisyon?
2: Yes, number one, people make decisions based on speculation. And number two, people make decisions based on emotions.
1: Ayan, nagde-desisyon dahil sa spekulasyon. Tapos ang isa naman ay sabi natin ito ay nagdesisyon ng base sa emosyon. Sana naman ay hindi natin magawa yun at meron po kaming mga suggested solution, no? In order for us to avoid that. Pangatlo naman, no? Pangatlong desisyon. So yung ano naman ito, bakit minsan mali ito, no? Kala natin tama pero minsan mali eh. Bakit nagkakamali ang tao? Ms. Cleo, ano yung pangatlong dahilan?
2: Yes, ito yung pangatlong dahilan kaya nagkakamali ang tao na akala nila tama ito. People make decisions based on relationships. Nagde-decision sila dahil sa relasyon.
1: Ayun, kumbaga sometimes, no, ito yung matindi. Minsan, no, nagde-decision tayo just because or just to please people, no, yeah. O para mapaligaya mo yung tao, yung pamilya mo o yung partners mo kahit na mali. Ayun na, no? Bakit mo inaprubahan 'yan? Eh, kulang yan sa papeles. Eh, kumpare ko eh. O bakit mo binigay yan? Hindi mo pa dapat binigay yung permit na yan kasi kulang siya eh. Ay, kaibigan ko eh. O bakit nauna siya sa linya? Eh, ang haba-haba ng linya eh. Bakit siya'y nauna dyan? Kanina pa ako nakapila dito. Anak ko eh, nanay ko eh, no? So sometimes people namamali tuloy no, ang kanilang desisyon nang dahil sa relasyon. What's your take on this, Ms. Cleo?
2: Ano to? Talagang hindi magandang choice na talagang mag-gain tayo ng approval ng tao. Kasi iniisip natin yung sasabihin ng tao agad eh, di ba? So kailangan, pag yung may pressure, magtiwala ka lang kay Lord. Kasi gagawa naman ng Lord eh, ng tama para sa'yo. Di ba? Kaya...
1: Oo, oo. Diba? At minsan, parang gagawin mo yung isang bagay kasi natatakot ka dun sa tao.
2: Yes.
1: No? Gagawin mo, magiging false witness ka kasi natatakot ka. May Bible verse tayo dyan. Ano yung Bible verse natin that will support that?
2: Yes, supporting decision this. Yes, supporting the decision. Proverbs 29:25. Ang ganda ng Proverbs. Ang daming mapupulo talaga ng mga lessons.
1: Correct. Oo. Yeah.
2: No. Then you decide kung ano yung talagang gusto mo. And sabi mo nga, number three, stop procrastinating. Kasi yes, red flag to eh, no? Diba? Red flag to sa mga na nagtitiwala sa Diyos ng lubos-lubos. And then number four, act in faith. Pwede take one step of your surrendered trust.
1: Wow! Take one step of your surrendered trust. That's so beautiful, ano? And tama, Kasi when you are divided, you have double-minded, you don't have a vision because your mind is division. There's division in your vision, di ba? So hindi ka tuloy makakapasok doon sa dapat mong pasukin. So tama yung sinabi mo eh. Trust God's direction, no? Kapag sinabi na ito na, trust God's direction. Decide with prayer. Ang ganda ng binanggit mo, stop procrastinating. No, sinabi na sa'yo na gumising ka na eh. Ande, mamaya na, kaya ko pa, mga 3 oras pa. Diba? So you don't, the reason why you lost that opportunity is because nag-procrastinate ka. Na kung babalikan mo, after 5 years ka na palang hindi sumusunod, sana nagawa mo na. Sana nakatapos ka na. Sana naayos mo yung pag-aaral mo. Sana, alam mo, but hindi mo na magagawa because hindi mo na siya ginawa. So para hindi mangyari yan, gawin natin yung advice ni Miss Cleo about trusting God's direction. Ayan. Number 5. Ano naman yung number 5 natin, Miss Cleo? Bakit ba maraming tao ang nagkakamali na gumawa ng desisyon?
2: Yes. So we are now in the 5th reason why people make wrong decisions. People rush to make decisions. Nag-aapura. And remember, hurrying up leads to mistakes.
1: Grabe, no? Totoo yun. Na, ewan ko kung narinig mo yung quotation na haste makes waste. Oo, yes. Oo, di ba? Haste makes waste. So, yung isa kanina, nagkakamali siya kasi sinabi na ni Lord ayaw niya. Ito naman, hindi pa sinasabi ni Lord, tumatakbo ka na. Diba? So, ito yung nagmamadali ka. No? Hindi ka pa nakatapos ng pag-aaral. No? Nakita mo yung crush mo. Abe, gusto mong magtana na. Diba? So, people rush to make decisions. Nag-aapurang mag-desisyon. Ay, nako. Nagkakaproblema yan kapag nag-aapura ka. And hurry makes mistakes. Kapag ikaw ay nagmamadali, nako, baka magkamali ka. Dahil minsan, hindi mo na alam yung ano eh. Hindi mo na alam yung tamang step, pero tumakbo ka na. Diba? So, haste makes waste. Ano pa? Rushing prevents careful thinking and prayer. No, kasi wala, hindi ka na nagkaroon ng panahon para magdasal. Hindi ka na nagkaroon ng panahon para mag-isip. Pinairal mo na naman yung pagmamadali, no? Ano ang Bible verse natin dyan, Miss Cleo?
2: Bible verse natin is Ecclesiastes 7:9.
1: Ano yan?
2: Be not quick in your spirit to become angry, for anger lodges in the heart of fools.
1: Ayan, nagmamadali, hindi lang sa desisyon, nagmamadali kang nagde-decide kang magalit, di ba? So, hindi po. So, yun, no? Ang ganda ng paalala sa atin, fatigue weakens judgment. Pagpagod ka, kaya, di ba yung tatay minsan kapag kinausap ng anak at pagod, naiirita. So, we choose convenience instead of wisdom, no? When tired, we choose convenience instead of wisdom. Parang mas madaling magalit, no? Kaysa sa mag-seek ng wisdom. So, the long and short of it, ayaw mo na. Because pagod ka na. And that's the reason why may Sabat tayo eh. Kaya meron po tayong, that's the reason why kailangan nating i-honor yung ating Sabat. No? Because hindi pwedeng grind tayo ng grind ng Monday to Sunday, wala na tayong pahinga na kung saan ay magkakaroon tayo ng breathing. What is the Bible verse that will support that? Yung people decide when they are tired.
2: Okay. Ang ganda nito sis, favorite ko to. Isaiah 40:31. Those who wait on the Lord shall renew their strength, and they shall mount with wings like eagles. They shall rest, not be weary, and they shall walk and not faint.
1: Ang ganda.
2: Okay. Tagalog, sis.
1: Oh, Tagalog. Ano sa Tagalog?
2: Yes, ang ganda. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihinal.
1: Yes, that's a beautiful, beautiful Bible verse, Miss Cleo, ano? Rest is actually a spiritual wisdom, and God restores clarity when we wait on Him, di ba? Alam mo ba yung mga eagles? Yung eagles, kapag ka sila ay napahinga, nagkakaroon sila ng tinatawag na second wind. No, na talagang mas nakakalipad sila, mas nakakalampay nila yung kanilang wings, no? And that's the reason why when you rest, those who wait on the Lord shall renew their strength. So, tatandaan ninyo, rest is not a waste. It's actually a spiritual wisdom because during that time, God will restore the clarity in your mind. So, pagkapagod, ano sabi ni Vic Garcia, pagpagod, magreklamo, magpahinga. Sabi niya, pagod ka lang. Pagod ka lang. So ang solusyon, ipahinga mo lang. Di ba? Magpahinga ka lang. And you will gain clarity. So what's the solution when you're tired and you need to make a decision? What's the solution?
2: Ang solution natin, rest before deciding.
1: Go ahead, Miss Cleo. Yan. What's the solution?
2: Okay. Rest before deciding. Kailangan nating magpahinga. Sabi nga ni Sir Vic, kailangan mong magpahinga. Kasi pagod ka lang, kaya gano'n, di ba? So, and then avoid big decisions when you feel exhausted or you are deeply, talagang depleted na talaga yung ano mo, yung energy mo. And then pray for strength, sleep, and reflect.
1: Oo, sabi nga ng isang pastor, eh, one of the most spiritual thing though that you can do is to sleep. because when you rest, you're actually giving everything to the Lord. Na Lord, alam ko, ikaw yung bahala. And then I have the faith to believe that you can make way, no? Even if there seems to be no way. So if you're tired, pahinga muna. Sabi nga, pagpagod, huwag magalit. Huwag magreklamo. Magpahinga. No? We need that. O, sabi ni Benny, there is no wasting in waiting with God. Maraming maraming salamat. Okay. So, that's one of the reasons. Mamaya, raratsyadahin namin ulit yung mga dahilan. No? Kung bakit nagkakamali ang maraming tao in making decisions. It's because of all of those. So number seven, why people make wrong decisions? Ano naman yung number seven? Nako, ito yung pinaka-importante.
2: Yes, ito yung pinaka-importante. This is the second to the last reason.
1: Yes.
2: People make decisions without God's guidance. Walang bendisyon yung decision na ginagawa natin.
1: Ayon, decision na walang bendisyon.
2: Bendisyon.
1: Oo. So tatandaan natin po mga kagapay ha, when God is excluded, decisions lack direction and blessing. Ulitin ko, when God is excluded, decisions lack direction and blessing. Tatandaan nyo, maraming, there are things that seems right to man. Diba? May mga bagay na tingin nating tama but it leads to death. No, mukhang tama itong gagawin mo pero hindi mo alam, papunta na pala yan sa kamatayan. Papunta na pala yan sa masama. So when God is excluded, decisions lack direction and blessing. And we have a Bible verse that will support that. That is actually, ang tawag namin dito is Instagrammable Bible verse because memorized ng marami ito. Pero sana po ay gagawin natin. What is that Bible verse na para hindi ka maging desisyon na walang bendisyon, what will be the Bible verse that supports that?
2: Yes, the Bible verse is Proverbs 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your paths. Diba? Napaka-famous.
1: Ang ganda.
2: Instagram.
1: Oo. Ano sa Tagalog yan? Sige nga, basahin mo nga sa Tagalog version, Miss Cleo. Oo. Kasi ang ganda niyan eh. Parang, trust in the Lord with all your heart. Hindi niya sinabing, trust in the Lord with some of your heart. Hindi. With all. At alam niyo po, tinignan ko po sa dictionary ang meaning ng all. Ang meaning ng all ay all. So all, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Huwag daw tayong magtiwala sa ating sarili. Ano ba sa Tagalog yan? Sa ating sariling pagkakaintindi. Sige nga,
2: Yes.
1: Sister Cleo.
2: Okay, Proverbs 3, 5 to 6. Kaya huwag ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Ang ganda!
1: Oh, bakit nga hindi ko na-memorize sa Tagalog yan? Ang ganda-ganda sa Tagalog, di ba? Talagang para daw tayo ay gabayan sa ating tatahakin. So, a decision without prayer, a decision without God is a direction without God, di ba? A decision without prayer, yung pang sumugod ka na lang nang hindi mo na ipanalangin. No? Lord, tatalon ba ako dito? Pag sinabi ni Lord na tatalon ka, mapoprotektahan ka. Pag hindi niya sinabing tumalon ka, baka mabalian ka, di ba? So, wag sana natin gawin yung desisyon na walang bendisyon. Marami pong taong nagpapakasal dahil feel lang nila, trip lang nila. They will go to Las Vegas, they will have this overnight wedding, di ba? So pupunta doon, at para bang sandaling-sandali, nagpunta lang sila sa drive-thru, di ba? Na yun na magpapakasal. And then after about 14 hours, ayaw na nila, they will file a divorce. Hindi eh. Kasi that is a decision without prayer. And that is actually a direction without God. So what is the solution so that we will not enter into the trap of decision without God or without the guidance of God? Miss Cleo?
2: Yes. Ang ganda nito sis, it calls for a daily surrender talaga. We should pray. Kailangan natin talaga ng manalangin at talagang hingin yung guidance ng Lord. And then seek His will. Kailangan i-align natin yung puso natin. Ano ba yung gusto ng Diyos na gawin natin sa oras na yon? And then talaga kailangan nating mag-dig deeper. Read and meditate His word. Hindi yun lang yung basta nakapagbasa ka, tapos-tapos na yun, parang ritual. It's not. Kailangan nating i-meditate maigi. Ano ba munguyain natin yung salita ng Diyos na talagang ano ba yung pinapahayag niya para sa atin. And lastly, ask the Lord, what do you want Jesus to do for you, to do?
1: Yes, oo. Minsan nga, meron akong binabasa na parang book ng mga maliliit pa yung anak ko, what would Jesus do? Diba? So, tama yun. Pray first, seek God's will, read the Bible, ask a question, Lord, what do you want me to do? Ano bang gusto mong gawin ko, Lord? No? At ano ba yung, kung si Jesus, anong gagawin niya dito sa sitwasyon ko? Okay, beautiful, beautiful. And lastly, bago tayo mag-close in prayer, ano yung last na dahilan bakit ang mga tao ay nakakagawa ng masamang desisyon or mali na desisyon?
2: Okay. And this number 8, last natin, people lack a system in making decisions. Kulang sa sistema, walang sistema, at without a clear process, decision become chaotic and emotional.
1: Totoo yan. Ang sabi ng Bible sa 1 Corinthians 14 verse 40, ano sabi ng Bible, Miss Cleo?
2: Yes. Let all things be done decently and in order. God
1: yes.
2: is a God of order and not confusion.
1: Correct. Kaya nga, maganda ang solusyon dyan is mag-create tayo, no? Mag-create tayo ng decision process.
2: Yeah.
1: Ano yon? Pray, think, consult,
2: consult
1: decide.
2: Consult and decide.
1: So mag-pray muna, 'di ba? And then pagkatapos mo mag-pray, isipin mo, magnilay-nilay ka sa mga sinabi ng Diyos sa iyo, no? And then consult the Lord properly, no? And then you make a decision. So, minsan kailangan natin ng sistema, no? Kung pinapakita sa iyo ng Lord ang wisdom to write the pros and cons, but more than that is the system to know the standard. And our standard is the Bible. That is the standard, no? Pag sinabi ng Bible na give and it will come back to you, that's a standard. no? You make a decision because the Lord is telling you, no? Sinabi sa inyo ng Lord na magbigay ka, maging pagpapala ka dito sa taong ito. So, I think it's about time for us to really put a system, but putting a system means giving also the perspective of the Bible. Diba? So, isa-isahin lang natin, alternate lang tayo, no? Sabi natin kanina, meron tayong mga kababayan, no? Even kami, tayo na marami tayong mga nagagawang maling desisyon. At itong mga maling desisyon na to ay nagagawa natin nang dahil sa mga dahilang ito, no? Number one, nabanggit namin kanina, people make decision based on speculation. Nagdesisyon dahil sa spekulasyon. Akala ko, siguro, no? So, wag nating gagawin yon. So, people make decision based on speculation. So, don't do that. Number two, Miss Cleo?
2: People make decisions based on emotions. Yan, yung emosyon nila, ang pinapairal nila.
1: Oo. So, nagalit, nagwala. Sa kaya nga sabi, huwag kang magdedesisyon kapag kahit na masaya ka. No? Kasi baka mali yung decision mo sa sobrang tuwa mo. Ay, naibigay mo ng lahat. Hindi pala panahon para ibigay mo ang lahat. Di ba? Okay, Number three. Number three naman is people make decision based on relationship. No? Nagdedesisyon dahil sa relasyon. And minsan, nakakapag-decide tayo and please people, friends, family, or partners, even if it's wrong. So make sure that you don't make decision because of relationship. Number four. Ano yung number four?
2: Yes. People make decisions by not making a decision. Hindi makapag-desisyon. Indecisive. Yung hindi niya magawa na mag-desisyon ng sarili. Double-minded man.
1: Oo, double-minded. Ano? Kaya nga kinakailangan, tatandaan po ninyo because indecision is actually a decision. No? Kapag hindi ka nag-decide to follow God, decision na rin yun. Ang ganda ng sabi ni Benny, oh, sabi niya, don't make decision but make a godly and timely decision. That's very good. Sabi naman ni Emmy, good AM po, ganda po ng topic para sa akin yan. Sa akin at sa aking anak, pakisama sa prayer na ma-enlighten siya ni Lord sa aming mga maling decision. Ayan, rest is an antidote to exhaustion. Ayan, very good ha, ang ganda-ganda ng feedback mo at yung mga input, Benny. Okay, people make decision by not making a decision. Tama yun, no? So, number five is people rush to make a decision. Kaya nagkakamali, nag-aapura eh. Nag-aapura mag-decide eh. Tatandaan nyo, haste makes way. So, always remember, do not be hasty in spirit. God's timing is always perfect. Waiting is a part of wisdom. Number six, Miss Cleo.
2: Number six, people decide when they are tired. Dapat pahinga muna. Pahinga. Rest and pray and reflect.
1: Correct.
2: Yes.
1: Because always remember, fatigue weakens judgment. Humihina ang ating judgment pag pagod tayo. Sabi nga nung isang preacher na aking napakinggan, ang sabi niya ay, when fatigue sets in, faith walks out. Diba? When fatigue steps in, faith walks out. Nawawala dahil pagod ka na. Okay, number seven, people make decision without God's guidance. Yan ang sinasabi kong desisyon na walang bendisyon. Kaya nagkakamali eh. Walang bendisyon. So, always remember that when God is excluded decisions, when God is excluded in a decision, naglalak po yan ng direction and blessing. Okay, number eight tayo, Miss Cleo. Ano yung number
2: eight
1: natin?
2: Yes, people lack a system in making decisions. Kulang sa sistema. So kailangan, yung mga pros and cons ng lahat, kailangan ito yung maging gabay natin. At para ang dami kasing boses ngayon na nagsasalita. Pero kailangan, hindi tuloy magkaintindihan. So kailangan may sistema ka. Organized decently. And in order. At yung order na yon,
1: Yes.
2: yung word of God.
1: Correct. Oh, Miss Cleo, bago tayo mag-closing prayer, maraming maraming salamat sa pagsama sa akin today. What is your final message at ano yung takeaway mo dito sa mga napag-usapan natin? Very shortly lang.
2: Yes. Nawa makatulong sa lahat yung mga napag-usapan natin, yung mga mahalagang solusyon, yung mga katuruan na binahagi namin. At una, yung talagang true wisdom comes and begins with God. Talagang yun yung kailangan natin. Put God always at the
1: Miss
2: center.
1: Cleo, nandiyan ka pa ba? Ayan.
2: Yes. Put God every day at the center of every
1: Ayan.
2: Decision. Yes. At nawa, talagang ano, isipin natin, remember, God is a God of order and not of confusion. So value doing things decently, with integrity, with purpose, and preparation. Wise decision reflect reverence for God. Sabi nga ng 1 Corinthians 14:40, talagang kailangan yung godly order ay kailangan. Dahil ito yung nagbibigay sa atin ng making a wise decision. Making this wise decision, it flows with prayer, with peace, with counsel, and special alignment in God's heart.
1: Wow! Thank you so much, Miss Cleo Alfonso! And of course, sa mga kaagapay ko na nanonood at nakikinig sa amin ngayon, isa sa pinakamagandang desisyon ay ang magkaroon ng Panginoon sa iyong puso. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, maraming maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin sa broadcast na ito. Ikaw kaagapay, sumunod ka lamang sa isang panalangin kung gusto mong makagawa ng tamang desisyon. Panginoon, patawad po sa lahat ng aking pagkakasala. Linisin niyo po ang aking puso. Pumasok ka sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat at namatay ka at nabuhay muli para sa akin. Isang desisyon na papasukin ka sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ngayon at magpakailanman. Amen, amen, amen, amen!
2: Thank you, Sis Adeline.
1: Yes, Yes, thank you so much. Maraming salamat mga kaagapay sa Plaza Pilipinas. Salamat din ang mga nakasama ko dyan sa One Corporate Center. At hindi ko na mababanggit, no, napakadami po ninyo dyan sa production tech, sa RTV team, sila Aileen, mga kasama namin sa BXE Transmitter. Kasama ko si Miss Leo, Cleo Alfonso sa aming topic na Wise Choices, Blessed Lives. Ito po, ako po si Aveline Garcia at ito ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you!
2: God bless you!
3: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.
4: This is DW News and these are our top stories. The US and Iran have again traded strikes as the return to all-out war between the two sides intensifies. Iranian state media showed a bridge and fuel tanker heavily damaged by US attacks on infrastructure. American forces boarded a tanker in the Gulf of Oman, while Iran said it launched drones and missiles at US facilities in Kuwait. More than 1,000 people have fled their homes in northern Spain as emergency crews tackle the biggest wildfire of the year so far. Searing heat and high winds have fanned the flames in the holiday region of Aragon. An area two-thirds the size of Washington, D.C. has been destroyed. The former Manchester mayor, Andy Burnham, has become the official leader of Britain's governing Labour Party. He'll take over as Prime Minister on Monday after meeting King Charles. Burnham will be the UK's seventh leader in a decade and has vowed to restore hope as the economy struggles. He's still finalising his cabinet.
3: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
5: FEBC Philippines. Until all have heard.
6: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
7: Doctors Online.
6: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
7: Doctors Online.
6: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
7: Doctors Online.
6: Kumonsulta na.
8: Welcome sa Doctors Online. Magandang hapon mga kaagapay, ako si Dr. Mel Toquero. Dito tayo sa Doctors Online, yung programa natin na kung saan hatid na ay libreng consultation on air dito sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV. Ako po at ang kasama natin si Dr. Chris ay inyong makakasama ngayong hapon sa loob ng isang oras. At isa po akong family medicine specialist. Kaya kung kayo man po ay may mga katanungan, ay pwede na kayong mag-type ng inyong mga questions. At saka pwede kayong mag-like. Pwede na rin kayong mag-send ng inyong messages. Ang kan po ngayon, ang continuation ho ito ng ating discussion mula last time dahil sa pagdiriwang ng Nutrition Month bilang Nutrition Month ang July. So, ang ating paksa ngayon ay about over-nutrition in children and in adolescents. Upa pong mabigyan kayo ng kaalaman ay tutungayan ho natin ng mga iba't ibang topic dito tungkol sa nabanggit kong overnutrition in children and adolescents. Kaya kung may mga katanungan kayo, ihanda nyo na po lahat at pwede ho kayong mag-message sa YouTube. Sa 702DZAS Radio TV, mag-like, mag-comment at mag-subscribe na po kayo sa aming sa YouTube channel at sa pamamagitan ng internet streaming. Napapakinggan po ang ating programa sa 1062DXKI sa Coronadal at sa Zamboanga naman ay sa 1116DXAS. Sa Health Forum, ang discussion po ay sa susunod na pagpabalik. Okay. Itutuloy ko na siguro ito, no, ang ating discussion sa Health Center ng Bayan na ito. At dito po sa Health Center ng Bayan ay meron po tayong libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli ako si Dr. Mel Toquero. At maya-maya siguro mag-join na rin sa atin ang ating host na si Dr. Chris Cheng. At ngayon ay umpisahan ho natin ang discussion. Gusto kong tingnan dito sa aking screen, ipakita yung ibig sabihin ng body mass index. Ito ay nagdi-determine ng ating kalagayan kung tayo ay overweight o hindi overweight sa pamamagitan ng body mass index. Pag-uusapan ho natin ito dahil ito yung measurement kung sobra o hindi. Ang normal na batayan dito, especially sa adolescent, iba rin ang ating measurement at sa children. Pagdating dito sa body mass index, ito po yung tinitingnan yung weight ng pasyente. tinitingnan din yung height, and then tinitingnan yung kanyang age. Yung normal range dito ay 18 hanggang 25 kilogram, kilograms per meter squared. Ano kaya ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mga bata, mga teenagers na sobrang taba nila? So ito po ay maraming multifactorial lang pagkakaroon ng ganitong problema sa ating mga bata at mga adolescents. At ang mga dahilan nito ay pwedeng dahil sa sobrang nutrition, sobrang feeding, overfeeding ng ating mga bata, especially in children, para lang ma-pacify, halimbawa ang mga maliliit na bata, mga toddlers o mga school age, primary school, para ma-pacify sila, bibigyan sila ng maraming pagkain. So ito ay para sa convenience ng parents, no? Kadalasan bibigyan ng sobrang food that are not anymore healthy, katulad ng mga fast food, yung mga available sa abot kamay na pagkain. Samantalang mas maganda kung pinoportion natin. Meron ako ipa-flash dito sa ating background. Yan yung childhood obesity, ang problems dito ay it could be long term, it could be short term. Yung first, kailangan talagang yung ating mga ipinapakain sa ating mga bata ay dapat naka-portion yan. Ito yung kinokontrol natin. Ito yung guide kung paano tayo magbibigay ng amount ng pagkain. Kung nakikita niyo sa aking background, nandyan yung PAM sa child. Ito yung paraan kung paano tayo magbibigay. Halimbawa, sa isang bata, may measure natin according dun sa size na kanyang PAM. Tapos sa adult naman, sa adolescent, ganun din. So reduce ang portion in comparison to the weight and height, and also the size of the palm. Controlling, that is the topic on controlling portion size based on age and height. So ano ba yung mga madalas kainin ng mga bata at saka ng mga adolescents? Ito yung nakikita nyo sa screen ngayon ay ito yung plate na tinatawag natin, plate method. Kalahati dapat dito ay mga gulay, mga vegetables in any form. Kung nagluluto kayo ng salad, nagluluto kayo ng kung anong klaseng luto. Mostly green vegetables sa kalahati ng plate para maging nutritious ang kanilang mga kinakain. And then the other side of the plate, 1/4 nito, kalahati ng plate. Kalahati ng kalahati is 1/4. Ang kwan dito ay nandito yung cereals, yung whole grains. Nandyan din yung kamote, potatoes. Ang potatoes na pinag-uusapan natin madalas yung fried, yung chips. Ito ay kaminsan-minsan siguro allowed natin, pero not all the time kasi ito po ay maraming salt at saka fats. And then isang portion naman, we are talking about what the child should eat. Yung 1/4 at the bottom, andito yung lean protein. Nandito yung iba't ibang klase na sources ng protein, katulad ng manok, ng pork, ng beef, ng eggs, nuts, and all the other sources, plant-based sources ng protein. So this is just an example of how we feed the child, the children. And then ito ang problem na ating ginaharap madalas, yung pag-feed ng matatamis sa mga bata. Lalo-lalo na kung nauuso ang kung may mga fad na pagkain, katulad ng mga milk tea, pag nagpunta ng mall, makikita doon, naka-display. Ang dami-dami mga attractions na nagtutulak sa atin mga bata para kumain ng hindi tama. So we need to control this sweet beverages in order to avoid accumulating fat in the body resulting to childhood or adolescent obesity. Yan ang ating nabanggit ng mga causes. Sometimes or most of the time, mayroon kasi talagang pantong genetic factor dito. And hindi natin ito maiaalis kasi both the parents, halimbawa, ay lahi ng matataba. Ang mga bata, syempre, saan magmamana kundi sa parents. So, genetics, which we cannot control. So, kung hindi natin napocontrol ang ating genetic makeup, of course, nakocontrol natin ang environment. So, iwas tayo sa iba't ibang klaseng mga temptations, no? Kung marami diyang mostly kasi ang naglilibang ang mga bata kasama, especially during family day, nagbibigay ng indulgence, pupunta sa mga mall, kakain ng maraming sa mga fast foods, and then yung matatamis, ice cream, and all the establishments na nag-offer ng maraming mga iba't ibang klaseng pagkain. So, overnutrition can be avoided. That's what I'm talking about. And then, basta maintindihan lang natin kung paano ipoportion ang mga pagkain ng ating mga bata. Healthy eating behaviors, dapat matutunan natin ito. Una, dapat alamin kung ano yung pagkain na ating dapat ipakain sa ating mga bata. Kailan dapat may kuanan po schedule, and then how much, gaano kadami, how much physical activity pa lang kailangan natin tunghayan din ito, kasi isa itong factor kung bakit ang dami-dami mga bata na matataba dahil sa napakakonti ng time na ginugugol nila sa exercise or physical activity. So encourage natin ang mga bata na mag-engage in, especially sa eskwelahan, meron naman silang physical education, meron silang subject na PE, and then pagka walang space, alam mo naman sa atin, lalo na dito sa Metro Manila, napaka-limited ng mga parks para puntahan, para maglaro ang mga bata. Mabuti na lang, may mga private companies tulad ng mga malls, they provide spaces kung saan pwedeng maghabulan ng mga bata. May concrete example yung ditong malapit sa aming area, sa isang malaking mall na meron, nag-provide talaga sila ng space para ang mga bata, both in outdoor and indoor, they can really play and walk around. Kaya ang problema naman, siyempre pag nasa mall ka, may mga distractions yan. Pag nakakita ng attractive na pagkain, yayayain yung parents and then mag-i-dance naman. So, the health and the weight of the child and the adolescent can be maintained by working with, una, yung doctor nila, kami, mga doctor, or if the pediatrician, and then dietitian. Sa ating mga health center po ay talagang binibigyan nila ng pansin yung nutrition. Meron silang mga training sa mga mothers, sa mga barangay health workers para matutunan ang pagturo sa mga nanay kung paano mag-prepare ng mga pagkain para sa mga school children o paggawa ng mga baon. At saka sa mga public schools din, meron silang mga feeding activities ng tamang pagkain. So, mga practical ways in order to maintain a healthy weight of the child and the adolescent. So, siguro do we need a break now para magsagatoya ng mga questions from our listeners? I think so.
9: Doctors Online, ang health center ng bayan.
10: Health tips.
11: Kaagapay, nakakaranas ka ba ng panghihina o kawala ng gana sa iyong mga ginagawa? Maaaring fatigue o pagkapagod na ito. Ang fatigue ay isang termino na ginagamit sa pakiramdam na palagi ang pagkapagod at kawala ng enerhiya. Ito rin ay karaniwang sintomas ng iba't ibang medical conditions gaya na lamang ng anemia, arthritis, hypothyroidism, cancer, diabetes, at iba pa. Ang fatigue din ay resulta ng lifestyle o gawain ng isang tao, tulad na lamang ng kawala ng ehersisyo at mababang dieta. Ilan pa sa lifestyle na maaaring makaapekto nito ay ang kawala ng sapat na tulog, pagiging overweight, pagkakaroon ng emotional stress, pagkabagot, pagluluksa, mga iniinom na gamot, pag-inom ng mga inuming may caffeine gaya na lamang ng kape, regular na pag-inom ng alak, at pagkonsumo ng hindi healthy na pagkain. Para maiwasan, kinakailangan na maging hydrated, kumain din ng masusustansyang pagkain, magkaroon ng sapat na tulog, mag-exercise, umiwas sa stress, at umiwas din sa pag-inom ng alak at paninigarilyo. Ang health tips na ito ay hangos sa healthline.com, betterhealth.vic.gov, at hatid sa inyo ng 702 DZAS FEBC Radio TV.
9: Doctors Online, ang health center ng bayan.
12: Iyo ang tanong,
13: kay Doc ang sagot.
8: Nagbabalik po ang Doctors Online, ako po si Doc Mel ulit. Muli ho akong inyong makakaagapay sa kasalukuyan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga questions na inyong ipinupukol. Pero parang ang mga sagot ba ay mga questions ba natin ay nandito na? Ang topic po natin ay overnutrition, hindi yung malnutrition. Although this is a form of malnutrition pala yung overnutrition. Na papakinggan ho tayo sa 702 DZAS FEBC Radio TV at napapanood din po tayo. So kung kayo po ay may mga tanong, huwag kayong mag at tumili na magpadala ng inyong mga questions. Questions na kaya lang yung mga questions, hindi ko marinig. Ay, makita. Ito na. Okay. Thank you so much for your indulgence. Andito po yung mga tanong na ating na-receive sa ating mga listeners. Pasensya na po kayo. Sabi ng isang listener natin ay, Doc, napapansin ko pong mas gusto ng anak ko na kumain kapag nasa labas kaysa na niluduto sa bahay. Ano po kaya ang magandang gawin dito? Alam nyo, it's a matter of innovation. Halimbawa, magluto-luto ang kayo, gayahin ninyo yung mga nakikita sa labas. Ginaya ko to nung ang anak ko ay nasa toddler stage pa lang. May ginayat akong mga dahon ng gulay. Halimbawa, carrots at saka basil. Inahalo ko yan sa mga giniling and then pipituhin tapos tutuhugin. Nagiging attractive sa kanila yung parang kumakain sila ng fish balls. So, innovation po. Pwede nyo rin pagandahin yung presentation ng pagkain para magustuhan ng bata. So, yan po ang aking tanong sagot na sa unang tanong. Yung pangalawang tanong po, sabi, Doc, 12 years old po ang anak ko at bigla siyang tumaba nitong mga nakaraang buwan. Normal po ba itong habang nagdadalaga at nagbibinata? Ang 12 years old po for females, sa mga babaeng bata, ay ito yung rapid stage ng growth. Kaya napapansin mo sa mga klase, mas matatangkad yung mga bata sa mga lalaki. Dahil dito nag-start ang spurt ng growth ng height ng mga babae. Pagdating ng mga lalaki naman, nasa 13 years old, mahabol sila ng height niyan. So, normal naman ang mga itong tinatanong niya, tatabayan pagka ang hindi balanse ang pagkain, pag sobra ang sweets, lalo na yung may mga fats na mga fried na mga pagkain ang laging pinifeed ninyo, exactly, magkakaroon niya ng obesity. So, encourage din ninyo po yung paglakad bawasan or limit ang paggamit ng mga gadgets kasi nakaupo palagi ang mga bata, mga teenagers. Bibilisan ko na po yung third question. Thank you. Salamat sa inyong question. Ano? Lagi pong sinasabi ng anak ko na hindi ako gutom. Kaya konti lang siya kumain. Kailan po ito dapat ikabahala? This is a very common scenario na sinusumbong sa atin ng ating mga pasyente. Ang pagtanggi ng mga pagkain, may mga tinitingnan akong angle dito. Una, baka hindi masyadong attractive yung pag-prepare ninyo ng pagkain. Pangalawa, baka mas na huhumaling sila sa kanilang paghawak ng gadget na na yung gutom ay hindi nila napapansin. So ang pinaka-best dito ay of course i-distract ninyo yung attention nila doon sa gadget at yayain kung saan man para sila ay makakain. Nakakabahala kasi kung several hours na pagkain, time na ng pagkain at saka dapat siguro sa bahay ugaliin yung nasa oras ng pagkain. Lahat magkakasama, lahat magkakapatid, sabay-sabay na kumakain kasi nag-i-enjoy habang nag-uusap tungkol sa anumang pag-uusapan na kaigay-gaya. So yan, isang paraan na suggestion ko dito sa nababahala ng magulang dahil hindi gutom ang bata tuwing pagkakainin. Next question is, Doc, mas gusto po ba ng anak na matamis kaysa sa totoong pagkain? Mas gusto ng anak ko na matamis kaysa sa totoong pagkain. Paano po natin mababawasan ang pagkain ng sweets? Of course, sa mga bata, parang bibihira akong makakita ng isang bata na hindi mahilig sa sweets. Pero sa umpisa pa lang, halimbawa mga buwan pa lang, hindi pa nakakatikim ng pagkain, una sinasabi ko sa mga magulang na dapat una-unang matikman nito ay hindi sweets. Either yung mapait o kaya yung matabang para hindi sila mag-crave ng sweetness. Kasi pag nasanay sila sa pagkain ng matamis, ang hirap ng pigilin. Kaya sa umpisa pa lang, sanayin na walang sweets sa ating mga hapag. Pero pag nandyan na yan, pwede naman natin silang i-modify yung kanilang pagkain. O sige, pwede kang kumain. Pwede naman na silang makakain. Lalo na kung teenager na, 12 years old na halimbawa. No?

Yung number five na question ay, no, kailangan ba na talaga ubusin ng bata ang pagkain niya kahit busog na siya? Obviously, pag busog na, hindi mo na mapipilit siya na ubusin yung pagkain kahit marami pa. So, dapat matuto kayo ng portion. Yung binigay kong example kanina na dapat nandyan yung tamang amount ng pagkain. By nature kasi meron mga bata na talagang kukunti lang yung capacity ng kanilang stomach. Na if you force na ubusin, ang tendency ay sumuka. And alam mo kung paano kahirap yung nagbabamit. No? Ang sakit nito sa lalamunan. Kaya siguro kung ano naman, portion nga, at maya, sige, ubusin mo yun mamaya, pahinga dito, aabalahin na muna sa ibang activity bago ipagpatuloy hanggang sa maubos ang pagkain. So, konting ano lang, adjustment. Doon kaya alam po ba talagang, wait, 15 years old po ang anak ko at gustong niyang maging payat tulad ng mga nakikita niya online. Paano po namin siya gagabayan? Okay, yung kapayatan ay karaniwan yan sa teenager kasi ang kanilang paglaki ay vertical. Pag sinabing vertical growth, ano siya, itong hindi masyado mag-expand kundi pataas, nag-a-add ng height. Kaya dito natin kailangan ng much protein, sapat na protina dahil ito yung kailangan para mag-build ng muscles at saka ng kanyang iba't ibang organs ng katawan. So, baka hindi naman siya talaga mukhang payat kundi skinny lang dahil pataas yung kanyang growth. Now, dito papasok yung pag-measure ng body mass index. Pagka yung merong formula na ginagamit dyan, dapat alam niya yung height, alam niya yung in centimeters, and then yung weight in kilos, and then yung age. Tapos may formula na gagamitin kayo dyan na nakakuha niya, nakalagay sa, internet, yung calculator. And napakadali lang, makikita nyo yung example na pinakita ko kanina, ay doon nyo makikita kung nasa tamang BMI level yung inyong anak na 15 years old. So, dito sa next question, number 7. Dok, ang anak ko po ay laging naglalaro ng gadgets at bihira ng gumalaw. Paano po ito makaka-apekto sa kanyang nutrition at timbang? Most definitely dahil dito. Mabuti na lang kung merong limit yung kanyang paggamit ng gadgets. At pag time na ng pagkain, kailangan kumain na. Ang suggestion ko dito para hindi na masyado bigat ang kanyang timbang, yayain yung lumabas kasama ang family, punta kayo maski sa pinakamalapit na sa church o kaya sa mall o kaya para mag-inat-inat siya. Kung hindi naman, marami ako natutunghayan sa YouTube ng mga activities that can be done at home na hindi nyo na kailangang lumabas para lang doon dahil ngayon tagulan, mahirap maglabas at magbiyahe. May mga exercises, calisthenics, na pwedeng gawin sa bahay, sama-sama kayo buong pamilya, kasama yung nanay at tatay at yung mga anak. This can be done 30 minutes a day. Simple exercises para ma-distract yung kanilang paggamit ng gadgets. Dapat interesting yung gagawin yung mga activities. I would suggest na sa mga YouTube users, meron doon mga shorts na makikita nyo doon kung paano gumawa tayo mag-exercise sa pamamagitan lang ng pag-stretching exercises. And then, meron din commercially available na mga guides on how to exercise. Pero ito po ay masyadong, I don't know kung may bayad dito pagka ginaya nyo. Pero meron namang mga free doon na sinasuggest ko rin yan sa mga pasyente ko. Sinishare ko rin sa kanila para magkaroon ng exercises. So, last na pa natin na, no? Na question. And then, after, in a while, magkakaroon ho tayo ng

0: napaka-importanting part of our program, yung health meditation.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health meditation.
3: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Walk Worthily. Ang wika sa Kolosas, Kabanata 1, Talata 9. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pag-unawang kaloob ng Espiritu. Paano nga ba mauunawaan ng tao ang kalooban ng Diyos? Para kay Pablo, hindi ito matutuklasan sa pamamagitan ng debate, argumento, tradisyon o talino ng tao. Ito'y matutuklasan lamang sa pamamagitan ng spiritual wisdom and understanding na bunga ng marubdob na pananalangin. Kailangan munang kilalanin ng tao o tanggapin ang mga sumusunod na katotohanan upang malaman ang kalooban ng Diyos. Una, si Kristo ang katuparan ng pagliligtas ng Diyos. Walang ibang makapagliligtas kundi si Kristo. Siya lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ikalawa, ang kaligtasang kaloob ni Kristo ay bukas para sa lahat at hindi para sa mga Hudyo lamang. At ikatlo, ang kaligtasang kaloob ni Kristo ay umaakay sa isang mananampalataya na maglingkod sa kanyang kapwa saan man siya naroroon. Hindi nakapagliligtas ang mabuting gawa, sapagkat ang kaligtasan ay kaloob ng biyaya ng Diyos, ngunit ang isang taong ligtas ay tiyak na gagawa ng mabuti sa kanyang kapwa. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na banal makapangyarihan sa lahat, tulungan mo kaming maunawaan ang iyong banal na kalooban. Sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng banal na Espiritu, tulungan mo po kami, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng kababaang loob sa lahat ng pagkakataon. Sa matamis sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.
4: Glosaryo Medico.
5: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
4: Glosaryo Medico.
3: Trauma bond. Ito ay isang matindi at unhealthy na emotional attachment sa isang taong abusive na nabubuo dahil sa paulit-ulit na cycle ng pananakit at pagbawi. Muli ang ating Glosaryo Medico, Trauma Bond. Tayo po'y nagbabalik sa Health Forum sa Doctors Online.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.

0: Muli po ay nagbabalik ang Doctors Online. Ako po si Dr. Mel Toquero. At kaya ang akin pong contact number kung gusto niyo pong kunin ay 0917-795-0475. Meron niyang Viber at saka may WhatsApp. The other number is 0917-556-5075. Ito po ay merong Viber din. Tayo po ay nagpapasalamat sa lahat na nagtanong at saka nakinig sa ating programa. Sa susunod po ay babalik kami ng aking partner na si Dr. Chris. Laging nandito kami tuwing Webes. Kami ang crew ng Thursday edition ng Doctors Online. Sa mga gustong kumonsulta, nabanggit ko na po yung aking numbers. And then yung address po ng clinic ko ay nandoon sa 2529 Amorosi Street, Santa Ana, Manila. So wag po kayong magatubili. Pwede kayong makipag-ugnayan sa inyong lingkod, si Dr. Mel Toquero. Mga kaagapay, salamat sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Pero bago ako magpatuloy, gusto kong pasalamatan ito si Mark Chua sa pag-assist sa akin ngayong hapon. At syempre, nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZAS, FEBC, Radio TV. Tayo po'y, at syempre po, ang inyong programang Doctors 9 ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyong aming mga kaagapay. Salamat ng marami kina Phil Lagtapon, kay Benjo Morano, kay Nat Peralta, kay Lourdes Magtunaw, kay Kai Nabalon, at kay Beses Mancio at ang ating mga interns, ang ating mga on training. Thank you rin sa ating mga broadcast engineers doon sa Bukhawi Transmitter Site at inyo pong napapakinggan ng Doctors Online from Monday to Friday at 2:15 p.m. to 3 p.m. kami po ang Thursday crew ni Dr. Chris. Ako po ang inyong kaagapay sa ngayon, si Dr. Mel Toquero. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalaalang ang pangalagaan ang kalusugan sapagkat ang kalusugan ay kayamanan. Marami pong salamat sa inyong pakikinig at magandang hapon po.
1: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel De Pano.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat na ginigiliw naming tagapakinig, tagasubaybay, tagatangkilik, mga kaagapay ng sambayanan. Ito po ang programang Papuri. Dito lamang po sa inyong paboritong stasyon ng radyo, 702 DZAS, FEBC Radio TV. Ako po ang inyong Kuya Arnel De Pano, magmumusikahan at magkikwentuhan dito lamang sa programang Papuri. Kaagapay, available na ang mga musikang Papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin ang ating Facebook page para sa link ng mga streaming platforms at makinig kayo sa mga upcoming releases. Maaaring makinig anytime, anywhere sa ating istasyon sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. Para ma-download, hanapin lamang sa Play Store o Apple App Store ang 702 DZAS, o kaya naman ay bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Kung meron po kayong mga komento, song requests, pwede po kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page, o di kaya mag-text sa mga numbers na for Globe, 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. At dahil anniversary, papatugtugin po natin ang ilang mga anniversary songs. Simula po sa More Precious Than Gold from FEBC 50th Anniversary Album. Ang Awit ng Pagdiriwang galing din sa anniversary album, pero ito po ang centennial song ng National Council of Churches in the Philippines. Dinig-tinig, 68th anniversary theme song ng FEBC. Paborito ko po dahil ang aking anak ang siyang kumanta. At anniversary theme po tayo ngayon. So patugtugin po at pakinggan natin ang mga awiting ito sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: May kakaibang musika ang pusong nagpupuri. Sa paglipat-lipat ng panahon, maging sa pagpanaw at pagsilang ng mga salinlahi, bumubukal ang mga awiting nagsasaad ng malalim na pagkakilala sa may likha.
1: Mga awiting masasaya't masisigla, mga himig na kumakalinga at umaaruga. Napapaloob sa mga imno ang karanasan ng pusong nananampalataya sa isang Diyos na makapangyarihan. Isang Diyos na lubos ang pagmamahal. Isang Diyos na di mapantayan ang katapatan.

Sa pagdiriwang natin ang pagtitipong ito ng ating iglesia, mainam na balikan natin ang kasaysayan ng ating pananampalataya, kung paano siya hinubog ng panahon at ng mga karanasan ng ating mga magulang. Makikita natin ito na nakapaloob sa mga dakilang imno na kinagiliwan natin sa mahabang panahon. Narito ang mga imno ngayon sa makabagong panahon at anyo na ipinagdiriwang ang pananampalataya ng ating mga magulang.

0: Mabuti Live Broadcast with Arnel De Pano.
1: Napakabilis po ng oras at tayo po ay nasa huling bahagi na ng programa at kailangan na natin magpansamantalang magpaalam. Nawa mayroon po kayo nakuhang baong inspirasyon at pag-asa mula sa ating musikahan at kwentuhan. Do message us on how Papuri has helped you. At kung mayroon po kayong mga komento o song request, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page, sa YouTube live streaming, o kaya mag-text sa mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Maraming salamat sa mga nakaagapay natin sa broadcast, sa Bukawi Transmitter Site, sa OCC, Prodtech, Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano, ang ating engineer on duty, JV Tabua, at ang ating scriptwriter, producer, ang ating ate Kayla Rico Hermoso Escalante. Kung nais niyo pong makilala ang Panginoon ng mas malapitan at mas personal, iniimbitahan po namin kayo na sumabay sa ating munting panalangin ng pagtanggap. Let us pray. Thank you, Father God, for your great love for us na siyang nagtulak sa iyo na ipadala ang iyong anak na si Jesucristo upang maligtas ang isang mundong makasalanan. Kami po ay nagsisisi sa aming mga kasalanan ito at nais po namin na maranasan ang buhay na sagana, ang buhay na may pag-asa, ang buhay na maluwalhati sa piling niyo. Pinagsisisihan po namin ang aming mga kasalanan at alam namin na sa sariling naming paggawa ay hindi namin maliligtas ang aming sarili. Salamat sa iyong paghahandog sa krus ng Kalbaryo kung saan dumalo yung dugo ang siyang naghugas na aming karamihan at ginawa kaming karapat dapat muling humarap sa iyong kabanal-banalang presensya. We accept you as our personal Lord and Savior. Tinatanggap ka namin bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa aming puso at isipan. Ikaw nang umupuron at siyang maghari. Gabayan mo ang bawat hakbang namin magmula sa araw na to hanggang sa kaduluduluan ng aming buhay na magkikita tayo ng mukhaan. With your arms wide open, welcoming us, na sinasabi mo sa amin, well done, good and faithful servant. Welcome into my joy and my kingdom. Maraming salamat po, Panginoon. This is our prayer in Jesus' name. Amen at amen. Kapatid, kung sumabay ka sa panalangin yan, welcome to the family of believers. At ang mga anghel sa langit ay nagdiriwang sa iyong pagbabalik loob sa Panginoon. We encourage you to find a Bible-believing Christian fellowship or church para magabayan ka sa iyong mas malalim pang pagkakakilala sa ating Panginoon at may makasabay ka sa iyong lakad Kristiyano dahil hindi ka kailangan mag-isa. Maraming nagmamahal sa iyo, maraming natutuwa at ikaw ay nagbalik loob sa Panginoon. Yon, we are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw hanggang sa susunod na episode muli. Nire-remind natin ang ating panalangin ay patuloy na kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang pagbabantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Ito po ang inyong Kuya Arnel De Pano, laging tatandaan, sa Diyos ang papuri.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang Sabado ng lahat. Sana po ay nasa magandang katayuan kayo. Ngayon po ang Saturday mo po ay sama-sama muli sa loob ng 30 minutes. Dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na kayo po ay nasa maayos na kalagayan ngayon at tayo po ay medyo may mga babalang nakukuha patungkol sa sama ng panahon. Tulad nga po nitong super typhoon na eventually medyo na-downgrade ng kaunti. Hindi naman po nag-landfall sa atin, pero yun nga ang sinasabi, magbantay dahil ho sa ulan, no, na hinahatak po dito sa atin. I do hope na yung ulan ay bumagsak sa mga dam kung saan kailangan po natin talaga ng tubig para po sa ating water supply, dahil meron nga tayong super El Nino ngayon pong taon. And of course, lalo na sa mga areas na kailangan na po ng tubig para po sa kanila mga pananim at sa iba pang mga bagay. Well, sana po ay inyo pong patuloy na inaalam ang mga detalye para sa atin ng panahon, para kayo po ay mailagay sa mas secure na condition. At the same time, syempre, kailangan po nating manalangin. Meron po akong kailangan batiin. Nakasama ko sila nung Wednesday morning, ang mga taga United Church of Christ in the Philippines, Church Among the Palms, yung kanila pong Christian School International.

kagandahan nun, pinuunawa sa atin, gusto niya kasi magkaroon ng fulfillment, satisfaction, and betterment yung buhay natin. Ano? Kasi minsan, ang ating iniisip parang coercive, parang kinakailangan gawin, bakit kinakailangan ipag-utos. Yan. Pero ang totoo nun, as much as of course, ang pangunahin ay makapagbigay tayo ng kapurihan sa Diyos. Secondly, it's to our advantage. No? Naalala niyo yung Haggai 1:6. Ito parang paparaphrase ko lang sa inyo. Yung mga tao sinasabihan ng Panginoon through the prophet Haggai. Kumakain kayo, parang di naman kayo nabubusog. Minum kayo, di kayo nasasatisfied. Papagal kayo sa pagtatrabaho, parang walang kinahihinatnan. At kayo naman ay nag-iimpok, pero parang butas naman yung inyong pitaka. No? So ang malaking tanong, bakit? Sabi nga natin last time, kasi wala ang Panginoon sa kanilang priority. So kung paprioritize nila ang Panginoon naman ang siyang mag-a-align ng kanilang buhay at magiging daan ng talagang the wholeness of God's favor being upon them. At yun nga, pagka yun po'y tinignan natin, ang obedience will lead to a betterment ng yung life condition. No? Dito naman, ang ating pag-uusap ngayon ay yung godly legacy. Ang kagandahan naman na tayo po ay merong takot sa Diyos o tayo po ay merong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito naman po ay nagbibigay ng katiyakan na ang bakas na ating iiwanan ay mainam. No? Kasi magiging intentional tayo sa paggawa ng nararapat, yung maka-Diyos, habang buhay pa tayo, may makikita na tayong improvements and impact. Pero kahit wala na tayo, sabi nga, magkakaroon pa rin ito ng magandang magiging resulta sa pagtingin at pagkakakilanlan natin. No? At yun naman ang ating magiging ripple effect towards the future kahit wala na tayo. May maganda hong proverb, itong Proverbs 13:22. A good man leaves an inheritance to his children's children. No? But the wealth of the sinner is stored up for the righteous. So, ibig sabihin na isang mabuting tao daw, ang gusto niya makapag-iwan ng pamana sa kanyang mga kaapu-apuhan. Yeah. At hindi lang naman siguro pera yun. No? Mahalaga ay makapag-iwan ka rin ng mga tamang panuntunang pangbuhay. At the same time, ay makapag-iwan ka ng mga magagandang prinsipyo. At yun nga, marinig nila yung kwento tungkol sa iyo, magkaroon ng alaala patungkol sa iyo na nagdudulot para ang buhay nila ay merong tatahakin at susundan sa ikabubuti ng kanilang kalagayan, no, sa harapan ng Diyos and of course sa kanilang pagkatao. Kasi kung paano may godly legacy, may meron ding legacy na hindi kaayos-ayos. No? So yun po ang gusto nating iwasan. So we would like to follow yung instructions ng Panginoon. So, ito lang. No? Bakit mahalaga po yung purpose ng buhay? Ayan. At ba't pinasusunod tayo ng Panginoon sa kanyang layunin at adhikain? A few days ago, meron po akong kausap. Na siyempre, napag-uusapan po yung mga current events sa ating bansa. Ito yung may kinalaman sa mga school violence. No? Meron tayong nabalitaan ng mga nanakit at yung iba ay nakakitil ng buhay na yun nga, malungkot na kwento, no, sa mga paaralan. Pero nung nag-uusap kami, nung akin pong ka-converse, sabi niya sa aking tingin ay hindi naman talaga dapat na-bully yung mga ito, gumawa nga ng violence. Kung hindi sana sila nasaktan ng kalooban, hindi sila na-api, baka hindi naging extreme yung kanilang tugon. So yun yung kanyang panukala. Pero maganda yung dinagdag niya. Sabi niya, ito tingin ko dyan, yung paghihiganti naging purpose ng buhay na nila. Kaya hindi ba sa mga balibalita na napagplanuhan kung ano gagawin, sino hahanapin, paano kukuha ng sandata. Ayan, yung iba parang napababalita pa, parang inalam kung ano yung kanilang pwedeng haraping kaso o hindi. Ibig sabihin, inaalam nila kung ano yung mga pwedeng maging kahihinatnan nila. So talaga na pagpaplanuhan. Pero yun nga, hindi maganda yung kanilang ikinilos at hindi maganda yung naging resulta sa buhay ng iba. Pero ba't nila nagawa? Naging layunin ng kanilang puso at kaisipan yung paghihiganti.
So

0: conversation namin nag-conclude ng ganito, tatlong realizations. Number one, pagka ang isang tao walang malinaw na purpose ang buhay, naapektuhan yung kanyang self-worth, yung meaning o yung kabuluhan ng buhay niya. Apektado pag wala siyang malinaw na layunin. Pag mali naman yung purpose ng buhay niya, yun ang nagdedirekta sa kanyang gumawa ng mga mali. Pero pag tama ang purpose ng kanyang buhay, ito rin ang naglalaan na kanyang gawin, tugunan, pagsumikapan, yung mabuti. So yung purpose ng buhay mo, nagli-lead, nag-guide, nagda-direct sa'yo. Kaya nga, very important itong usapin about legacy. Kasi nga, itong legacy o yung pag-iwan ng bakas na ating buhay. Kung tayo po ay merong malinaw na purpose, gusto kong maganda yung iiwanan kong bakas. Gusto kong matuto yung mga tao mula sa akin. Hindi man malaki ang impluensya mo, pero gusto ko yung aking mga makakasalamuha may impluensyahan ng tama. So ang pinakamaganda, ang iyong iiwan na impluensya, ipangmuhay mo ngayon, ituturo mo, ay may kinalaman at kaugnayan sa Diyos. No? So very important yun. So kaya nga very nice yung godly legacy. No? So tingnan natin itong saying. Sabi dito, a godly life produces a godly legacy. Your walk with God is not personal alone. It shapes generations after you. Totoo naman, no? Pag ang ginagawa mo para lang sa sarili, maliit lang yung clout nun eh. Bakit? Eh syempre, in relation lang yan sa gusto mo. Usually, it starts off and ends with you. Pero pagka ang gagawin may para sa Panginoon, hindi mo lang iniisip sarili mo. Yes, syempre, kasama ka sa consideration. Ikaw yung nag-iisip, gumagalaw. Pero ang iniisip mo, matugunan yung kalooban ng Diyos, maging instrumento ng Diyos para sa iba, lumalawak eh, di ba? So, lumalawig yung pwedeng abutin. So, ito rin yung pinapaunawa sa atin. Kung maka-Diyos ang buhay na ating ipinamumuhay, makapag-iiwan tayo ng maka-Diyos na bakas. No? At hindi lang atin yung pakinabang, makakatulong pa ito para mahubog yung mga darating na henerasyon. No? Kasi, yun nga, may mga imprints eh. May mga bagay na sabi nga natin, naiiwan sa hinagap ng iba. E sana yung maiwan natin no, ay mga magagandang bagay. Bakit ko po ito nababanggit? Alam niyo ako po ay 50 plus na. Maamin po ako. Pero ang isang bagay na akin kong naaalala, simula nung ako'y elementarya. Siguro mga late elementary days ko, yung mga grade 5, grade 6, bago mag-high school. Ewan ko kung inaabutan nyo pa yung current events. Diyan dati yung parang simpleng magazine natin. Newsprint lang naman yan noon eh. Na binabasa yan every week. Na doon nakakakuha tayo ng information sa inyong mga leaders, ano yung mga nangyayari sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pero yun nga sa usapin sa social studies, laging nababanggit na yun nga yung corruption, lalabanan, na na-expose ka rin sa mga kampanya, both local at yung mga napapanood sa TV na yun, sa radyo. At lagi sinasabi, lalabanan ng corruption. Maganda namang adhikain, yun nga po ay narinig mo, bata ka pa eh. Eh hindi na ako bata ngayon eh. Diba? Ako'y maedad na eh. Pero ganun pa rin yung usapin. So ang tanong, may nagbago ba? Eh, meron. Pero hindi bumuti. Lumalak, no? Ano nangyari? Hindi ba dapat kung yun ay nilalabanan ay nami-minimize at nawawala? Pero ba't lumalawig at nagpapatuloy? Ibig sabihin, may nakapagpapasa ng ganong klase ng naimamodelo, naipapangatwiran, o ito ay na-enable. No? Kasi hindi naman siya pwede magtuloy kung wala yung mga bagay na yun. So ito siguro isang palaisipan sa atin. Baka ito'y panahon na para seryosohin natin na tayo po ay isang Kristiyanong bansa. Not only by label, but most especially by practice. Kasi mukhang may disconnect. No? Medyo malungkot na tayo ay isang Christian nation, pero yung takbo na ating buhay dito sa Pilipinas does not reflect yung mga godly values at godly teachings. So, ano nangyayari? No? So, yun eh, hindi po paninisi sa kung kanino man. Pero makatulong nawa para matrigger tayong mag-evaluate. And then, gumawa tayo ng intentional kung paano ho natin masusuportahan yung pag-inam ng ating bansa na hindi man sa panahon natin ay makita naman natin yung pag-usad ng maayos sa bansang Pilipinas. May handa man lang natin yung sabi nga natin, direksyon na yun para sa iba, sa mga susunod na henerasyong mga Pilipino. So very important, no? Kasi nga, meron tayong aminin natin, may mga pagkukulang, may nasuportahan marahil ng mga maling kagawian. Pero ang dapat ay may bago o may tama yung mali, may adjust ang mga bagay-bagay at ayan, may pagpatuloy na yung makadiyos at yung magandang legasya. Kasi gusto natin makapag-iwan ng magandang bakas. Ito ha, Psalm 78, 1-8. Ito po yung mga talata na magpapakita sa atin sa Biblia talagang pinagdidiinan. Yung magandang impluensya ay pagpatuloy, tiyakin. At yung hindi maganda, tigilan. At sabi, "My people, hear my teaching. Listen to the words of my mouth. I will open my mouth with a parable. I will utter hidden things, things from of old, things we have heard and known, things our ancestors have told us. We will not hide them from their descendants. We will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, His power and the wonders He has done. He decreed statutes for Jacob and established the law in Israel, which He commanded our ancestors to teach their children, so the next generation would know them, even the children yet to be born, and they in turn would tell their children. Then they would put their trust in God and would not forget His deeds, but would keep His commands. They would not be like their ancestors, a stubborn and rebellious generation, whose hearts were not loyal to God and whose spirits were not faithful to Him." No? So, ang gandang paunawa. No? At ito po ay makikita natin, very relevant. Hindi lang naman ho para sa Israel, kundi para sa iba't ibang mga tao. No? Whether tayo po ay we speak of a family, community, or a country. No? Lahat ng yun ay nangangailangan ng paunawang ito na talagang kinakailangan talaga nating tiyakin na yung mainam, yung makadiyos, ipasa natin. At ito ay may papasa mo lang ng mainam kung iyo ring naiintindihan at iyo ring naipapamuhay. Para nga maipasa mo ng maayos at huwag mong hahayaan na magkaroon ng gap. Para yung mabuti, yung mainam na gawa ng Panginoon, malaman ng mga darating na henerasyon, piniprepare mo na pala yun. At makontra yung hindi magandang nangyari sa previous generations. So yun po ang katugunan. No? So it's very important. Obedience will help us, no? Hindi lang sa atin hong personal na buhay, but the impact we will have towards others. No? Very important. Ito yung sabi ni Boyd Bailey, no? Isang quotation dito. Ang sabi, "It is not necessarily the length of our life that determines our legacy. It is more the length of the shadow of our influence that defines what legacy we leave behind." Hindi naman daw yung haba ng buhay o taon na iyong ipamumuhay ang nagagarantiya ng bakas na maayos, kundi yung lawak na naaabot ng anino mo, yung impluensya mo daw na mainam, yan ang talagang magandang bakas ng iyong buhay na iyong iiwanan. No? Yung tatay ko merong simplification yan eh. "Life is not simply measured by its duration, but by its donation." No? Ang buhay daw ay hindi lang nasusukat sa haba ng mga taon na iyong ipinamuhay, kundi sa magiging contribution o donation ng iyong buhay para sa ikabubuti ng iba. No? So, napakahalaga niyan. Kaya, very important that we leave a generational legacy of faithfulness. No? So, tayo po, no? Pagka tayo ay may mga nakakausap na tao, minsan, no? Naikwento nila yung kanilang karanasang pangbuhay. Marami nanggaling sa challenging background, either nanggaling sa isang buhay na mahirap in terms of economic condition. Mahirap dahil maraming pagsubok na pinagdaanan. But somehow, you see them having a certain level and degree of success sa buhay nila currently. Pero pagka nag-uusap na patuloy, laging nababanggit yan. Una ang Panginoon, tulong ng Panginoon. Pero yung mga instrumentong ginamit ng Panginoon, usually in the form of people. No? May mga nag-encourage sa kanila. Merong mga nagbigay ng tulong. Either sinuportahan sila sa pag-aaral, binigyan sila ng mga damit, nagsuporta sa pagkain, marami. At yun nga, pag may isip nila yon, ipapasalamat sila na noong mga panahon na talagang hikahos, no? Kapos, ay merong naging parang instrumento ang Panginoon para padaluyin sa kanila yung mga pangangailangan para yung buhay nila ay maka-move forward. No? So, maganda. No? Baka kayo, may ganyan din kayong kwento. Either kayo yung natulungan o baka sa kasalukuyan, kayo yung tumutulong. Pero isa yan sa mga godly values na ating napag-aralan, faithfulness. Kaya marami pa yan. Merong integrity, pinag-uusapan din yung honesty, pinag-uusapan yung maraming mga iba-ibang mga bagay. Pero yun lang, na focus ko lang dito, leave a generational legacy of faithfulness. Yung katapatan mo sa Diyos, yung sa katapatan mo sa adhikain ay pinagtalagahan niya sa iyo. At huwag kang panghihinawaan. Dahil sa dulo naman, whether may kita mo o hindi, yung magiging epekto nito ay talagang kapaki-pakinabang. No? Minsan ako yung nanonood ng mga success stories, no? Kaya ba'y mahilig manood sa YouTube. Minsan may mga parang interviews o kaya ay parang yun nga gumagawa ng documentary tungkol sa buhay ng mga sumisikat na tao. Yung ilan sa mga napanood ko, mga basketball players, no? Na galing po sa NBA, na yung iba galing pala sila sa difficult background, no? Yung iba yung family background nila difficult, na talagang isang magulang ang nagsumika, buhayin sila, nahirapan, pero may mga nag-assiste hanggang sa sila po ay na-involve sa sports, nabigyan ng opportunity dahil tinulungan ng mga coaches, nakapasok sa mga kilalang universities na ipakita yung talento nila sa paglalaro. And then eventually, na-mold yung disiplina ng kanilang buhay hanggang sa sila mismo nagtagumpay. At doon naman sa kanilang rurok ng tagumpay, naisip nila yung naitanim sa kanilang magagandang bagay, yun naman ay kanilang gustong ibalik. It's either balikan nila yung mga tumulong sa kanila or yung tawag doon ay paying it forward. No? May gumawa ng kabutihan sa akin kung ako ay humaharap sa hamon. Ako naman ngayon ay nagnanais na yung ibang humaharap sa hamon, tulungan ko rin. Na sa pamamagitan nitong aking tulong na ito ay makatulong para makaahon din sila sa hinaharap nila mga challenges in life. No? So, it's a very good ideal, di ba? Napakagandang mga panuntunan. At yan nga, pagka tayo po ay nagtalaga ng ating mga sarili bilang instrumento ng Panginoong Diyos, pwede rin po itong maging kaganapan na ating buhay. So maganda yung ano yung hamon na ito. Now, ang tanong, ano gagawin ko para ako ay makatiyak na ako ay mag-iiwan ng isang godly legacy? Ano yung mga pwede kong practical na gawin for that to truly happen? Well, bibigay ko po sa inyo yung apat bukas. Yan po yung second part na atin tong lesson na ito. So, as always, ang atin tong ginagawa, yung first part, Saturday, second part and conclusion, yung wrap-up po natin would be on a Sunday para po doon sa completion na ating material na tinatalakay every weekend dito po sa ating programa ko, Konektado. So, paalala po ng ating programa, sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!

0: kaibigan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damong ang responsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalom. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines, until all have heard.
3: Pare, parenting and relationship enhancement.
4: Blessed weekend po mga kapatid. Ito po si Paring Jebo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Pare or Parenting and Relationship Enhancement. At tayo po ay nagagalak dahil magkakasama tayo at ako po ay nagagalak dahil tatlo po kami ngayon. Ayan, kasama po natin ang namiss natin.
5: Yes.
4: Hindi yung pinagtampuhan natin. Namiss natin. Paring Pastor Mark, blessed weekend sa iyo. Kumusta naman?
6: Blessed weekend, Paring Jebo. Blessed weekend, Paring Alison. Namiss ko kayo. Namiss ko din kayong mga takapakinig ng programang Pare.
5: Yan.
4: Maraming salamat at nakarating ka ngayon. At syempre, kasama natin ng ating Paring Alison, Alison ko at Alison nating lahat.
5: Yan. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa, nais lamang po namin magpasalamat in behalf of the world ni sa Father Philippines sa mga nakadalo po, no? Sa nakaraang po mga pagsasanay po natin ng the world ni sa Father dyan sa CCF at gayon din po sa WCC sa Binalonan. Maraming salamat po.
4: Oo. At kung kayo po sa mga nakadalo, no? Kung kayo po ay interested na ipagpatuloy ang ministry ng the world ni sa Father, I'm sure marami sa inyo na-realize it's really beneficial. Narito lang po kami to help you implement and move forward with the movement. So, sa ating pag-aaral ngayon ay pag-uusapan natin ang transfer of moral authority. So, yung establishment of moral authority ay isa sa mga gampanin ng isang ama, no? So, apat yan eh. So, yung establishment of moral authority, conferring of identity, affirmation of potential, at saka yung emotional security, no? Yes. So, yan. So, itong topic natin is about the transfer of moral authority. Yan. So, Paring Alison, ano bang ibig sabihin natin dito? Ano ba ang idea ng pag-transfer ng moral authority?
5: Basically, kailangan po natin maintindihan that moral authority is intentionally passed from one generation to another. Bakit siya mahalaga? Sapagkat yung paniniwala po natin, kapag ito po ay nasarili lamang po natin, ay gusto hindi po nagiging napapakinabangan ng ating pong mga anak. Na pag-aralan po natin noong nakaraan yung clarity of conviction, yung paninindigan, ano po yung paninindigan po nila kapag hindi po natin ito naipasa sa kanila. Kaya ito pag-uusap na to ay napakahalaga po, no, Paring Jebo, Paring Mark, sapagkat sinasabi natin yung term po doon ginagamit ay intentional. So ibig sabihin, nandoon po yung pagtuturo, nandoon po yung pagpapakita, hindi lamang po sa isang pagkakataon, but it should be intentionally shown, demonstrated, consistently, no? Consistently. Kaya mahalaga po dito. Kaya kung may pagkakataon na baka hindi ko nagawa, hindi ko nasunod, hindi ko na ipakita sa aking anak, nandoon din po yung tinatawag natin sincerity at the same time, showing them what it is really or how is it really to see moral authority in one's life.
4: napakahalaga nito kasi pag tiningnan po natin, yung kawalan po ng linaw sa mga pamantayan ng tama at mali, lalong-lalo na sa panahon na sabi nga natin, hindi lang yung pag-unawa ng tama at mali, kundi yung paninindigan, ano, kagaya ng topic natin last time. Talagang challenging kasi napaka-open ang society. Marami ang hindi tama na ginagawa ng marami at marami rin ang gumagawa ng mga bagay na hindi tama at pinaglalaban pa ito. So, in other words, lilinawin nating muli, hindi lang ito po tungkol sa linaw ng pamantayan. Tungkol din ito sa meron ba tayong kakayahan na talagang panindigan itong tama. No? Kasi talagang ganun eh. Pag hindi, we will be passing on yung confusion, yung of course, yung epekto nitong lack of moral authority, even to the next generation. Yes. Yeah. Kaya, parang naaalala ko yung sinulat ni Solomon. Ano? Sabi niya, everything is the same. Paulit-ulit, no? Gagawa ng isang mali ang isang generation, the next generation, uulitin lang ito. So parang walang improvement. Marami na rin akong nabasa tungkol dyan na sinasabi nga, if you look at society today, yes, we all agree we are more modern, we have high-tech everywhere, no? Nakikita natin yan sa communication, technology, sa lahat ng bagay. Pero the sad reality is, kahit na bawat henerasyon may bagong advancement sa technology, pero hindi natin maiaalis na hindi naman bumubuti morally ang bawat generation. Meron at meron pa rin mga kasamaan, kamalian, at nakakalungkot kasi nagtutuon tayo sa mga bagay na lilipas, pero yung mga bagay na dapat po ay talagang mas ini-improve over time, ito yung ating nanineglect. So, Pastor Mark, no, of course, sabi natin moral authority is important, pero tingnan natin sa perspective ng isang anak. Halimbawa, how difficult it is it para sa isang kabataan sa panahon ngayon na talagang panindigan yung tama at mali?
6: Well, ang yun ang challenge sa panahon ngayon kasi ngayon, ang dami-daming mga influences eh. Di ba? Hindi tulad nung mga previous generation.
5: Panahon mo noon.
4: Comics lang.
6: Baka balik ko lang eh.
4: Ito si Allison talaga.
6: Kinubuli na ako ni paring Allison.
4: Paring Allison.
6: Nung panahon nung mga magulang natin.
5: Same time dyan.
6: Siguro yung impluensya lang. Television, radio, di ba? Ngayon, ang dami ng impluensya. May social media. Of course, aside pa mga kaibigan, di ba? Yung kaibigan, given naman yan, pumasok sa eskwela. Yung social media. Plus, ang dami-dami mga influences ngayon eh. And because of that, parang ang daming boses or ang daming mga nangungusap sa ating mga anak. So, yun yung very challenging sa panahon ngayon. Kaya nga, kailangan tayo mga magulang, di ba? Paring Jebo, kailangan very, very intentional tayo that we are the voice that they should listen to and follow.
5: Amen.
6: I think yung previous session na ninyo, di ba, you talked about clarity, di ba?
5: Yes.
6: Kailangan clear na clear doon sa ating mga anak na the voice of the father, and of course the mother too, is the voice that he or she will follow.
5: Yeah.
6: Di ba? Kasi yun nga, yun yung moral authority. In other words, na nakita nung anak na this is the as hinuhubog siya ng kanyang tatay, habang siya ay maliit, tinuturo yung tamang values, talagang naniniwala siya na this is what life is all about. And therefore, yun nga, susundan niya ito. And sa totoo lang, hindi naman siya ganun kasimple. Kasi definitely, pag laki niya, di ba, pag nakaroon siya ng mga kaibigan, pag pumasok sa school, pag nag-engage sa social media, marami mga boses, marami pumapasok. At kailangan tulungan natin yung mga anak natin na i-filter yung mga information, yung mga impluensya na yun na pumapasok sa kanila mga isipan. Yun ang yun ang importante. So kailangan importante maging intentional tayo. Kailangan alam natin, di ba, ano ba yung social media engagement ng ating mga anak. Alam natin ano ba yung mga games na nilalaro nila. Kailangan kilalanin natin sino ba yung mga kaibigan nila. Minsan kasi hindi natin tinitingnan yung mga bagay na yun eh. Nakikita natin kasama niya yung mga kaibigan niya, okay na tayo doon. Pero hindi natin alam na baka maaari yung mga kaibigan niya nagdadala ng mga impluensya na kontra sa mga tinuturo natin eh. So yun nga, kailangan involved tayo, di ba? Talagang it takes I think ngayon talagang mas kailangan intentional yung mga magulang.
4: Napaka-importante yung sinabi na yon, ano, yung pangangailangan ng intentionality. Oh. Kasi ang modern challenges also affects the intentionality of parents, no? Kasi yung assumption natin na para bang sa dami ng information available online,
6: yeah.
4: Para bang ang assumption is alam na nila yan, no? They can easily learn that, easily access that. So at the same time, kung meron tayong mga anak na distracted by social media, online, we also have parents who are distracted by online and social media, di ba? So ang problema pa din sa mga parents, wag nating i-assume na they are not susceptible to fake information or wrong information or even yung pressures ng society to conform. So ibig sabihin, hindi lang to struggle ng anak eh, pati yung mga magulang eh. No? Misan, di ba, halimbawa may mga magulang na mag-discipline sa mga anak. Eh misan makikita mo iba opinion ng mga tao sa social media with the form of discipline or maybe yung reason ng discipline. Bakit mo dinidisiplina? So bandang huli, dahil hindi, kumbaga pinapayagan ng iba, sa'yo hindi, parang ngayon may pressure ka rin na bakit nga bang higpit ko, bakit ganito. So pare-parehas tayong apektado ng, ng ganitong mga modern advancement, so to speak. Pero kinakailangan nga lalong-lalo na as a family, united tayo rito eh. Now, when we say united, hindi lamang bawat isang miyembro, but even as we transition from one season or one generation to the next, kailangan talaga ano eh, maliwanag yung mga pamantayan. Hindi yung mga anak para bang nangangarap na lang na lumaya lang ako sa magulang ko. okay na ako.
5: Naghihintay lang pagkakataon.
4: Oo, ano? Meron akong isang narinig actually na isang podcast on parenting. Sabi niya, dalawang klase ng anak eh. Yung anak daw na ayaw kumawala dahil they really enjoy staying with the parents. At yung mga anak na as much as possible, makawala na kagad, no?
6: Yeah.
4: Yan nga ang problem. So, yun ang challenge talaga. Kaya, kinakailangan nating pag-isipan, maunawaan na hindi lang po ito issue ng ating mga anak. Tayo po as parents, there are factors affecting us why oftentimes we fail to become intentional.
6: Yeah.
4: And madalas, nare-realize lang natin yung need for intentionality pag may problema na, pag magulo na, pagka mamamatay na tayo. Di ba? Ganyan kadalasan eh. And when we look back, we realize we have wasted a lot of time, opportunities na sana we could have spent with our children, giving them what is truly important.
6: Correct.
4: Kaya ito po, pag na-ingrain to sa ating values as a family, makikita nyo po, even sa inyong mga paglabas as a family, nagre-reflect yung mga values na ito, what you listen to, what you allow, what you expose yourselves to, di ba? Lahat yan eh, apektado ng values eh. Misan nga, di ba, kuha tayo ng simpleng bagay lang, no? Misan yung mga magulang, pagka yung mga anak, eh, halimbawa Linggo, they allow the children to wake up late, no? And parabang, para sa marami, excusable yung malate tayo sa church, total Linggo lang ang pahinga, i-sacrifice ang church, total Linggo lang naman ang pwedeng gawin to. So, alam nyo, yung mga simpleng action na yon, it speaks volume on what you give importance to, di ba? So, kaya nakakalungkot yung mga anak natin, parang ang tingin na lang sa church is something we do when it's convenient. O kaya, dahil nga mamayang nandyan, mamayang wala, hindi nagiging rooted sa relationship, sa community, sa church. Which, according sa ating previous lessons nga, yung paninindigan sa tama is not only an issue of knowing kung ano yung beliefs, but also, issue rin ito ng wanting to be accepted, to find yung attention, acceptance, approval. So basically, kung kahit maliwanag yung tama, pero kung may yearning, no, for the acceptance, attention, approval, talagang madali nilang maisa-sacrifice to. So ibig sabihin, we have to show them na yung church, ito'y hindi lamang lugar that we go-to every Sunday, yeah. It's all about building relationships. Yeah, building relationships. Kasi yan ang importante, yung support system coming from like-minded people. Yeah. So, yun ang malaking challenge doon. Na pag hindi na-establish yan sa mga anak natin, dyan nyo po marirealize na yun nga, parang halaman, no? Parang halaman na hindi siya talaga nag-ugat at established. Maganda tingnan sa umpisa, mabubuhay naman yan, pero hindi yan tatagal pagka dumating na yung hindi nadiligan, mainit, binagyo, dun mo marirealize. Kaya sometimes yung mga children po, they seem okay until dumating yung mga tests na talagang susukat at susubok sa kanilang mga paniniwala. Yeah.
6: Nabanggit mo pa rin, Jebo, yung going to church or attending worship service. I think sa panahon ngayon, nagbago din meron na tayong option.
4: Online.
6: Pwede na tayo mag-online service. Yeah. Tapos, depende pa sa, well, kunyari sa church namin, may multiple services pa. So, pwede yan kasi, kunyari, binanggit mo, nung araw, kung isa lang yung service, umaga, talagang gigising ka na maaga.
4: Yeah.
6: Ngayon, pagka may multiple service, pagka tinatamad ka ng konti, mamaya lang tayong hapon kasi mamaya may hapon lang.
4: Meron pa naman.
6: May hapon lang. I mean, of course, I don't want to sound legalistic, di ba, na hindi naman, na masama yun, ano. Pero kasi, I think yung moral authority, kasi meron kang conviction, di ba? Meron kang pinapakita na clear yung conviction mo, that this is very, very important to you.
4: Mm-hmm.
6: And therefore, talaga dapat may consistency siya. Eh.
4: Yeah.
6: So, I mean, wala man masama mga tendang online service, pero I guess coming off sa sinasabi mo, para naging convenient na ngayon sa atin.
4: And
6: therefore, yung parang yung kung dati, nung araw, ay basta gigising tayo ng ano, ng alas 7, kung tayo simbahan, o attend tayo ng church. Ngayon, it's possible na because of the options that we have, either mag-online na lang tayo or mamayang hapon na lang tayo mag-church. And again, hindi naman siya masama, di ba, per se. Hindi naman ikaw nakakasala pag ginagawa mo yun. Pero yung message na kinoconvey mo kasi sa mga anak mo, it's possible na kung convenient lang, di ba? Kung kailan convenient, mag-church tayo. And siguro it's possible na mangyari yon, pero kasi yung consistency, I think, yung key na ipinapakita mo na you go there, not only to attend, di ba, church or to attend worship, but ikaw mismo, pinapakita mo sa anak mo that you go there to really worship. Na it is a holy, ano ba, it's a holy discipline, di ba? Talagang banal na disiplina sa iyo. Na nakikita ng anak mo, talagang gustong-gusto mo pumunta doon. Dinidisiplina mo yung sarili mo at nagsasamba ka sa Panginoon. Hindi lang yung pumunta ka doon para masabi na nag-attend tayo ng church.
4: Yeah.
6: O kaya pumunta ka doon to receive, di ba? Yun ang madalas di ba? We get there, uy, gusto ko yung maganda yung kantahan. Gusto ko maganda yung mensahe.
5: Consumerism.
6: Pero pinapakita mo na you go there to bless bless the Lord primarily. And even to bless, let's say, bless the preacher, bless the yung mga kumakanta, na you go there kasi you worship Di ba? Yung attitude na pinapakita natin. Parang ang challenge din sa panahon ngayon, nawawala yung ganun. Di ba? Na parang kasi that's connected to, well, to moral authority.
4: Yeah.
6: Kasi going to church is a value So maganda ipakita natin sa mga anak natin na importante yung going to church, especially sa mga panahon ngayon.
4: Yeah. Totoo yan, ano? Talagang minsan masasabi mo na, nagsimba naman kami. Pero yun nga, it's not really out of conviction, but more on convenience. No? At yan po, it's, kahit na nakapagsimba tayo, but it communicates something that goes against what we really want to teach our children. So, maganda yun. It's actually very relevant yung binanggit ni Pastor Mark. Kasi nga, sa panahon natin ngayon, para bang, nakapag-church naman . Di ba? Kahit na nasa kung saan ka habang nasa daan, you listen sa online.
6: Kasi mas malaga pa ngayon, saan tayo kakain pagkatapos?
4: Minsan gano'n, ano? Gantong service na tayo pumunta para diretso na tayo sa ganito. May event sa gantong umaga.
6: May buffet ba?
4: May buffet. So, totoo yun na pag hindi talaga natin nabantayan, akala kasi ng iba, just by being present, either physically or online, you're passing on your faith. Pero ang hindi natin madalas nakikita, the way we treat itong ating faith, no, even yung mga pagsamba natin, you are also conveying something eh, di ba? Yun nga eh, na hindi naman talaga ganun ka-importante ito. Flexible ito. Mag-a-adjust si Lord sa atin. Parang ganun, no? So, yun eh. Ang totoo, hindi naman ginawang multiple services para lang kung tinanghali kayo, may option din. Hindi naman yun ang nasa isip ng mga naggawa ng second, third, fourth service na yan. Ang intention niyan is to cater to people na syempre limited yung capacity ng facility. So, hindi yan ginawa na, okay, pag nagising ka na maaga, you have option A. Pagka tinanghali ka, option D. Hindi naman yun ang purpose ng pagkagawa. No?
6: Naalala ko nung araw, di ba, pag mag ka na sine, papasok ka sa kinna. Diba nung araw ka nun, papasok ka sa gitna. Tapos, gagawin mo, uulitin mo, di ba? Uulitin mo sa yung sunod na palabas, uulitin mo. Pagdating doon sa punto na saan kayo nabutan, alis ka na. Pwede na ngayon ganun. Pati papasok sa mo, nasa mensahe ka na, nasa message ka na, uulitin mo na lang yung kantaan. Para, uy, okay, uwi na tayo.
4: Tapos meron pang ano, dagdag mo pa yung, di ba, minsan yung... ano pa yan? Bawa, alas 9 yung service. Okay lang yan. Kumakanta pa lang yan. Mamaya na tayo. Aabot tayo sa sermon.
6: May ganun, diba? Okay lang yan. Kantahan lang yan. Importante yung sermon.
4: Sermon. O kaya naman, pagtapos na yung sermon, alisan na.
6: Ayun, may ganun.
4: Diba? Meron din ganun.
6: Hindi na inaantay yung closing song.
4: Wala na.
6: Uwi na tayo. Tapos na.
4: So, yung mga ganun, ano? Medyo nakakadaya kasi yun.
6: Kasi, ang ganyan, ano yung pinapasa mo sa pamilya mo? Yun yung ano eh.
4: Nandun ka eh, nakarating kayo eh. Nagsimba ba kayo? Nakapagsimba eh. Pero yun nga, merong alam nating meron tayong shortcut doon na hindi tama. So, misan, hindi natin namamalayan na sa mata pala ng ating mga anak, eh, we are basically saying na anak, this is not really important. No? Hindi talaga to ganun ka-importante. I remember one time, ano, nayaya ko yung ilang kabataan sa church. Tara, mga may hilig mag-motor. Eh. Punta kami motor show, Sabado. Dating kami, mga 6. Eh, ang haba ng pila sa ticket, 7, nakapasok kami. Tapos maya-maya, uwi na tayo, pastor. O, kapasok lang natin. Sabi niya sa akin, sa pamilya kasi po namin eh, yung disiplina po sa amin, kailangan matulog ng maaga ng Sabado para pag Linggo hindi kami late at pupuyat-puyat.
6: Maganda yun.
4: Napahiya ako, uwi na tayo.
6: Ikaw pa lang. Ikaw pa lang.
4: Mali doon. Pero ang ganda nun, di ba? Yes. Kasi meaning, talagang priority mo ang Sunday. You want to be there fresh, present, physically prepared, mentally prepared, yung mga damit, Sabado pa lang, ayos na, hindi para pagdating ng Linggo, mag-away pa, nasaan to, nasunog yung damit, nakalimutan yung plancha, nakasaksak. Kasi nga, parang, it's not really that important eh. Kaya tuloy, many times, walang spiritual preparation going to worship.
6: Yes,
4: dapat talaga, planado yan, because it's our priority, we... prepare for it.
6: Yeah.
4: Ang nakakalungkot pa nga niyan, kung idadagdag mo pa, eh minsan yung preparasyon sa ano eh, sabihin kasi ang hirap gumising, pero pag outing yan, walang tulugan yan.
6: Yan, diba? Alas 4 pa lang.
4: Alas 4 ang alis, alas 3, nakabihis na, nandoon na sa waiting area. Di ba? Tapos panayang chat sa isa't isa. Anong oras ka pupunta? Well prepared. Kung usapin lang ng kaya, kaya eh. Yun nga lang, talagang again, behind these actions, meron pong mga ano yan eh. Meron tayong mga na, sabi nga, iba yung sinasabi. Pero meron tayong na ipararating.
6: Yeah.
4: Diba? So yun po ang kailangan, mindful tayo doon. So kasama yun sa gusto nating ipamana. Kaya minsan nakakalungkot dahil yung intentional transference ng faith, hindi nangyayari. Kasi nga parang we just allow them to go on autopilot. Ang mahalaga, basta nakita natin nagsisimba, okay na. Pero hindi natin naiisip paano ba nila tinatanggap ang mga bagay na ito. So, isa pang mahalagang tanong siguro, no? Kasi nga, yan, may mga namamana tayo. Lahat naman eh. May namamana sa parents. Pero ano nga yung namamana na yun, di ba? So, we go to church, pero ang question, anong klaseng pagpapahalaga? Now, isa pa, sino ba talaga ang nagsishape ng ating mga values? Yeah. Magandang tanong yan eh. Considering din syempre yung oras. No? By the amount of time, anong nagsishape sa ating mga anak? Yung influences nila, even the friends, no, that they keep. Kailangan din maging intentional tayo dyan kasi Itong mga friends na ito, they carry values. Package deal yan eh. When you have friends, they have values. You have your own values. Pero yung values nila will either cement and concretize your right values or they will contradict.
5: Yes.
4: No? Ang mahirap sa kaibigan kasi nga they provide the in a way ilang benefits kagaya ng ano sinasabi natin yung support system. So talagang because you want them, sometimes you end up compromising what you believe is right. Dahil isinasaalang-alang mo sila.
5: Yeah.
4: Ayaw nating malagay yung mga anak natin sa sitwasyon na mangangapa pa sila kung gagawin ng tama at mali dahil may kinoconsider silang mga tao na inalaw natin sa buhay nila na may decision naman sana tayo na hindi i-allow ang ganung level of influence. So it becomes now more difficult for them to make a stand for what is right.
5: Yeah.
4: No? Kaya yun ang challenge dun eh. Isa pa, pag pinag-uusapan din natin itong moral authority, minsan ang akala natin, ito madalas ko marinig din to eh, no? Yung hindi ako nagkulang sa paalala.
5: Ayan.
4: Yan. Na para bang lagi lang sa level lang ng paalala, words, palagi lang kaalaman. Pero ganun ba yon, parang Alison? Is it just on the level of words, paalala lang ba talaga? Or is there something deeper na kailangan i-consider sa passing on of faith natin to the next generation?
5: Siguro, pag sinabi niyang paalala, ang pagkakaunawa ko dito ay meron ka na ituro. Pero sa pagtuturo kasi, nabanggit mo kanina, salita eh. Hindi lamang kasi ito mere words alone.
6: Yeah.
5: Di ba siya sabi nga nila, it is more caught than taught.
6: Yeah,
5: ibig sabihin, yung behavior kasi natin po, whether we like it or not, whether we are conscious or not, ito po yung nakukuha po nila eh. Kaya po dito, hindi po yung tipong parang ano yung pinaalala mo, kundi ano yung pinamumuhay mo eh. What the faith that you have lived out, the morality that you have lived out. Kaya dito, hindi mo pwedeng parang masasabing kontrolin yung bata eh. O dahil lang siguro sa takot, kaya sila sumusunod. Ang mahalaga talaga dito is for them to be able to see na ito yung tatay ko. Ibig sabihin, yung salita niya, ipinamumuhay niya talaga. Kanina nga, marami sigurong tinamaan habang nakikinig ako sa inyo. Sapagkat, di ba, yung mga simpleng pagsisimba lamang na nagiging flexible, nagiging convenience lang na ang ating pagsisimba, kung ano kasi yung binavalue natin, nagre-reflect yun sa action natin. Ibig sabihin, yung ba talaga ang values natin na we just take up going to church lightly? And no wonder, kapag mayroong mga pagsubok sa buhay, madali tayong natitinag. Sapagkat ang pundasyon natin, hindi ang salita ng Diyos eh. Kuminsan kasi parabang nagiging weak na lamang ang ating pamumuhay, how we live our Christianity, nagiging mediocre na rin, mahina and mediocre. It is because hinahayaan natin yung mga, ang tinatawag natin dito, mga spiritual disciplines, ay hinahayaan lang natin maging loose, maging maluwag. Kaya, going back to sa sinasabi, hindi lamang mere words po ito. Ito po ay buhay po talaga na pinapakita natin na kaya ganito ang pamumuhay ko, not because of anything else, but because I really firmly believe in God's word. Na ito yung nararapat, na ibig sabihin, when I exercise out integrity or show integrity, it is because that is proper. No, that is proper to be a man na meron pong masasabi mong mapagkakatiwalaan ka sa mga bagay na ito. Because without which, baka saan mahulog o mapunta ang direksyon ng iyong anak without integrity, 'di ba? Sinasabi ng iba, ayayaan mo na gumawa ng mga bagay na hindi tama, pero you would see the end result, no? Ang sabi ng Biblia is ang word is distraction, kapamahakan. And we don't want that to happen sa ating mga anak.
6: Yeah. Yeah, dagdag ko lang kay Pari Alison, 'di ba? Sabi ng Bible, 'di ba? Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Proverbs 22:6. So, yung turo sa atin ng salita ng Diyos is to train, di ba? To train our children. Ang madalas kasi ginagawa ng mga magulang, hindi naman kasi sinabi ng Bible na lecture your child in the way he should go or paalahanin mo. Yung training kasi mas malawak siya. Diba? Kasama doon yung pagpapaalala, pagtuturo. Yeah. Pero kasi pag inisip mo yung salitang training, kanyari, para siyang atleta, diba? Tinitrain mo yung isang athlete. Training involves may disiplina ka doon.
4: Yeah.
6: Diba? Meron kang vision na... Kasi pag atleta ka, gusto mo manalo ng medalya. Meron kang gustong tatahakin o gusto kang vision na pupuntahan ng
4: may
6: anak
4: goal,
6: mo.
4: Oh.
6: May goal ka. Mm-hmm. So malawak yung training eh. So hindi lang siya ililecture mo, sasabihin mo yung tama. Unang-una, ikaw mismo, kailangan isabuhay mo. Diba? Parang yung coach, diba?
4: Yeah.
6: Usually, ang effective na coach, atleta rin siya.
4: Yeah.
6: Kasi na-experience niya, nadaanan ko ito, at therefore, ito yung tamang formula para maging successful ka.
4: Yes.
6: So, ganun din ang training, diba? Yung ikaw nga, you walk the talk.
4: Yeah.
6: Sinasabuhay mo yung tinuturo mo. Mm-hmm. At the same time, nagdidisiplina ka. Diba? So, yung mga bagay na yon, nagtuturo ka. So yun ang sinasabi ng salita ng Diyos na effective way para mapasa natin yung values, kasi yun ang pangako ng salita ng Diyos, if you train up a child in the way he should go when he is old, he will not depart from it. So yung itinuro mo, talaga sinasabuhay niya kahit wala ka na.
4: Rootedness eh, no? Naalala ko yan kay Joshua eh, sa Joshua 24.
6: Mm-mm.
4: Familiar tayo dun sa popular decision niya, no? As for me and my family, we will serve the Lord. But if you go to verse 30, sinabi doon, no, na yung next generation of Israelites remain true to the Lord, no?
6: Amen.
4: Kahit patay na itong si Joshua, and until, no, yung mga leaders who outlived him were also gone. So ibig sabihin, hindi naman natin talaga kontrolado many years down the line. Eh.
6: Yeah.
4: But we can do something to preserve yung tama and to make obedience easier for the next generation. Yeah. Yun talaga yun eh.
6: Yeah.
4: To make it easier for them to obey. So hindi po ito ginagawa para mahilaw ang pananampalataya. But to eliminate whatever challenges... and so that they will easily catch, no, yung ating mga paninindigan para sa kanila. So napakahalagang bagay, no, na pag naisip-isip natin to, talagang kailangan bigyang tuon, again be intentional and be conscious and cautious. Kasi minsan nga automatic na tayo eh. Basta nagsimba, okay, tama itong ginagawa. But again, narinig nga natin kanina na may mga ibang mga bagay pala tayong misan ay mali sa ating mga halimbawa or natotolerate. So that is also passed on to the next generation. Kaya how do we transfer moral authority? So let's give 4 ways, no?
6: Yeah.
4: So one is through example that they watch, no? Actually, alam mo, mabigat tong hamon na to kasi uhaw ang mundo ngayon sa mga magagandang halimbawa eh.
6: Yeah.
4: Diba? If you look at the marriages of people, spiritual life of people, ngayon parang pa-trending na lang eh. Pati ang pagsisimba ngayon parang ano eh, for the purpose of posting. Yeah, nag-church ako. Diba? Parang ano eh. Parang lahat umiikot pa rin sa social media. Wala namang masama that you share what you learn or share that you go to church. Pero paminsan, para bang nagiging content na lang din.

0: Bawat pagkakataong ipagkaloob, nagda-drive ka, hinahatid mo yung anak mo sa eskwelahan, ang pinag-uusapan po ninyo, yung salita ng Diyos, paano mahuhubog sila mula sa salita po ng Diyos, hindi po sa mga quotable quotes mula po sa mga social media, hindi po mula sa mga opinion po ng mga tao, kundi mula po sa salita ng Diyos. Talk while sitting, talk while walking. Namamasyal kayo, meron kayo makikita. Bakit ganito ang action ko? Bakit generous si Papa? Bakit sobra yung sukli ni waiter? Ibinabalik. Bakit ganito? Sapagkat merong pinanggagalingan eh. At doon mas natututo ang bata. Ikatlo, nandoon yung sinasabing talk before sleeping. Ibig sabihin, nagagawa pa ba natin yun? Minsan, sa pelikula na lang yata natin napapanood yun, yung pinagpipray yung bata, kinukumutan na ganyan, pinagpipray, tapos lalabas, ganun. Hindi eh. Kung hindi sa buhay natin, alalahanin natin kung gaano kahalaga ito. Ang sang natutunan ko, no, paring Mark, paring Jebo, kung gaano po kahalaga, kung nakikinig po yung mga tatay ngayon, alam niyo po ba kung gaano po makapangyarihan at pinagpapahalagahan po ng Diyos ang pagpapala na nanggagaling po sa atin po mga tatay, sa atin po mga pananalangin, sapagkat napakahalaga po nito at sineseryoso po ng Diyos ang panalangin po natin, sapagkat dito natin pinapakita na ang ating pong pagtitiwala, iniatang ang responsibilidad po sa atin at pinapakita natin ang tiwala natin sa Diyos para po sa buhay ng ating anak, no? At naroon din po siguro yung talk after waking up. Na sa kanilang paggising ay ang salita ng Diyos ang siyang nangunguna. Nakikita ang si tatay ng pinangungunahan ng kanyang pamilya sa panalangin sa gabi, sa paggising sa umaga, gayon din. Wala pong sandali na waglit sa ating isipan na hindi po mahalaga ang Diyos. Sapagkat kapag nangyari po yung para bang dito sa pating ito, meron may sakit, kailangan ko ang Diyos. Pero dito sa pating ito, papasok ko sa opisina, kaya ko na ito. Kaya nga, di ba, sa mga simpleng bagay, kung mapapansin natin sa mga balita, mga nagja-jogging lang, nag-exercise lang sa daan, biglang nagkaroon ng aksidente, namatay. Sapagkat ang ating pong buhay ay kinikilala natin, hawak po ng Diyos. Kaya napakahalaga po dito na we recognize God's guidance every time, at gayon din po sa ating pong mga anak, kung paano po natin sila pinalalaki, it is through conversation. Pero through conversation we've learned from the Word of God is a moment by moment thing. Sa bawat pagkakataon na ipinagkakaloob po sa atin, naroon po ang atin pong layunin na ipakilala ang Diyos at mahalin po nila ang Diyos na ito.
1: So through example, through yung ating conversation, Pastor Mark, what's number three?
2: Number three, through correction. So correction involves discipline. Well, medyo nabanggit ko na to kanina eh, di ba? Na yung Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. So part ng training kasi is discipline. And I guess tayo mga Pilipino, sa kultura natin, alam naman natin to eh. Lalo mo eh, again, yung panahon ni paring Allison, di ba? Very heavy yung... Grabe, di ba, nung araw, yung mga tatay natin, ibang klase magdisiplina. Ang kakapal na mga sinturon, di ba? Yung
1: pure leather.
2: Grabe, di ba? Ngayon, feeling ko, ewan ko lang, ngayon feeling ko, mas lenient na ngayon yung mga, di ba, mas hindi na ganun katindi yung pagdisiplina ng mga tatay. But, you know, I guess, siguro kasi ilan sa atin o ilan sa mga tatay ngayon, siguro na-experience na yung matinding disiplina nung unang panahon. Kaya medyo averse sila ngayon sa ganun na method ng discipline. But, may value si discipline because sabi ng salita ng Diyos, for those whom He loves, di ba? He disciplines, di ba? And sabi ng Bible, train up he who spoils spares the rod, spoils the child.
1: Yes.
2: So, importante, may value yung discipline. Pero ang key kasi, ang susi doon, kailangan na meron kang i-balance mo yung pag-ibig eh, saka yung disiplina.
0: Establishing relationship.
2: Yeah. Kailangan yung pundasyon ng inyong relasyon may pag-ibig. Yeah. So, ang advice ko lagi sa mga tatay, kung walang pundasyon ng pag-ibig ng inyong relasyon, huwag ka na mag-discipline ng In other words, ma-establish muna dapat ang relationship. Kasi kung

0: puro kang disiplina, magiging rebel din naman yung anak mo.
1: Mm-hmm.
0: So, kailangan make sure na meron kang foundation. Yung maganda yung ano, yung unang way, di ba, unang transfer, yung example, yung conversation, di ba, kinakausap mo siya, kasi itong binanggit ni paring Addison, lifestyle to eh.
1: Yeah.
0: Ibig sabihin, it involves time eh.
1: Yeah.
0: Di ba, hindi mo magagawa lahat to pag hindi ka nag-google ng oras sa anak mo eh. Di ba, yung sitting, walking, sleeping, waking. Basically, so pag spend time ka, nagbi-build ka ng relationship. Yeah. And now, syempre, alam natin na ang anak natin, di naman perfect, there are times na mag-disobey sila.
1: Mm-hmm.
0: Pag nag-disobey sila, then you now discipline them. Kailangan i-disiplina sila. Now, may paraan na pag-i-disiplina na medyo mahaba yung isang seminar siya. But yun lang naman ang importante. Unang-una, importante, meron kang foundational na relationship sa anak mo. Pangalawa, never discipline in anger.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Importante yun. Kasi pag galit na galit ka at dinisiplina mo yung anak mo, ang na-associate tuloy ng anak mo yung discipline mo with sa galit anger mo. Yeah.
1: Mm-hmm.
0: So kailangan disassociate mo yun. Dinidiscipline mo siya, pero pinahalagahan mo yung values ninyo.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Pinahalagahan mo yung obedience niya, yung pagrespeto niya sa iyo, yung tamang pamumuhay. Yun ang kailangan mo i-highlight na parang ganito, 'di ba? Sabihin mo dahil kinakausap mo nga siya through conversation. Tapos sinasabi mo, anak, kailangan mag-obey ka sa akin. Eh nang disobey siya sa iyo. So parang sinasabi mo sa anak mo, anak, because yung usapan natin mag-obey ka lagi kay mommy daddy mo, pero nag-disobey ka, and therefore, di ba, nag-violate ka o lumabag ka sa usapan natin.
1: Mm.
0: And meron kayong usapan na whenever that happens, i-disciplina ka namin.
1: Mm-mm.
0: And the discipline, of course, pag maliit, syempre, meron din siyang, may pain din siya, di ba? May sakit din siya. Pero hindi dapat yun ang i-highlight mo eh. Ang i-highlight mo, yung paglabag niya.
1: Yeah.
0: At kailangan i-restore mo siya. Na i-discipline mo siya kasi gusto mo siyang itama yung kanyang karakter, yung kanyang ugali. Kasi parang ang kinocommunicate mo, anak, ano kay? Alam ko, kilala ko, obedient ka na bata eh. Yun kay, yun ang karakter mo, yun ang identity mo.
1: Yeah.
0: And therefore, kailangan dun ka, isabuhay mo yung identity mo. At dahil sa puntong ito, hindi mo nagampanan siya, and then meron tayong parang proseso. Yun nga yung discipline na ginagawa.
2: Yun, napakaganda. Panghuli, may isa pa, no?
1: Yeah.
2: We also transfer moral authority to our children through blessing.
1: Yeah.
2: Well, alam mo, maganda rin yung sabi nga natin, yung affirmation is important, no?
1: Yes.
2: Pero ang ganda rin paminsan pag pinagpe-pray mo yung mga anak mo, you speak blessing, no, to your children.
1: Amen.
2: That way nakikita nila na this is the blessing of obedience, no, to the Lord.
1: Mm-hmm.
2: So yeah, napakarami, no, at talagang mapagpala itong ating episode na ito, pero syempre limitadong oras, and we want to give time sa ating devotion, paring Allison.
1: Mm-hmm. At dadagdagan po natin ang mga napag-aralan po natin sa pamagitan po ng sama-sama pong pagbubulay-bulay mula po sa salita ng Diyos. Matatagpuan po ito sa 2 Timothy chapter 3 verses 14 to 15. 2 Timothy chapter 3 verses 14 to 15. Ganito po ang sinasabi. But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learn it, and how from childhood you have been acquainted with the sacred. Ngunit magpatuloy ka sa mga katotohanang natutunan mo at pinaniniwalaan, dahil kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata ay alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagbibigay karunungan tungo sa kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang una po natin kailangan maunawaan po dito ay ang spiritual continuity beats culture. Sa panahon po natin ngayon, ang kultura is always trying to impose its will against us.
2: Mm.
1: Pero kung meron po tayo spiritual continuity, ang ibig sabihin po noon, we are called to stay rooted sa atin pong paniniwala sa biblical truth na tinatawag, that even whatever society's moral shift or change ay hindi po tayo basta-basta natitinag o napapadala po tayo sa agos ng atin pong ng mundo pong ito. Yung po ang kalagahan ng pagpapatuloy po ng ating spiritual continuity na kung ano po natutunan ni Timoteo, ang sabi sa kanya doon ay magpatuloy ka, continue, no? Ikalawa, nandun po yung sinasabi na legacy ng mentorship na napakahalaga po nito. Kung minsan narinig lamang po natin yung mentorship confined sa loob po ng simbahan. Ngunit alalahanin po natin tayo bilang po mga magulang, we are also mentors at the same time. Kung ang panahon ng season ng ating anak ay nandoon na po sa mga nasa mga 20 years old pataas na po ang edad nila, yung po yung mentorship na tinatawag din po na tayo ay nagtuturo po sa kanila na mga skills of life, no? Na ibig sabihin ko ano man yung natutunan po nila mula po sa atin at mula po sa salita ng Diyos ay pinapakita po natin ito na yung buhay ngayon, papaano natin ipinamumuhay ang mga katotohanan ng natutunan natin. Because the people who mentor us in faith really matters, just like we have a responsibility to pass down solid and compromised truths to our children. At siguro pang huli na lamang po, the Bible is Christ-centered. Ibig sabihin, ang Biblia po ay nakasentro po ito kay Kristo. So ang ating pong pagbabasa ng salita ng Diyos is not just about moral rules or self-help. Its main goal is to deepen our relationship, our faith in Jesus Christ. Kung hindi po ganun, magkakaproblema po tayo. Kaya kailangan po, nakasentro lamang ang atin pong relasyon para mapalalim ang ating relasyon kay Jesus. Kaya binabanggit kanina pa po, start training your children early. Maraming salamat po.
2: Yan, maraming salamat, paring Allison, sa pagbibigay diin sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa ating topic for this episode. At muli mga kapatid, kami po ay nagpapasalamat sa opportunity makasama kayo this weekend.
1: Mm-mm.
2: At maraming salamat din po sa mga nakasama natin sa The World Needs a Father Training.
1: Yes.
2: Dyan po sa Pasig, sa CCF at sa Binalonan.
1: Mm-hmm.
2: And again, we extend the invitation. No? If you want to move forward with the movement, sabi nga, ang challenge dyan is to go beyond, no, sa ating household and reach out to people na nangangailangan po nito.
1: Mm-mm.
2: Nandito lang po kami.
1: Yeah.
2: Just let us know. You can message us through the World Needs a Father Philippines Facebook page.
1: Amen.
2: Po. So, hindi tayo doon nagtatapos sa tapos na yung training, tapos na. Hindi.
1: Oo.
2: Po. Yan po ay simula pa lang.
1: Yan.
2: Okay? So, sa ngalan po ng ating mga kasama, paring Allison ko, at paring Pastor Mark, ito po ang inyong lingkod, paring Jebo Banzuelo. Nagpapasalamat sa bawat isa, nagpaparangal sa ating Panginoon, at pagpalain po tayo ng ating Diyos.
3: Pare, parenting and relationship enhancement.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Katotohanang hindi nagbabago, napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
3: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
4: Kung meron pong iisang Diyos tayong sinasamba, siya rin po ay creator of all things. So the God of Biblical Revelation is the creator, hindi po creature. Pero yung mga ibang Diyos ng ancient religion ay likha ito ng mga creature, ng mga nilikha ng ating Panginoon Diyos. Yung mga idols na kanilang sinasamba ay isa lang pong nilalang, the product of human abilities. So tignan natin na ang ating Panginoon Diyos ay isang creator. In Old Testament, yung kauna-una ang verse na nasulat sa ating Biblia ay sabi, "In the beginning, God created the heavens and the earth," in Genesis 1:1. So napakahalaga ng first declaration ng divine revelation is that God created all things. 2 Kings chapter 19 verse 15, pinroclaim ang God's sovereignty ng ating Panginoon Diyos. Sabi po, "O Lord God of Israel, enthroned between the cherubim, you alone are God over all the kingdoms of the earth. You have made heaven and earth." Nung ang kaharian ni Hezekiah ay threatened by invasion, so napakalakas ng kaharian, ay nanalangin siya ng deliverance sa ating Panginoon Diyos. Ilagay niya ang kanyang pagtitiwala sa Diyos na lumalang ng langit at lupa. At siya rin po kasi ang sovereign over all the kingdoms of the world, na kayang talunin ang lahat ng superior human forces composed of His creatures. Sabi naman po sa New Testament, si Apostle Pablo po at ang mga early Christians, nilagay din po nila ang kanilang pananampalataya sa sovereign God. Kung sabi sa Acts chapter 4 verse 24, "When they heard this, they raised their voices together in prayer to God. Sovereign Lord, they said, you made the heaven and the earth and the sea and everything in them." Kung sila'y humaharap sa persecution ng mga religious leaders ng nations of Israel, ay yung mga apostol at ang mga Christians ay humiling sa ating Panginoon Diyos at kanila pong dineclare yung Old Testament declaration na that God is the sole creator of the heaven and the earth and He is sovereign over the entire universe. Revelation chapter 14 verse 7, "Fear God and give Him glory because the hour of His judgment has come. Worship Him who made the heavens and the earth, the sea and the springs of water." Bilang manlilikha ng kalangitan at ng kalupaan, siya lamang po ang sasambahin natin. Because God is the creator of the heavens and the earth, He is the Lord of heaven and earth in Matthew 11:25 and Luke 10:21. Ang Diyos na manlilikha ay Diyos ng mga kanyang nilikha. Tayo po ay pagmamayari ng Diyos. He is sovereign over us. Siya lamang po ang karapat-dapat sambahin ang kanyang mga nilalang. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.
5: Ang katotohanan ng nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
6: The Bible is not the Word of God. The Bible contains the Word of God. Nakakabahala na may mga mangangaral sa ngayon na ganyan nga ang itinuturo. The Bible is not the Word of God, the Bible contains the Word of God. Ang Biblia daw ay hindi salita ng Diyos. Ang Biblia daw ay naglalaman ng salita ng Diyos. Subalit, ano nga ba ang itinuturo ng Biblia? Gusto ko munang sagutin ang mga nagsasabi na it's just semantics. It's just semantics. May mga nangangatwiran kasi na ang issue daw na ito ay pagkakaiba lang ng paliwanag. Subalit, wala naman daw talagang pagkakaiba sa pakahulugan. Hindi po. It is not just a matter of semantics. Malaki ang pagkakaiba kapag sinabi natin na the Bible is the Word of God kumpara sa the Bible contains the Word of God. Magkaiba kapag sinabi natin na ang Biblia ay salita ng Diyos kumpara sa ang Biblia ay naglalaman lang ng salita ng Diyos. Kapag sinabi natin na ang Biblia ay naglalaman lamang ng salita ng Diyos, ibig sabihin, may mga bahagi na hindi salita ng Diyos. Totoo na may mga nakatala sa Biblia na mga salita ni Satanas at ng mga taong hindi makadiyos. Kaya nga may mga nangangatwiran na the Bible only contains the Word of God. Akala nila sapat na itong katwiran para bigyang diin ang kanilang itinuturo ng Biblia daw ay naglalaman lamang ng salita ng Diyos. Halimbawa po, ako ay nakasaksi sa pag-aaway ng dalawang tao. Narinig ko ang mga sinabi ng magkabilang panig. Sabihin natin na nauwi sa dimandahan ang kanilang pag-aaway at ako ay kinuhang saksi sa kanilang kasong inihain sa hukuman. Sa aking sworn statement o sinumpaang salaysay, ikukwento ko ang mga narinig ko na mga sinabi nila. Pananagutan ko sa hukuman ang lahat ng mga isinalaysay ko. Nakataya ang aking pagkatao, ang aking kredibilidad sa mga detalye ng aking sinumpaang salaysay. Kapag may bahagi dito na lumabas na kasinungalingan o gawa-gawa ko lang, mapapasubalian na rin ang iba pang bahagi ng aking salaysay. Maaari pa nga akong madimanda ng perjury o pagsisinungaling sa aking sinumpaan, lying under oath. Susumpa ka sa korte na ikaw ay magsasabi ng katotohanan, ng buong katotohanan at pawang katotohanan. Totoo na ang aking sinumpaang salaysay ay naglalaman ng mga sinabi ng mga nagdimandahan. Subalit sa kabuuan ng salaysay, ito ay ituturing ng hukuman na aking mga salita. Hindi maaring sabihin na ang aking sinumpaang salaysay ay naglalaman lamang ng aking mga salita. Ang buong sinumpaang salaysay ay aking mga salita. Ganun din pagdating sa Biblia. Tandaan natin na dahil ang Diyos ang nagsalaysay sa mga sinabi ng kanyang mga kaaway, ang lahat ng kanyang salaysay, ang kabuuan ng kanyang salaysay ay kanyang mga salita. Kumbaga, ikinuwento ng Diyos kung ano ang mga sinabi ni Satanas halimbawa nang tuksuhin niya ang Panginoong Hesus. Nakatitiyak tayo na dahil ito ay batay sa salaysay ng Diyos na talagang yun ang sinabi ng kaaway. makakaasa tayo na katotohanan ang ating nababasa dahil sa ito nga ay ayon sa pagsasalaysay o paglalahad ng Diyos. Ipinasulat ng Diyos maging ang mga sinabi ng kanyang mga kaaway at kasama na ang mga ito sa salita ng Diyos. Ang mga salaysay na ito ay nasa mga kasulatan. At ayon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsuway, pagtutuwid at sa pagsasalay sa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Pansinin natin na ang sinabi ay ang lahat ng mga kasulatan ang kinasihan ng Diyos. Hindi mga bahagi lang ng mga kasulatan ang kinasihan. Lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. All scripture has been given by inspiration of God. All scripture, and not just parts of the scripture, has been inspired by God. Sabi nga sa contemporary English version, everything in the scriptures is God's word. Babasahin ko po uli. Everything in the scriptures is God's word. Everything, not just some things in the scriptures. Everything in the scriptures is God's word. Kaya, hindi tama na sabihin na the Bible only contains the word of God. The entire Bible is the word of God. Kung sasabihin natin na ang Biblia ay naglalaman lamang ng salita ng Diyos, sino ang magsasabi kung alin ang salita ng Diyos at alin ang hindi sa Kanya? Eh lalabas na ang makagagawa noon, mas mataas pa ang kanyang authority kumpara sa Biblia. Dagdag pa dito, lalabas na magiging palusot lang ito ng sinumang ayaw sumunod sa Biblia. Maari niyang sabihin na hindi naman salita ng Diyos ang nabasa niya sa Biblia na hindi niya gusto ang sinabi o sumalungat lang sa kanyang makasalanang pamumuhay. Ayon nga sa evangelist na si Billy Graham, those who doubt that the Bible is the Word of God doubt it because they are unwilling to ascribe to God anything they cannot themselves achieve. We are not to pick and choose the parts we want to believe or obey. We are not to pick and choose the parts we want to believe or obey. God has given it all with the instruction to be obedient to all of it. The Spirit of God will never lead us contrary to the Word of God. Lalabas pa na may mga pagkakamali sa Biblia kung magkahalo dito ang salita ng Diyos at ang mga salita lang ng mga tao, ng mga demonyo at ng diablo. Tandaan natin na ang mga salita ng Diyos sa Biblia ay hindi lang nalilimitahan sa mga bahagi kung saan nakalagay na thus says the Lord. Kahit na ang nakasulat ay isang kaaway ng Diyos ang nagsasalita, ito ay masasabi pa rin na salita ng Diyos dahil isinalaysay ng Diyos sa kasulatan na ito nga ang sinabi ng kanyang kaaway. Kailangan lang maingat na pag-aralan natin ang konteksto para maintindihan natin ang kabuuang mensahe sa isinalaysay ng Diyos. Kailangan lamang ng maingat na pag-aaral ng konteksto para maintindihan natin ang kabuuang mensahe sa isinalaysay ng Diyos. Ako po si Pastor Eric Cortez, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Hebrews chapter 11, verse 1. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ganun din po yung sinasabi sa Luke 17:5, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Strengthening our faith. Strengthening our faith. Yan po ang ating pagbubulay-bulay ngayon. Alam niyo po mga kapatid, may mga panahon po na ang ating pananampalataya ay dumarating sa, alam niyo, na-experience natin na minsan nanghihina, no? Para po bang battery na kailangan po nating i-recharge? Po. Hindi po tayo exempted sa mga problema, sa mga pagdududa, even sa pagod, no? Hindi rin po tayo exempted. At minsan, yung ating pong spiritual enthusiasm, no? Ay dumarating minsan sa mga panahon na ito ay tumatamlay, dahilan na rin po sa iba't ibang mga kadahilanan. Yes po, no? Nandun po yung ating pagsusumikap na ginagawa po natin yung mga spiritual disciplines para po tayo ay lalong lumago. Kaya nga lang po, may mga times na talagang tayo po ay sinusubok at dahil sa mga pagsubok na ito, minsan ay dumarating na tayo po ay nanghihina. Kaya po, dapat po nating patatagin ang atin pong pananampalataya. Meron daw pong isang bata ang tinanong ng kanyang guro. Sabi po ng guro, ano ang pananampalataya? Ang sagot po ng isang bata na estudyante, yung tiwala po na kahit hindi ko nakikita si daddy ay darating po siya para sunduin ako. Ganyan daw po yung faith natin sa Lord, no? Kahit minsan ay parang ang feeling natin ay parang anlayo po natin sa Panginoon, minsan eh parang may mga pagkakataon na hindi natin makita ang kamay ng Diyos. Kaya nga po, 'di ba, mayroong isang kanta na when you don't see his hands, trust his heart, no? So ganun daw po ang pananampalataya. Kaya mga kapatid, kailangan po nating patatagin. Hindi lang po dapat palaguin, kundi dapat po ay patatagin natin ang ating mga pananampalataya. So ang tanong po mga kapatid, paano nga po ba natin patatagin o paano ba natin palalakasin ang ating pananampalataya? Tatlong bagay po. Una, listen to the word. Very basic po, no? Pero alam nyo, minsan, yung basic na yan ay madalas yan pa yung naiisang tabi po natin. Kaya po ngayon ay reminder po sa atin na makinig sa salita ng Diyos. Ano po ang sabi sa Romans chapter 10 verse 17? So then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Ang pananampalataya po ay nagmumula sa pakikinig. At ang pakikinig po na ito ay sa salita ng Diyos. Alam niyo po kung bakit binigyan po natin ng diin ang pakikinig sa salita ng Diyos? Totoo po kasi na hindi lang naman po natin dapat binabasa ang Bible. Marami po sa atin, kapag halimbawa, uy, kailangan mag-devotion, magbabasa ng Bible, at pagkatapos ay magpe-pray. Tama naman po yun. Pero ang tanong, pinapakinggan po ba natin ang sinasabi na to? Alam niyo po ang ibig sabihin ng pakikinig ay meron pong kahalintulad ito sa pagsasagawa. Kung talaga pong pinapakinggan natin ang salita ng Diyos, ito po ay nakikita sa buhay natin. Kaya po mga kapatid, napakahalaga po na tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos. Kagaya nga po ng sinabi sa Gospel, di ho ba? Ang nakikinig daw po at nagsasagawa sa salita ng Diyos ay parang isang lalaki na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng batuhan. Ibig sabihin po, kahit daw po hampasin ng alon, ng malakas na hangin, hindi ito masisira. So ibig sabihin po, nagpapakita yon ng katatagan ng pananampalataya. Meaning po mga kapatid, na kapag tayo po ay nakinig, isinabuhay natin ang salita ng Diyos, magiging matibay po ang ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, maglaan po talaga tayo intentional ng oras sa pakikinig, sa pagbabasa ng salita ng Diyos araw-araw. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, hindi na po excuse na, Kuya Paso, wala akong time magbasa, sobrang busy ko sa trabaho. Alam niyo po, ngayon may mga audio Bible na. Habang kayo po ay nasa biyahe, papasok sa inyong opisina, eh pwede po kayong makinig ng Word of God, no? So, sadyain po natin mga kapatid, sapagkat napakahalaga po ng pakikinig o pagsasagawa ng salita ng Diyos upang tumibay ang ating pananampalataya. Pangalawa po, look back and remember. Ano po ang ibig sabihin no, ito mga kapatid? Pag sanay po nating look back and remember, ito po yung babalikan natin kung paanong naging mabuti ang Diyos. Aalalahanin natin yung mga panahon na ang ating mga panalangin ay tinugon ng Diyos. Ang ating mga suliranin ay sinolusyonan ng Diyos. Gumamit siya ng mga iba't ibang kaparaanan. Alam niyo po kasi every time na babalikan natin, aalalahanin natin kung paanong ang Diyos ay tumugon sa ating mga panalangin, sumagot sa ating mga kahilingan, tumugon sa ating mga pangangailangan. Every time na babalikan po natin yun, nadarama natin yung galak, yung sigla, at saka po yung ating pananampalataya ay mas lalong tumitibay sapagkat binabalikan po na to yung pong totoong ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Yan po yung sinasabi doon sa Deuteronomy chapter 7 verse 9. No? Deuteronomy chapter 7 verse 9. Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love. When we say covenant, di ba ito po yung tipanan, pangakoan. So ibig sabihin po, kapag ang Diyos ay nangako, talaga pong ito ay kanyang ginagawa. Isinasabuhay po ng Diyos kung ano man ang kanyang mga pangako sa atin. Kaya mga kapatid, alalahanin po natin lagi ang ginawa ng Diyos, no? Every time na tayo po marahil ay dumadaan sa mga pagsubok, alalahanin lang po natin na ang Diyos nung nakaraang taon o nung nakaraang buwan o nung nakaraang linggo ay maliwanag na tumugon sa ating mga pangailangan. Ito pa ba, no? Ito pa bang na-experience natin ngayon o na-experience nyo po ngayon? Eh siguradong sigurado po ako na yan po ay gagawin o tutulungan po tayo ng Diyos, no? Ibig sabihin, kaya po niyang gawin ulit kung ano po yung mga ginawa niya in the past. And pwede pa po niyang gawin yun ng, sa mas mahusay pang kaparaanan. Basta po tayo ay magtiwala lang sa Diyos, tatagan po natin yung ating pananampalataya, no? So, alam niyo, ang maganda dito, pwede tayong gumawa ng faith journal. Sulat po natin yung mga answered prayers. Pwede rin po na i-share natin yung testimony ng kabutihan ng Diyos. Kasi po, pagka po nag-share tayo ng testimony, di ba binabalikan natin yung ginawa ng Diyos sa atin? So, sa pamamagitan po ng pag-share ng testimony, inaalala mo, binabalikan mo yung ginawa ng Diyos sa iyo. Kaya mga kapatid, let's look back and remember para yung ating pong pananampalataya ay lalo pong tumibay. And number three, live it out. Ano po ang ibig sabihin na to? Siguro po ang pinakamaganda nating titingnan dito ay yung verse na James chapter 2 verse 26 para po makita natin kung ano po yung ibig sabihin ng live it out. No po? Sabi po sa James 2:26, as the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ano po ang ibig sabihin na to mga kapatid? Ito po ba ay kumukontra doon sa sinasabi ni Paul naman na faith alone, di ba? Si Paul sabi niya, by grace alone, by faith alone. Tapos ito namang si James ay may gawa naman, no? So actually mga kapatid, hindi po ito nagko-contradict sa isa't isa. Sapagkat magkaiba po sila ng kontekstong pinanggagalingan. Totoo po, nang sabi ni Paul ay faith ang makapagliligtas po sa atin. Ang sinasabi naman pong context ni James ay kung tayo po ay meron ng faith, may pananampalataya, kailangan po ito'y nakikita sa ating mga gawa. Yan, okay? Kaya po mga kapatid, hindi lang po sapat ang head knowledge lang. Kailangan po natin itong i-apply. Kahit po gaano kadami ang ating mga memory verse, kung hindi naman po natin sinasagawa, Ano po ang mabuting maidudulot nito sa atin? Kaya po mga kapatid, i-apply po natin lahat ng ating mga natutunan sa ating mga devotion, sa ating po mga pakikinig ng mga preaching. No, i-apply po natin yung mga natutunan natin. Lalo na po pagdating sa aspeto ng decision making, sa ating pong relationship, at sa ating pong mga trabaho. No? So mag-step out po tayo sa ating pananampalataya. Kumbaga, ipakita po natin na tayo ay Kristiyano. Huwag po nating itago ang ating pong pananampalataya. Kaya nga po, live it out. Alam nyo, minsan, sa totoo lang, no po, kahit hindi pa tayo mag-share ng John 3:16, pero ang buhay naman natin ay kitang-kita na nasa atin si Kristo ay talaga pong napakalakas ng mensahe niyan o sermon. No po? Kaya mga kapatid, kamusta po ang inyong pananampalataya ngayon? Kung tayo po ay nanghihina, eh balikan lang po natin ang kabutihan ng Diyos. Makinig po tayo sa kanyang mga salita at ipamuhay po natin ang ating pananampalataya. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi pong nagpapaalala sa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
5: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
6: Aton nga 4 o'clock habit gina dinaton pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m. You look, mangita kita. You listen kung anong ginapanghatag sa aton nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong aton ginapang kampanya, no? So alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglibot sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases diga, kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, hindi naka shorts, naka mo ano. Kung namin ning aton balay tani naka-screen, kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the seek early consultation if in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1 sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then of course we support the fogging spraying kung nagdamo ng aton cases. Always ka-campaign kami aton 4S strategy sa against dengue na.
5: Salamat sa pagpamati sa liwat aton gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
7: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: kaibigan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damong ama responsibilidad? Sa madasig nga paghihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Welcome to Heart and Mind Matters by Pastor Jaire John Francia.
1: Mayong gabi, mga pinalangga kong makauturan. Nagapadayon sa pagpamati sa sininga programa Heart and Mind Matters. Sini naman si Pastor Jack. Kag nagapasalamat kita sa isa ka simana naman nga man nagligad. Always grateful to the Lord. Bless ang iyang katutom kagkaayo. Nga biskan may ara pa nga mga nagkakalatabo lang though hindi nato maintindihan. But we still believe that He is in control. Mga bagyo nga nang inabot, ang ulan, although nga we welcome sang ulan tungod nga sa mga nagliligad nga mga binulan, pero tigid ka init, no? Kag ang mga tanom, ang mga duta, kung kaysa nag-crack na, simply because nga tisubong ara naman ang mga ulan, kag nag-amat-amat naman sinulod ang mga bagyo. But these are all symbols again that life is times up and sometimes down. Pero ang ginatanaw tigid yang whether it's up and down, we believe that God is in control. No, amo nang ato niyang paminsaron gid nga ang Ginoo sa gihapon is the source of everything, every good thing, and kinaklaim to man ang promisa nga all things work together for good to those who love God and those who have been called according to His purpose. So when we think about san sinibulang ang mabutang, hindi ta dapat magpalibog. And in the previous episodes, no, kag segments ang aton nga programa, we are talking about anxiety, we are talking about stress, we are thinking and talking about ang inibulang mabutang nga makapalayo sa aton sa mga stressful o mga pagpalibog ng mga moments. And we understand that. No? We understand that. And we believe that God in His mighty act will do everything what's best especially for us. Kapati ka man ang utod. No? Kapati ka man ang utod. Abi kung kapati ka, ito namin ang balon, bayaw sang kamot. No? And say amen. No? Amen, amen, amen. And we are always grateful sa aton nga mga ministry partners, si Mami Ruth Canaban Vargas, si Yay Poray, no, kagang iyang panimalay, si Noraline, no, mga makugi nga mga manok pamaliti, si Ray and Betty Molenio, si Ma'am Jonah Ruth, no, kay Sister Ellie. These are the people nga ayhan biskan sa mga amuning mga bagay blan nagapadayong gyapon sa pag-inspirar si Ma'am Amy Onsay, no? Ma'am Amy kag ang mga katapo sang kapastoran kag staff sang Baptist Center Church kag ang councilman mismo kag ang bugos man mga congregation ang aton balang programa hindi ni magapadayon kung hindi ni pagbululigan. No? And even then, ginapangitaan gitsang tinion, whether here sa Bacolod or sa Iloilo, nga makahimo kita sang sini nga mga nga programa. And praying man sa aton nga makuturan, nga nagabatsag sang kamingaw, kag may mga pamatsagan nga sa lawas bala. God is our healer, God is our provider. No? And we have also praise reports labi na gid sa aton nga mga kauturan man kag congratulations sa kay Paul kag sa kay Ivy may ara na sila nga apo thinking about that gabay pa nga may ara na ta nga apo man ay ginadala man sa pagpangamuyo even my children they're busy, no, ara sila subong sa hospital iya nag duty. But God in His mighty way will do something wonderful sa gihapon. Now, our topic today will be again about stress and this season, no, can also be stressful. Pero sa aton nga pagtan-aw sa kalibutan naton, God is still in control. And that is why ang iniblang Psalm 23 nagambal, no, it's going to be a song with our choir, no, ang the Lord is my shepherd, I shall not want. may isa ka translation, ang ako nga Diyos manog pahalab, hindi ako gusto. Sa lang translation na, the Lord is my shepherd, I shall not want. Why na ko siyang kinangilanon pa kung ang ako nga Diyos amuna ang ako manog pahalab. And so, let's listen now to our favorite choir, Psalm 23.

Katawang kita to. Ay, karapi. Alin kita pa matiyan, no? Especially with the message, bla, no? The Lord is my shepherd. I shall not want. He will always take care of us. And even then, the Lord is saying, you know, cast your cares upon me because He cares for you. The, ang pag-tinion bala are actually more stressful than others. Labi na gin sa mga pagkambyo, no? Kadamo sa mga nagkalatabo, sa mga nagliligad, bisan pa sa mga church leaders naton. This is even an unprecedented nga toll, no? Labi na gin sa aton nga mga pastors. Pero regardless of how much emotional and spiritual reserve you have, pero ti ang iniblang nga period ako kaysa nagka-deplete man, no, ang aton nga mga emotional and spiritual nga mga batteries kag ti nang do kaangay blasang gakupos nga guma, no, gaamat-amat lang kapin pa kon tubeless, nagaamat-amat lang ang sungaw, ya. Pero ang sa Romans chapter 12 verse 2 nagasaling, or 12, Romans 12:12, silinga, don't burn out, keep yourselves fueled and aflame. Pero how can you keep kapin pangati, you know, symbolically kamahal sang dawagin na kapanaog ya ang bilis ang aton mga gasolina. Pero amo na bala, how can you recharge ada na lang sa mga spiritual and emotional batteries naton? How can we be emotionally and mentally healthy sa sining mga tinion? And I would like to bring to you sa sining mga bahin abi. I know that this is quite a lot, pero hopefully that we can finish that before mag-end ang atong segment. Ang isa na diri nga you should show grace to yourself kag isa iban pang mga tao. Kung ano ang pagtatar sa Ginoo sa imo, no, mo man ang pagtatar nimo sa kaugalingon nimo with grace, with mercy, with forgiveness. And God always gives us what we need, not what we deserve. And during, no, during sa sining mga bugat ng mga tinion, kag mabudlay, kinang nantigid ba sa extra grace sa kaugalingon naton. So, nang tatapa kaugalingon nimo, hindi ka magpaabot nga maka-perform ka parehas ang same level before sa mga krisis sa kabuhi ni mo, because ti amo na bala, you are going to be likely exhausted amo man sa tanan-tanan, no? That is actually a normal sa prolonged nga stress. Dumduman yung itong COVID, no? During the pandemic, tubaw ka-stressful gikito kay ang isa pa, huwag ka mang kabalo kung ano gitang ubrownie mo, pero nagka-stress out. Ako yati, we have still our online ministry for almost 2 years. Ay, 2 years, no? And a half? Can you imagine that? Online ministry, ti muna, nag-proclaim sa gospel, diri sa Bacolod da Abi, kag ti mo lang simbahan eh. And in fact, nagpadayon ang mga ang ining ministries ng Baptist Center Church. Madamo, linibo ang nagtatalanaw. Kung kaysa daw ka stressful man. Pero most of the time, no, as you prepare from Wednesday prayer meeting to Sunday naman iyang nga sermon and program, it becomes a realization nga ti amo na it can be stressful. So ti amo na kung may pagkaon-kaon, kung may talanawon sa TV, tanaw sa TV. In other words, take care. Taking care of yourself is very much important. Ang ikaduwa nga i-check nyo gid, no, nga ang inyo kalag nag-refuel, no. Bisan pa sa Psalm 119, ginahambal, I was up before sunrise, crying for help, hoping for a word from you. So, ang ginatanaw na blakun kun ang imong attitude, halin pala nga daan sa pag-umpisa, no? With the first minutes of the your morning, among ina nga hindi ka git ma-burn out. No? Ibutan nimo ang imong Bible near your bed and leave it open
no, kag mas maayo gani nga maka-abrila na ang inyo nga Bible abi tungod nga ayhan pagbalik nimo you can read a chapter naman or a verse nga makabudig sa inyo and you can reflect upon that. So you read until God speaks to you. No, biskan isa lang naka verse or the whole chapter. Amo na gani nga part of our refueling mga utod is simply nga magbasa kita sa pulong sa Ginoo. Ang ikatatlo pagid nga you stick to whatever nga routine ang imo ginobra. Because predictable let me quote it this way. Predictability na amo na gani pagpronounce mas importante ini sa pag-reduce sa inyong mga stress. Especially when everything is changing sa imong mga kabuhi. Like for instance, I wake up early in the morning, 5:15 na ang akon nga alarm, and then after sina ti ma devotional, no, mamahaw, sulod sa opisina mga 7:30 or 8, no, kag mag-focus na sa mga ulubraho na, and then may harala na nga noon time nga break, not noon time but mga 10 o'clock malagaw-lagaw kada, kag matanaw-tanaw kada sa mga palibot iya, and then again go back to the work and manyaga and even sa staff iya nag-upod kami na sa panyaga kag mag-sinadya lang ah. We are always enjoying time together, especially when we are eating. So pagkatapos na, may siesta, and then after some siesta, by 2:30, makadto naman sa opisina, kag pagkatapos na, try to check some things, and coffee time with the staff naman na. Muna ganyan promise ko sila, sige kung mapobra, tablas ang mag, bala, para doon ka namin, may nga ngala nato, nga mangapi-ngapi kita. And then after that, go back again to work or visitation or check abis ang mga messages, email, sa messenger or sa Viber. And then at least by 5 or 5:30, balik na, kag-upod na sa bata. Kag-do something like manyapon abi, ma-prepare para sa panyapon. So, in a way, kung muna bala ang imo yung nga routine, no, you stick to that. Kaya kung magbago naman ang imo nga routine, bauti kabudlay na nga daan nga nag-adapt ka sa mga pagkambyo sa kalibutan, pero it's still worth it, no? It's still worth the effort. Kapin pa kunti, may creativity ka. Pero ako ya, nagkapangitagi ko sa tinion niya nga maka pa-relax-relax, no? Ang ikatatlo, of course, reduce ang inyong media nga consumption. Subong kapos lang gid magtanaw sa television, ako ginalimit ko lang na at least 1.5 hour to 2 hours ang either ang TV kag ang scrolling abis sa social media, and you will feel overwhelmed kapin pa sa mga balita. Wala subong nga daw hindi mention diyan ang ginamo sa Senate, ang impeachment, ang ginamo kag ang mga earthquake, mga tanan-tanan, wow. Hindi gid mo, and the constant image bla sa mga negative, magaparis lang sa imo nga stress nga level. Hindi taluyag nga balik-balik ang ini nga mga negative nga mga istorya, and what you become, what you allow sa imo nga brain, no? May ara na sa computer industry nga ang ilam lang phrase ang GIGO, G-I-G-O, hindi ah, G-A-G-O ah, ang garbage in, garbage out. In other words, kung anong pasudlo ni mo nga garbage sa imo nga pauna-una, amo man ang imo pagwa. So, the same is true with your brain. Kag kung ang imo nga kabuhi iya, tama giga stressful, tilaban-laban iya, nga kadamo sa imo nga consumption sa media. Another is, kagamuginay na namin ko, that you schedule a time to connect with the people that you love, no? One of the most difficult things, or even meaningful things in a difficult season, is to connect with people. Even then, no, tigalinapta kami, ako sa bata ko, si Basti, ara sa
Iloilo ang akon panimalay, si asawa. Ang asawa, ang duwa kakabataan, ang tatlo kakabataan, kiti may asawa na si Josh, ti ari di sa Bacolod. But we always make it a point nga nagkakunaki gyapon kami, and we have a group chat. Amo na yung takong malay sa mga messenger yun na kung Viber, that you can have a group chat so that whenever there is something nga daw manaming balita o kung even then ang mga kabudlayan, gina-share namo sa isa ka isa. And meaningful connections actually are very much important because it's the best thing to be nang inablang ma-refuel ikaw emotionally. Kag amuman ang mga tao nga ginahigugman nimo. Well, we all know, my dear friends, nga ang pastoral ministry is full of stress in the blah. And even then, ang mga nagliligad nga mga tinukoy iya daw kadako gid nga biskan sa akon nga mismo iya, no, sa akon nga kalibutan, sa akon nga kabuhi, perte gid ang ining ang mga stress level nga naginapot. But again, if you really want to take care of yourself, you need to remember, I think hindi natama ka pa dayon sang lima pagit, no? Pero luyag ko lang again nga i-summarize nga first of all nang hatag ka sang grasya sa imo kagulingon sa iban man ng mga tao. You start and each day refueling your soul. You set and stick to a routine. Kung ano ba lang ginobra ni mo, routine, ano? You can be creative, abi. Pero ako, I always find it a therapy man. Nga magadto ka, bakal ka sang kinanglano ni mo sa parsonage, sa grocery, abi. Kag kung may chance da, pungko ka da, pulupangapi ka sa mga abyan ni mo. Kag, well, ang isagid na mo ng amon nga date ya permisang ako nga bata, nga babae. Always grab that opportunity samtang lamharon pa. Kagwa pwede pa sila kay, you know, later on, mangabuhay na na sila sang ila. And just have this meaningful time together. And then, of course, ng media consumption, hindi pagpasubrahi, no? Hindi pagpasubrahi ang imong media, social media, Facebook, wow, Messenger. Ako, kuya, gapost lang kuya sang mga devotional thoughts. And after that, whatever that is na next, sabi. And then, amo na wala. At agigid sang tinion, utod, nga makaupod ikaw, kag makakunek ikaw sa mga tao nga palangga nyo. Te ako, I am always in constant connection with my sister sa Amerika, no, sa iya pa ni Malay, Suboman, actually duwato sila. Kabisan pa sa ako ng mga abyan, whether iara sa Washington DC, sa Sacramento, nabisitaan ko na sila, si Eugene kag iya pa ni Malay, sa West Virginia, iba ko tahumbra sa West Virginia, sa Sacramento naman, si Bombay kag si Tata, kag sa Seattle, no, sa Seattle, ay amot nakanami isang lugar dito, no, mga pine forest, pine trees, kag kapakamot bala sang pine, no, si Bobet kag si Mado, I always enjoy being with them. Di amula na sige lang gyapon sang connect with them. And so we are going to take the next 5 actions to avoid sang mga stress sa aton nga kabuhi. But one thing that we should always take note, that we need to take care of our health. We need to take care of our minds and our heart. Okay? Ti kung why na nag-function maayo, tapos kid. Tapos kid. So, here's the song. Biskan pa kung ano ang mag-abot ng mga bagyo sa kabuhi ninyo, biskan linibo pa, hindi magkaringkang kay ang Ginoo mag-aupod gid sa inyo. Amen? So here's the song now by our favorite choir, Baptist Center Church Choir, singing A Thousand Storms.

0: And so, my dear friends, sorry na magkita, no? Magpadayon kita sa next week. But my prayer always is that God will bless you tonight as you sleep. No worries. No worries. And tomorrow, no, we come to our church with their grateful hearts. So if you have any prayer concerns, no, or any feedback, pabalaan nyo lang ko kag God will always be with you. Labi na gid sa mga bagyo nga atong ginaagyan. Pero may kalipay gid sa gihapon sa tanan-tanan. This is Pastor Jack.
1: Oh, tapos na tayo magbasa ng kwento sa Biblia. Nabasa natin na siya ang lumikha ng lahat ng bagay at nagbigay ng lahat ng ating pangangailangan. Ngayon naman, kausapin natin ang Panginoon at magpasalamat sa Kanya. O sige, umpisahan muna Diego. Manalangin tayo, pikit ang mata.
2: Salamat Panginoon sa lahat na nilikha mo, sa pagbibigay mo ng pagkain at sa tulong niyo kay nanay at tatay at sa akin at kay Raymond at sa aming lahat.
3: Ang manalangin bilang isang pamilya ay isang paraan upang turuang ilapit sa Diyos ang mga bata.
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: kagabay pang Diyos magpuno sa aton sa iya presensya kagahum sa aton pag simba kag sa aton pag-alagad. Kagabay pang Diyos gid magpakamaayo. Good morning sa aton mga kauturan kag kaabyanan. Dira kay Tatay Roberto Makasilhig sa Punta Pader, Bakyas, Mansilingan, sa mga Maranyon family dira sa Tigbawan, bisan pa sa mga Aspero family dira, no? Perez family sa Sagay, kag Alerta family sa Talisay. Subong man mga Estrellado family to sa Laguna nga naga upod man kag nagapamati man sa aton. So dalayon gid ang Ginoo sa liwat, welcome. Kag sa aton pagpamalandong sa sining aga, ari kita dire sa Psalm 136 verses 1 and 2. Again, Psalm 136 verses 1 and 2. Basahon ko nagasiling, give thanks to the Lord, for He is good, for His love endures forever. Give thanks to God of gods, His love endures forever. Kabay pa nga, ang Diyos magdugang pagpakamayo sa yapulong aton ginbasa. Kung aton pamlandungan, no, ang ining salmo nga ini, unang makita naton dere ang mga ginatawag a call to gratitude or ang pagpanawagan nga magpasalamat sa Ginoo. Kung aton matalupang dandira, no, ang passage naga umpisa sa isa ka command, give thanks. Okay? Nagahatag sa aton sa ginatawag pangunahuna na hanungod sa pagka mapinasalamaton. Kay ang gratitude, no, is not just a feeling. It is a choice and an act of worship. Amo nang makit-an naton diri sa pangunahuna nga ini, hindi lang gali ang pagpasalamat balatyagon, kundi aton ini attitude, no. Kinaiya nga na masinimbahon or nagasimba sa Ginoo. Bisan pa sa tinion sang kabudlayan, gina-encourage kita, no, nga mag intentionally pasalamat sa Dios. So ang pamangkot, what are specific things nga imo ginapasalamatan sa Dios sa matag adlaw sa imo kabuhi, bisan pa sa tion sang kabudlayan, bisan pa may kabudlay. So munang una, no, panawagan sa pagpasalamat, ikaduha ang rason, no, bangod nga ang Dios wala nagaliwat ang iya kayo. God's unchanging goodness, this is the reason for it, no, kung agta mapinasalamaton. Kaya ang balsang verse, for He is good. So give thanks to God for His unchanging goodness. Kabalo ka mo ang kaayo, no, hindi nagadepende sa aton sitwasyon. Ang kaayo balas ang Dios, no, wala lang, hindi talang mambal nga maayo siya kay maayo ang aton sitwasyon sa kabuhi. Bisan pa sa tion sang butang, hindi natin ma-explicar. Ang kaayo ya wala nag-iliwat, ara gina siya. Consistent kag matuod gid, no, maayo siya. Whether ang kabuhi natin hapos o kon challenging. Nagapati ka ba lang ang Dios, no, maayo gihapon, bisan sa unfavorable circumstances sang imo kabuhi. So dapat makit-an kag maintindihan naton ina. Kag hindi naton ina pagkalimtan, no? Pasalamatan naton siya kay maayo siya. Ano pagid ang rason nga pasalamat kita? His love endures forever. Ako mo yamo naghambal na sa aton, no? So ang phrase bala nga His love endures forever, ginasulit-sulit ini. Ga-emphasize sang kalig-on sang covenant love sang Ginoo. Sa Hebrew word tawag siya na hesed. He is love, He is loving. Meaning, ang ina nga gugma, hindi lang temporaryo, hindi conditional, kag wala nagadepende sa aton ginahimo. Langga gyapon kita yas ang Ginoo, bisan akong kisa may pagkasalawayon kita, kisa may failure kita. Ang gugma niya ara na gihapon, ito siyempre, ginakorek naman kita eh, ginadisiplin naman kita. So, may ara ka bala personal nga mga experience na hanungod sang enduring love sang aton nga Dios. Nami gid ya kon dumdumon ta na pirmi, especially sa tion sang kasubo, no, o kon kalisang sang aton kabuhi. Ang ikapat nga makita naton diri amo nga tawag tatlong rason, no, iti ang command sa aton magpasalamat sa rason nga maayo siya, tapos ang gugma niya nagapadayon. Ang ikapat nga rason, no, because ang Dios mataas sang atanan. Kay nga anong hambal sang verse dira sa verse 2, give thanks to the God of gods. So, kung basahon ta, doon may ibang pagid nga Diyos, magluwas sa iya, no? Pero tandaan ta, ang word diri nga, ang ikaduha nga God, no? Give thanks to God, to the God, meaning the God, no? Capital G, no? Of gods, small g. So, may emphasis ina siya, no? Nga sa tanan na ginakilala sang tao, kung ginasaligan sang tao, mas mataas ni siya. So, nag-remind ini sa aton, that God is a supreme over all power. Authorities and idols. So nothing compares to him. Amunang pangunahuna. Kiti ambal si Isaiah siling niya, I am God. Nothing God, no one before me, no one besides me, no? And even kundugangan ta, no one comes after me. He is God who is supreme over all. So kung aton gali pamalandungan, may mga butang wala sa kabuhi naton nga nagakumpit sang aton attention kag devotion, kag pagsalig, magluwas sa Dios. May ara pa bala mga bagay, no? Nga nagaagaw sang lugar sang Ginoo sa aton kabuhi. So motod sa Ginoo, no? Kung aton liwaton ang pagpamalandong una, may command kita diri nga magpasalamat sa rason nga ang iyang kaayo wala giliwat. Ikaduha ang sa rason nga ang iya gugma nagapalayon wala nagauntat, kag ikatatlong rason kay Dios siya nga mataas sa tanan. So umpisahan ta ang aton adlaw nga may pagpasalamat kag nagpagsalig sa iya, and then i-remind ta pirmi ang aton kaugalingon, God is good. May kanta gani sina, no? And his love endures forever. Amo nang dinalan nga makita naton dira sa Psalm 136. So i-practice naton ang gratitude kung mahimo listahon ta, kag hindi ta pagkalimtan ang mga blessings nga nabato naton sa Ginoo adlaw adlaw. Magpangamuyo kita. Lord, sa imo nagapasalamat kami kay ikaw maayo gid bisan pa sa tion sang amon hindi maintindihan, hindi mahangpan nga mga sitwasyon sa kabuhi. Nagasalig kami sa imo nga unfailing love. Buligi kami Ginoo nga ang amon kabuhi makabuhi namon sa pagpasalamat sa imo, sa pagdayaw sa imo, labaw sa tanan nga mga bagay. Sa ngalan ni Jesus. Subong man Lord, nagapadayon kami pangamuyo sa fundraising projects kag mga kung ano pa nga updates nga makita namon Ginoo sa works ng FEBC. Bisan pa ang Up 98.7 DYFRFM Life Changing Cebu. We pray for God's guidance in selecting the right contractor to oversee the structural reinforcement and repair of the broadcast tower. 1116 DXAS, your community radio, Zamboanga. Kapangamuyo kami para sa financial donors and sufficient funds nga makabakal Ginoo sang operational vehicle for operations. Lord, bisan pa ang FEBC mobile apps, we pray for the increased listeners engagement kagdamo pagid nga mga tao nga maka-download sa mobile apps sang 702DZAS, the new J app 98.7 and 98.7DZFM. Ginoo, ginadala naman sa pagpangamuyo ang FEBC Life Connect. We pray for the preparations and promotion of the upcoming Life Connect Break the Cycle, a mental and health wellness forum on bullying and depression featuring Dr. Joyce Piap Go, a Christian counselor, educator, author, and mental health advocate. Tagaan mo Ginoo sang kadalagaan ang ininga hilikoton. We even pray for the domestic broadcast stations, ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan, Manila. We pray for God's for your protection and wisdom for field reporters samtang sila nag-cover sang impeachment proceedings sa tunga sang current political climate diri sa apon nga pungsod Ginoo. Kaalam, discernment para sa programming team kag sa ila pagpreparar sa zona coverage. Kabay pa Ginoo ang grasya nga mangin fair ang report, accurate kag wala bias. Lord, ang 98.7 DZFE, the Master Touch Manila, we pray for wisdom and smooth operations samtang nagapadayon ang pagpalig-on sang ginagmay nga mga committed team, no. Lord, we pray even for 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela para sa good health, kag wisdom sa mga staff, kag sang tanan nga mga program partners, even sa Breakfast Fellowship, sang PM Radio Distribution sa Bacnor, Burgos, Isabela sa August 1, 2026. We pray even for KR104.3 DWAYFM Legazpi Albay. Ginoo, we pray for the Adapt School Outreach nga ginapatigayon bisan pang medical and dental mission, ang Bible distributions, ang pag-share sa pulong nga mangin lasting ang spiritual fruit sini Ginoo, kag magbukas ang mga ganhaan para sa pag-disciple. Pangamuyuan namo ng additional ministry partners kag faithful donors nga magbulig, sustain, expand sa ministry. Bisan pa ang Sweet Voice of Salvation DYVS, proteksyonan mo Ginoo ang transmitter, ang broadcasting operations during the rainy season. Continued partnership with PSR's talents and volunteers. Kag padayon nga kaalam kag pag-iya sa trabaho sa new partner nga sa pagtuo, agud Ginoo papadayon ang likuton kag ang mga volunteers. Ang app 98.7 DYFRFM Life Changing Cebu prayer for strong response to the audience survey launched a few weeks ago. Kabay padamo committed ng mga faithful donors pagid ang 97.5 DYFEFM unang tugon ng pambayan ng Tacloban. We pray for God's for your guidance and wisdom nga sang DYFE plans sang ilak first quarter activities for the school year for the fiscal year 2026-2027. Ang 1116 DXAS ang community radio sa Zamboanga, we pray for Muslim listeners nga mag-open sa ilang mga tagipusoon para sa Ebanghelyo. Bisan pa Ginoo ang 103.3 J, the new J, DXJLFM, ang positive choice Cagayan de Oro. Guidance, Lord, and favor as preparations continue sa anniversary nila. Lord, ang Good News Radio Davao, 1197 DXFE. Wisdom, Lord, for producing outline, online and on-demand content. Ang 106.9 DXJR FM Radio Gandingan, Cotabato. Pakamayuhon mo yun ang ilating building sa July 10-11. Bisan pa ang 1062 DXKI Friendly Voice Coronadal, we pray for meaningful spirit-filled recharge of the DXKI team, you know, sa South, sa Tupi, South Cotabato. Ang Papuri Ministry, kabay papadayon nga ipakamayuhon mo ang ininga ilikuton ang shortwave broadcast SBX, we pray for continued provision kag faithfully utilize ang shortwave broadcasting alongside evolving digital technologies. We pray for our nations sa Bulkan Canlaon, nagapadayon nga nagaapekto, nagalupok Ginoo kag nagaapekto sa mga pagpangabuhi sang tawo. Kabay po Ginoo nga gamiton mo ang DYVS broadcast nga makahatag sang paglaom kag encouragement sa mga nahalitan sang paglupok. Bisan pa ang mga naigo sang Typhoon Inday, kabay pa Lord, buligan mo. We pray even for Middle East and USA, ang 2 days of deadly exchanges between the United States. Nagadala sang conflict, nagadisrupt sang biyahe dira sa Strait of Hormuz, kag nagaapekto sang oil, global oil markets. Kabay pa Ginoo, buligan mo, hindi na magsulit ba ang natabo. We pray for FEBC's counseling ministries sa Russia, sa Ukraine. Kabay pa Ginoo, we pray nga ang mga counselors as they comfort those who are hurting and share the overflowing love of Christ. Kabay pa Ginoo, initanan nga mga ginadala namon sa pagpangamuyo, himugin talupang doon. We pray for our families also, amon mga mahal sa kabuhi, amon tagkakasimbahanan nga nagasipatigayon sa sini nga adlaw, hindi nga mong ginapangamuyo gid sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. So saliwat, mayong aga sa inyo tanan. Ako gali si Pastor Nick Gomez sang Father's Clay. sa sumag of the nine na magkitaliwat sa sunod nga Sunday edition sa aton morning prayer. God bless everyone. Happy Sunday.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

0: Ang kabuhi sang tao ginhatag sang Dios sobong adulot, kag ini isa gid lamang. Dapat nato nini pakamahalon kagamiton suno sa plano niya. Only One Life, programa nga ginasakdag sang mga kauturan sa Colosone Life Church sa Kabangkalan City. Kag sang mga Kristohanon nga nagahigugma sa pagpalapnag sang maayong balita sang kaluwasan. Ginagda ko ikaw abiyan sa pagpamati sa sininga programa, Only One Life.
1: A time of joy and adventure.
2: Maayong aga sa imo abiyan niya padayon nagpamati sa sinatong programa. Salamat niya sa sining aga. Makapamalandong naman kita liwat sa pulong sang Ginoo. Kagdalayawan gid siya nga Dios nga wala siya nagabiya bisan pa nagapatumbaya sa aton. Ganay sa mga kauturan naton sa Tapian New Life Church, sa Urong New Life Church, sa Bagong Buhay New Life Church, kaysa Colosone New Life Church. Abay ang Ginoo gid magapakamayo sa isa kay isa sa aton samtang kita padayon nga nagapangalagad sa Ginoo sa tunga sa mga kagansal sang kalibutan labi na gid sa pag sa ulog sang udyakan diri sa siyudad sang Kabangkalan. Apang kabay papadayon kita sa pagpangalagad sa Ginoo nga may kalipay. Trusting Christ in times of crisis. Amuning aton nga pagatun-an sininga. Nga in times like this, we need to trust Christ ilabi na gid sa panahon sang crisis. Sa Psalm chapter 46 verse 1 to 10, basahon ko lang sa verse 1 ang aton nga key verse. Ang Dios amo ang nagaprotektar kag nagahatag sa aton sang kusog. Handa gid siya pirmi nga magbulig sa tion sang kalisod. Ang pulong sang Ginoo klaro gid nga nagaremind sa aton that God is our refuge and strength and ever-present help in times of trouble. May isa ka quotation nga nagasiling, when there's a crisis, that's where Christ is. Matuod gid kanami sininga pululungon nga nagapanumdum sa aton, kay nagapabakod sa aton nga kung may ara kita kabudlayan, da man naton makita si Kristo nga nagaupod kay nagabulig sa aton. That is why si King David, Psalm 46, 1 to 10, is a powerful biblical passage kay gina-emphasize diri ang kagamhanan sang aton niya Dios. Especially, our God is an unwavering refuge. He is our strength and He is our protector, most especially during the times of chaos sa aton niya kabuhi. Kay hindi gid malikawan, mga abyan, ilabi na gid sa sininga panahon. Damo sa mga kauturan naton, kay damo sa mga katawhan nga naga-experience sa ginatawag nga kabudlayan. Kag kuno ay pa ikaw sa personal nga relasyon sa Ginoo, mabudlay gid kaayo. Nabudlayan gani ining Kristiyano, ining taho nga may relasyon sa Ginoo, how much more kung ikaw wala sa relasyon sa Ginoo. Gani nagaremind ni sa aton nga nami gid nga may ara kita nga personal nga relasyon connection sa sini nga Dios. Kay siling ni Haring David diri, siya ang naga-protector kag nagahatag sa aton sing kusog. Kaghanda gid siya pirmi nga magbulig sa tion sang kalisod. So what about if you don't have this relationship with Him? So mabudlayan gid ikaw. So ini nagaremind sa mga tumuluo, calling all believers to stop striving and we need to surrender sang aton nga mga kangawa, sang aton nga mga kabudlayan nga ginatubang sa adlaw-adlaw nga tanan. And we need to recognize that God's supreme power and sovereignty over all the earth. Hindi malikawan. Nagakabuhi kita sa kalibutan nga napunan sang kagamo. Mga uncertainties. There is what you call economic hardship or crisis. May mga balatian nga nagaabot. May mga natural calamities, disasters. May mga broken relationships. May gera. Kagilabi sa tananan may ara ginatawag nga personal struggle. So this reminds us that crisis can come without warning. Nagaabot ni mga kabudlayan. Yung isa, makibot ka lang. Makibot ka lang. So in moments like this, ang mga tao, o kung kita pirmi, nagapamangkot kita. Where can I find security? Sa diin ko bala makita ang akon kasiguruhan? Sa diin ko bala pangitaon ang akon niya kasiguruhan sa pagpangabuhi? So Psalm 46 is one of the good answers sa sining nga mga palamangkotano naton kay nagahatag sa aton sang pagsalig that our security can only be found in God alone. So ini nga salmo nagaremind sa tagsa-tagsa Kabaga tumuluo that no matter how great the storm nga ginatubang naton, Christ remains our refuge, strength, and peace. So sa siningaga, aton diskubrihon ang pila sa mga kamatuuran nga ginatudlo sa pulong sang Ginoo sa labi na gid sa panahon sa mga krisis, sa panahon sa mga kabudlayan. Ilabi na gid sa kabuhi ni Haring David bilang isa ka hari, bilang isa ka leader, hindi mahapos. Damo siya sa mga kabudlayan nga naeksperyensyahan sa iya kabuhi. Kagamuning iyang testimony. Una nga kamaturan nga madiskubrihan naton diri that Christ is our refuge and strength. Nga ang Dios amo ang aton protektor kag nagahatag sa aton sang kusog. Ilabi na gid sa tion sang kalisod. He is our refuge. It means He is our shelter. Okay? Or shelter from the rain, from the storm, from danger, from falsehood. Ini naga-indicate sini isang place of safety, security, and protection. Kay ti sa Bible may ara mang ginatawag nga mga cities of refuge. There are 7 cities. Actually, there are 6. And iba nga teologiya naga sila nga the 7 city is referred to the Lord Jesus Christ. Kaya ang 6 cities sa ila yung pag discovery sini nga ining 6 cities of refuge, they give only temporary protection sa mga tao nga nagadangop dira. But the 7 cities, it refers to eternal protection that if anyone nga magakilala ka, magapalapit kay Jesus Christ, you are eternally saved and protected. That is how some of the theologians na-discoveryan sila. Kag nagahatagin na siyang kamatuuran sa ato that only Jesus Christ can give us eternal security. So ang refuge diri, it means our shelter. It indicates a place of safety, security, and protection. Not only is our refuge, but also He is our strength, our force, our power. A very present help in times of trouble. So diri, ang psalmist, nag-aumpisa sa sang with a declaration. Hindi lang iniyahan dom o kon pangabay. But it is a declaration with certainty na may dalaganan siya sa tion sang kalisod. A refuge is a place of protection. So, diri gina-prove sa Ginoo and that He Himself is a shelter for His people. So, God is not merely a helper who arrives eventually. Ang pinakanami diri that He is a very present help. Always present, always near, always available, and always sufficient. Amuni katahum. Kagamuni kanami isang aton nga Dios nga siya presente, a very present help sa tion sang aton nga mga kabudlayan. Waya nagakataka, waya nagabsent, waya nagapamalibad, is always near, easy to reach out, always available, hindi ka makulbaan, and always sufficient. Waya nagakahubisan. Salamat sa aton nga mga abyan, salamat sa aton nga mga pamilya, mga matuod nga abyan kag panimalay nga nagasuporta sa aton. But even ano sila kaluyal sa aton, nagaabot ang panahon nga nagakaubisan man sila, nagaabot ang mga sitwasyon nga sila mismo nabudlayan man kag nakulangan man, apang ang Dios nga ginsaligan ni Haring David, ang Dios nga gintuohan niya, isa ka Dios nga wala nagakahubsan, isa ka Dios nga wala nga malayo, nga hindi malayo, kundi He's always near, always present, always available, and He is more than sufficient to provide sa aton nga mga panginahanglan. That is why gipadayon niya pagidiri sa verse 2, therefore we will not fear. Gani hindi kita magkahadlok bisan pa matayog ang duta kag magkalatiphag ang mga bukid kag magkalatiphag

tawo nga wala pa ma-risko. Kalikadamo na sa mga kabuhi nga nagkadadula. Ano pa siya? And the waters roaring and foaming. It speaks of tsunami. So this represents life's greatest upheavals. Mga challenges sa aton nga kapag kabuhi. Yet, the believer need not to fear. Siya na hindi kita dapat mahadlok because God's presence is greater than life's problems. Bako isang nagaon lagi sa aton pirmi, kay nagaluya kita tungod kay nakita nato niya ang problema, ang kadako sang problema nga ginaatubang naton, ang kadako kag sang kabudlayan nga na-experience naton, kay nalipat kita that our God is greater, bigger enough sa tagsa ka mga kabudlayan nga ginaatubang naton. So ini ginapakita diri ka maturan ni Jesus Christ sa mga disciples. Sina kamumanisin niya sa John chapter 16 verse 33. In the world you shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Okay? Even the Lord Jesus Christ na-experiensyahan man niya ang grabe nga kabudlay. Na-experiensyahan man niya ang grabe nga kabugat sa pangalagad, pagkabugat sa pagpangabuhi, labi na gyud sa paghimo sa kabubuton sa iyang amay. Damo sa mga tao nga nagaupos sa iya, damo sa mga tao nga wants to destroy sa iya. Pero sila niya, padayon siya nga nagahimo sini. Kag gina-encourage niya ang iyang mga disciples and indirectly nag-encourage man sa aton, kay nag-remind sa aton that in the world, we should never be surprised nga sa kalibutan, we will experience tribulation. But sila niya, be of good cheer. That's the encouragement. I have overcome the world. Niya na-overcome ko ni, na-daog ko na ni. So kay na-daog ko na ni, anong promise sa aton? Greater is He that is in the world. Greater is He who is in us than He who is in the world. May ara kita kasiguran. Kag may ara kita assurance nga magadaog man kita, maka-overcome man kita tungod kay siya nga Dios nagapuyo sa aton. Kag nag-promise sa aton nga mas gamhanan siya, mas dako siya kumparar sa Dios nga si Satanas sa sininga kalibutan. Yes, faith does not remove every storm, but it gives confidence in the one who controls the storm. Amo na yung pagtuo. We need faith because faith overcomes the world. So, when crisis comes, sa ato niya kabuhi, kay hindi gi man na malikawan, the best thing that we can do is we need to run to Christ. We need to run to Jesus. We should not run away from Christ because the moment we run away from Christ, mabudlayan gi kita. But when crisis comes, we need to run to Christ. Before running to human solutions, prayer should be our first response, not our last resort. So, utod, isa pa yun sa mga struggles natin kay kung mag-abot gani ang mga problema, nag-look forward kita dahil sa mga tao, sa mga abiyan nga makabulig sa aton. Okay? Kag himuon tang tanantang mga resources. Unahon tanay. Pero the best thing gali nga dapat naton pag-imuon is before running and asking help sa aton nga mga utod sa human solutions, dapat kita anay gid magauna sa Ginoo kay siya magahatag sa mga tao sa pagbulig sa aton. Amo lang nga si King David man mismo nagasiling, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put your confidence in princes. So unahon tagid ang Ginoo, saligan tagid ang Ginoo sa aton nga kabuhi. So maning una nga kamaturan nga aton nga makit andiri sa sininga nga dinalan sang kasulatan nga sa tuon sa mga kabudlayan naton nga nagaabot sa aton. In times of crisis, always remember this, that Christ is our refuge and our strength. Siya ang aton dalaganan kay siya ang nagaprotektar sa aton, kay siya man ang naghatag kusog sa aton sa tuon nga maluya kita tungod sang kalisod nga nagaabot sa aton. So salamat gid gabay pa sa siningaga, sa sininga tion, sa ikaw nagapamati. Sa tion sa mga problema sa diin ka nagadalagan. Yes, masiling kita sa Ginoo mismo. Pero ang aton ginahimo, nagauna kita sa tao. Nagauna kita kag nagasali kita sa mga resources nga may-ara kita. But the best thing that we can do is we need to acknowledge that Christ is our refuge.

0: attributes and our strength. Okay, the moment we do that, ano man nga mga kalisod nga mag-aabot sa aton, we are safe and secured in the hands of our God. So padayon no nato nini sa dasyon nga Domingo. Kagabay pa nga ini nangin pagpakamayo sa imo na kun ikaw nag-atubang sini mga kabudlayan, may Dios kita nga madalaganan. He is our refuge and our strength, a very present help in times of trouble. Ininyo lagad si Pastor Lemuel Juarez ang Colossian Lord Church ang ginugid magpakamayo sa aton tanan-tanan.
1: Kabaing ang pagpanumdum sang pulong sang Dios magapabilin sa inyong mga tagipusoon. Basi, malipat ka. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will surely last. Thank you and God bless to all of you.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: ang ikaduha nga libro sang Kronika. Chapter 10. Nagrebuilde ang Israel kay Rehoboam. Nagkadto si Rehoboam sa Shechem, nga sa diin nagtipo ng mga Israelenhon sa pagproklamar sa iya nga hari. Pagkabati sini ni Jeroboam, nga anak ni Nebat, nagbalik siya sa Israel. Kay sadto nga panahon, didto siya nagaistar sa Egypt, nga sa diin nagpalagyo siya kay Haring Solomon. Ginpatawag sa mga Israelenhon si Jeroboam. Kagtanan sila, nagkadto kay Rehoboam kag nagsiling. Mabugat ang mga ginpatuman sang imo amay sa amon. Pero kung pamag-anon mo, alagaran ka namon. Nagsabat si Rehoboam. Hatagi ninyo ako anay sang tatlo kaadlaw sa paghuna-huna sini. Pagkatapos balik ka mo sa akon. Gani nagpuli ang mga tawo. Nagpakigkita dayon si Haring Rehoboam sa mga manugdumala nga nakaalagad sa iya amay nga si Solomon sang buhi pa siya. Nagpamangkot si Rehoboam sa ila. Ano bala ang inyo malaygay nga isabat ko sa ginapangabay sang sadto nga mga tawo? Nagsabat sila. Kun ipakita mo ang imo kaayo sa ila, kag ihatag mo sa ila ang ila ginapangabay, magaalagad sila sa imo hasta sano. Pero wala pagtumana ni Rehoboam ang ila laygay. Sa baylo, nagpakigkita siya sa iya katubo-tubo nga mga pamatanon nga nagaalagad sa iya. Nagpamangkot siya sa ila. Ano bala ang inyo malaygay nga isabat ko sa ginapangabay sang sadto nga mga tawo? Nagapangabay sila sa akon nga pamag-anon ko ang mabugat nga mga ginpatuman sang akon amay sa ila. Nagsabat ang mga pamatanon. Amo ini ang isabat mo sa sadto nga mga tawo nga nagapangabay sa imo. Ang akon kamalingking mas dako pa sa hawak sang akon amay. Ang buot ko silingon nga mas mabugat pa ang ipatuman ko sa inyo sang sa ginpatuman sang akon amay. Kung ginhanot ka mo sang akon amay sang latigo, hanuton ko ka mo sang putik nga may matalom nga mga metal. Pagkaligad sang tatlo kaadlaw, nagbalik si Jeroboam kag ang mga tawo kay Haring Rehoboam. Suno sa ginsiling sang hari sa ila. Pero wala pagtumana ni Rehoboam ang ginlaygay sa iya sang mga manugdumala. Sa baylo, ginhambalan niya sing masakit ang mga tawo. Suno sa ginlaygay sang mga pamatanon. Nagsiling siya sa ila. Mabugat ang ginpatuman sang akon amay sa inyo, pero mas mabugat pagid ang ipatuman ko sa inyo. Kung ginhanot ka mo sang akon amay sang latigo, hanuton ko ka mo sang putik nga may matalom nga mga metal. Gani, wala magpamati ang hari sa pangabay sang mga tawo. Kay ini pagbuot sang Dios para matuman ang iya ginsiling kay Jeroboam nga anak ni Nebat, paagi kay Ahiya, nga taga Shilo. Sang marealisar sa mga Israelenhon, nga wala sila pagpamatii sang hari, nagsiling sila sa hari. Wala kami labot sa imo nga kaliwat ni David. Bahala ka na sa imo ginharian. Dali ka mo mga Israelenhon, mapuli kita. Gani, nagpalauli ang mga Israelenhon. Ang mga Israelenhon lang nga nagaistar sa mga banwa sang Juda, amo ang padayon nga gindumalahan ni Rehoboam. Karon, ginpakadto ni Haring Rehoboam sa mga Israelenhon si Adoniram, ang manugdumala sang mga tawo nga ginapilit nga magubra. Pero ginbato siya sang mga Israelenhon hasta nga napatay. Dayon nagdali-dali sakay si Haring Rehoboam sa iya karwahi kag nagpalagyo sa Jerusalem. Bisan hasta subong nagarebuilde ang mga Israelenhon sa mga kaliwat ni David. Ang ikaduha nga libro sang Kronika. Chapter 11. Ginpaandaman ni Shemaya si Rehoboam. Pag-abot ni Rehoboam sa Jerusalem, gintipon niya ang maayo gid nga mga soldado sang mga tribo sang Juda kag Benjamin. Nakatipon siya sang 180,000 kasoldado sa pagpakig-away kontra sa katawhan sang Israel kag sa pagbawi sang iya ginharian. Pero nagsiling ang Ginoo kay Shemaya nga iya alagad. Hambala si Haring Rehoboam sang Juda, nga anak ni Solomon, kag ang tanan nga Israelinhon sa Juda kag Benjamin, nga ako ang Ginoo nagasiling. Indi kamo magpakig-away sa inyo kadugo. Magpuli kamo, kay pagbuot ko initanan. Gintuman nila ang Ginoo, kag wala nila ginsalakay si Jeroboam. Nagpabilin si Rehoboam sa Jerusalem, kag ginpabakod niya ang ini nga mga banwa sa pagprotektar sang Juda. Bethlehem, Etam, Tekoa, Betzur, Soko, Adulam, Gat, Marisha, Zif, Adoraim, Lakish, Azika, Zora, Ayalon, kag Hebron. Amo ini ang napadiran nga mga banwa sa Juda kag Benjamin. Ginpapag-on niya ang mga pader sini, kag nagbutang siya sang mga commander sa sini nga mga banwa. Ini sila, ginhatagan niya sang mga pagkaon, lana sang ulibo kag bino. Ginpabutangan niya ini nga mga banwa sang mga taming kag mga bangkaw bilang dugang nga depensa. Gani ang Juda kag ang Benjamin padayon nga nanginsakop niya. Ang mga pari kag mga leveta nga nagaistar sa iban nga mga tribo sang Israel nagdampig kay Rehoboam. Ini nga mga kaliwat ni Levi naghalin sa ila balay kag duta kag nagsaylo sa Juda kag Jerusalem tungod kay ginsikway sila ni Jeroboam kag sang iya mga anak bilang mga pari sang Ginoo. Nagbutang si Jeroboam sang iya kaugalingon nga mga pari sa mga simbahan sa mataas nga mga lugar. Nga sa diin nagasimba sila sa ila mga Dios-Dios nga kanding kag baka nga ginpahimo ni Jeroboam. Ang mga Israelinhon sa iban nga mga tribo sang Israel nga gusto gid magdangop sa Ginoo, ang Dios sang Israel, nagsunod sa mga kaliwat ni Levi sa Jerusalem para makahalad sila sang mga halad sa Ginoo, ang Dios sang ila mga katigulangan. Ginpabakod nila ang ginharian sang Juda. Kag sa sulod sang tatlo katuig, ginsuportara nila si Rehoboam nga anak ni Solomon. Nagsunod sila sa Ginoo, pareho sang ila ginhimo sang paghari ni David kag ni Solomon. Ang pamilya ni Rehoboam. Ginpangasawa ni Rehoboam si Mahalat, nga ang iya amay si Jeremoth, nga anak ni David, kag ang iya iloy, si Abihail, nga anak ni Eliab, kag apo ni Jesse. Si Rehoboam kag si Mahalat may tatlo ka anak nga lalaki nga sila ni Jeosh, si Maria, kag Zaham. Ginpangasawa man ni Rehoboam si Maaka, nga anak ni Absalom. Ang ila mga anak nga lalaki, amo sila ni Abia, Atay, Ziza, kag Shelomet. Mas palangga ni Rehoboam si Maaka sang sa iban niya nga mga asawa. May 18 kaasawa si Rehoboam, kag may 60 pagid siya kaasawa nga sulugoon. Kag ang iya mga anak, 28 kalalaki kag 60 kababayi. Ang anak niya kay Maaka nga si Abia, amo ang ginpili niya nga pangulo sang iya mga anak nga prinsipe, nga nagakahulugan nga siya ang magabulos sa iya bilang hari. Mainalamon nga ginhatagan ni Rehoboam sang katungdanan ang iban pa niya nga mga anak. Ginpadumala niya sila sa tanan nga napadiran nga mga banwa sang Juda kag Benjamin. Ginhatagan niya sila sang ila mga kinahanglanon kag sang madamo nga asawa. Ang ikaduha nga libro sang Kronika. Chapter 12. Ginsalakay ni Haring Sheshak sang Egypt ang Jerusalem. Sang mabakod na ang paghari ni Rehoboam, kagamhanan na siya. Ginsikway niya kag sang bilog nga Israel ang kasuguan sang Ginoo. Tungod nga indi sila matutom sa Ginoo, ginsalakay ni Haring Sheshak sang Egypt ang Jerusalem sang ikalima nga tuig sang paghari ni Rehoboam. May dala si Sheshak nga 1,200 kakarwahe, 60,000 kamanog kabayo, kag puwerte kadamo nga mga soldado, nga ang iban sa ila halin pa sa Libya, Sukot, kag Ethiopia. Ginsakop ni Sheshak ang napadiran nga mga banwas ang Juda kag nagpadayon sila sa pagsalakay pakadto sa Jerusalem. Dayon nagkadto si Propeta Shemaya kay Rehoboam kag sa mga pangulo sang Juda nga nagpalalagyo sa Jerusalem tungod sa kahadlok kay Sheshak. Nagsiling si Shemaya sa ila. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo. Ginsikway ninyo ako. Gani karon pabay-an ko kamo kay Sheshak. Nagpaubos sang ila kaugalingon ang hari kag ang mga pangulo sang Israel. Nagsiling sila. Matarong ang Ginoo. Sang makita sang Ginoo nga nagpaubos sila sang ila kaugalingon, nagsiling ang Ginoo paagi kay Shemaya. Tungod nga nagpaubos sila sang ila kaugalingon, indi ko sila paglaglagon, kundi hilwayon ko sila sa indi madugay. Indi ko pagipaagom ang akon kaakig sa Jerusalem paagi kay Sheshak. Pero ipasakop ko sila sa iya para makatuon sila nga mas maayo ang mag-alagad sa akon sang sa mag-alagad sa mga dutanon nga mga hari. Sang ginsalakay ni Haring Sheshak sang Egypt ang Jerusalem, ginpanguha niya ang mga manggad sa templo sang Ginoo kag sa palasyo. Ginkuha niya ang tanan, pati na ang mga taming nga bulawan nga ginpahimo ni Solomon. Gani nagpahimo si Haring Rehoboam sang mga taming nga saway sa pag-ilis sadto nga mga taming. Kag ginintrigar niya ini sa mga opisyal sang mga gwardya nga nagabantay sa pwertahan sang palasyo. Kag kun magkadto ang hari sa templo sang Ginoo, nagaupod sa iya ang mga gwardya nga nagadala sang sini nga mga taming. Kag pagkatapos, ginabalik manila ini sa ila kwarto. Tungod nga nagpaubos si Rehoboam sang iya kaugalingon, nadula ang kaakig sang Ginoo sa iya. Kag wala siya malaglag sing bugos. Sa matuod lang, may ara pagidman nga kaayuhan sa Juda. Nagbakod ang pagdumala ni Haring Rehoboam kag nagpadayon siya sa paghari didto sa Jerusalem. Nagaedad siya sing 41 sang nanginhari siya. Kag naghari siya sing 17 katuig sa Jerusalem, ang syudad nga ginpili sang Ginoo sa tanan nga tribo sang Israel nga sa diin padunggan siya. Ang ngalan sang iloy ni Rehoboam amo sinaama nga isa kaamunhon. Naghimo sing malain si Rehoboam tungod nga wala siya naghandom sa pagdangop sa Ginoo. Ang istorya parte sa paghari ni Rehoboam halin sa umpisa hasta sa katapusan nasulat sa libro ni Propeta Shemaya kag libro ni Propeta Edo nga listahan sang mga kaliwat. Pirmi lang sadto nagainaway si Rehoboam kag si Jeroboam. Sang napatay si Rehoboam, ginlubong siya sa banwa ni David. Kag si Abiya nga iya anak, amo ang nagbulos sa iya bilang hari.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: kay Ginoong Hesus yara ang kabuhi. Kay ini nga kabuhi nagaiwag sa katawhan. Ang iwag nga nagasilak sa kadudulman, kag ang kadudulman wala makadaog sini. Ini nga programa ginasakdag sa Bacolod Evangelical Church. Iwag san kamatuoran. Yari ang kubos ninyong alagad.
1: Happy Sunday sa tanan naton yung mga abyan, kauturang kagtagpalamati sa aton yung programa na ginadala sa Bacolod Evangelical Church. Ini ang inyo abyan kay alagad si Pastor Bibing Climar from Utupas nga magkapakigupod sa inyo sa pila ka mga minutos sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Still, in spite sa mga experiences around us, but God is still faithful who even listened and answered our prayer. So we praise God nga biskan parts of the world, parts of the Philippines was being affected sang typhoon storm Inday, super typhoon Inday, but we pray nga God will take control. So some of us are being affected, some of us are not. So that is one way wherein nga pa-continue kita praise sang kaayusang Ginoo. And also, we are so sad upon hearing nga nagabuga naman sang aso ang aton nga Canlaon volcano. Kaya ang aton nga mga gina-expect nga mga products from that area na piktuhan man. But we know that this is still a continuous wake-up call para sa aton tanan. Kaya ti ang aton nga sitwasyon, ang lakas ng kalibutan, hindi naging marami, kagkadamo naging sa mga calamity and disaster. But you know, the Bible doesn't silent about it. We are already pre-warned, we informed, and it is a part of the sign of the near coming of our Savior and Lord Jesus Christ. So, why delayed your coming to Him? Why delayed your entrusting everything to Him, ang imong life? So, tugyan ta lang sa Ginoo, kag magdahop na kita sa iya. Coming to Him with a humble heart, asking for His strength, for His guidance. Kay ti assured us nga kita may mga butanga ma-discover naton, even ma-reveal sa aton. So keep coming to Him, drawing near to Him. Well, we would like to invite you to join our worship service this Sunday. The worship service nga aradala sa Bacolod Evangelical Church, ang mga schedule is 6, 8, 10 in the morning, 3 and 5 in the afternoon. And today, it is a Shunammite Ministry Sunday. So we will be hearing updates from the ministry of our Shunammite, and we also asked for your special participation sa sinang program ng Shunammite. They are sponsoring Bible school students, 10 from the North Negros Bible College and 10 from the Convention Baptist Bible College and another 10 from the South Negros Bible College. So they are sponsoring 30 Bible students from the three of our Bible schools here in Negros Island. So why not get involved? Whatever monetary blessing you can share, it will be a great help para nga makasuporta sang 30 ka mga individual nga naghatag sang ila kabuhi sa pag-alagad sa Ginoo. So join us as we have our Shunammite Ministry Sunday today. Well, gusto ko mag-share sa inyo sang bahin sang balaan na kasulatan nga ginsulat ni San Pablo sa mga libro sang Roma. Romans chapter 10 verses 13 to 15 nagambal. Ang kasulatan nagasiling, ang tagsa-tagsa nga nagapanawag sa ngalan sang Ginoo maluwas. Pero paano bala ang pagpanawag nila sa iya kung wala sila magtuo? Kag paano bala ang pagtuo nila sa iya kun wala sila makabati sa pulong sang Diyos? Kagpaano bala ang pagkabati nila kun wala mawali sa ila ang pulong sang Diyos? Kagpaano bala ang pagwali sang pulong sang Diyos kun wala mapadala ang mga manugwali? Ang kasulatan na gasiling, daw ano katahong tulukon ang pag-abot sang mga manugwali sang maayong balita. Ginoo, salamat sang bagong adlaw, salamat sang renewed strength, salamat kay napahayag naman once again ang imo steadfast love sa amon to allowing us to open our eyes early in the morning and see the beauty of your creation. And even Lord, to experience once again sang imo nga amazing grace. You have a lot of surprises to us. Thank you, Lord, for keeping us safe. Thank you for your everyday protection and even for your provision. Ginoo, kung kay isa may kakulba kami, pero Ginoo, wala ginagauntat ang imo paggabay, kagpaga, imuno sa kinahanglanon. And we keep praying also, Lord, for the situation of the world. Kati some other parts of the world, Lord, ara sa gihapon ang mga conflict between nation and nation, even here in the Philippines, between sa Philippines kag sa China. It's because, Lord, ngati ang China gusto man magpangangkon, magpangagaw sang mga natural resources nga ginpatuhoy mo kag interest mo sa amon diri sa Philippines. But you know, Lord, this is somewhat a greater reflection labi na Ginoo sa mga lideris sa pungsod namon, that maybe they have taken for granted, maybe they neglected sa nga ina Ginoo nga mga natural resources nga ginpabayaan or whatever things, Lord, ngati ang ibang nga nation, neighboring nation, nagaay kag wanted to claim them as their own. So Lord, ang imo na sa gihapon niya divine intervention ang mapahayag kag Ginoo ini nga mga butang Ginoo kabahin naman sa imo nga ginapaalintun sa amon in advance. So be it, Lord, that our government official will come humbly to you and trust everything. Kati Ginoo, hindi lang sa mga self-interest nila. Kati kadamo ginsubong grabe ang mga news. It is about corruption anywhere. Kagabay pa, Lord, nga ina sila makatalupangon that almost of the people nagaantos tungod Ginoo sang kailang nga ginabuhat. But Lord, sa gihapon kami nga mga tumuloon ni mo, wala nagakadulaan sa paglaom, wala Ginoo nagakadulaan sang butang asa diin, Lord, ang imo ya promises is still true and it continues revealing to us. So Lord, as we meditate your word, give us the wisdom, give us the full understanding so that Lord, amo gid ma-chandian, ma-inspired kami. We kept praying for sa mga kauturan nga naapiktuhan sang linog, sang bagyo, sang paglupok sa mga volcano, kabisan pag Ginoo sang mga gera. Lord, kadamo sa ila, kagabay pa, Lord, nga ang comfort, kag ang restoration halin sa imo, maagom nila. Kag Ginoo sa kauturan namon nga maginabatsyak physically, some of them are just done sa ilang mga major operation, nakagwa na sa ospital, nagapaayo-ayo, some of them are still in the hospital beds. Kakabay pa, Lord, ikaw gid magbabatsyag sa imo gid nga pagkakus sa ila, nga ila gid Ginoo mabatsyagan nga they are truly secure under your loving arms. Provision still we are asking sa amon mga kauturan nga nag-prepare sang ila kaugalingon para sa mga licensure examination. Give them the wisdom, Lord, and the peace of mind. Sa mga kauturan namon nga, it may gina-expect nga madamo nga mga butnang. You know, they are prepared. Kaya subukman sa among tagsaka mga pag-alagad sa imo, pabakura kami nga ang pagsalig namon ara sa imo. So we entrust everything in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Well, gusto kita maga invite sa inyo tanan base you might be interested in attending sa ang ginatawag nga Understanding the Aging Process and Elderly Practical Care Symposium. This coming Saturday, July 25, ang Bacolod Evangelical Church through the Christian Education Department will conduct the symposium. And we invited a resource person to let them understand and to showcase how to take care sa aton nga mga ginaatipan sa sulod sa panimalay. So masaling ayan ka mo, ah, para lang na sa mga tigulang. No, it is not. Mas maayo nga sa mga hubin, mabalaan nyo na kung ano ang pag-inchende. Kahit we are in the process of aging. Hindi ka na buwas, subong hubin ka pa, pero sa palaboto na hindi ka na hubin. Makabatsya ka na sa mga kasakitan, sa mga luta-lutahan, or sa mga kung ano da, ng mga bahin sa kaluwasan. So it's good wherein you have the advanced knowledge so that in the coming times, in the coming age, you can understand now and you already know how to deal with it. And of course, sa atong panimalay, may ginaatipan kita ng mga maginabatsya physically kung kaya isa nagkakainit kita o nagkakadulaan sa pasensya. Kaya nga aam muna sila, kaulugtasan, kapasaway, no? It's good to know nga aamusin na ang mga actuation, aamusin na ang ilang mga action, ang ilang mga behavior. It's good to know so that we can understand and how we can extend proper care para sa ila. So we invite you, dala ka mo sa isa ayhan sa upo dyan sa panimalay, nga the younger one, kag makapamati sinang simposyon. Now this Saturday, the registration will start 8:30 and it will be a half day symposium, no? So 9 up to 11 and it is free, no registration, and we gonna offer you likewise free lunch. So you are very much welcome. If you are interested, you can join us. Come early para nga hindi ka mo maubusan sang slot, kasi we will be accommodating 100 only. So, see you this coming July 25. Well, since this is Unamite Sunday sa Bacolod Evangelical Church, I'll be sharing you about the purpose to share the Word of God. Ano balagid ang kinutuyo nga magpaalintun kita sa pulong sa Ginoo? Usually, ginasiling talang ayala na sa mga pastor kasi they are trained. No? But when we speak about evangelism, it doesn't only intended or refer sa mga pastor, kundi it was mandated to all believers, to all followers of Christ. So, hindi lang din sa mga pastor ang mag-share sa pulong sa Ginoo. Well, ang Romans chapter 8, we have heard about the amazing saving love of God. Sang nagambal dara, in while we were yet sinner, Christ died for us. Sa chapter 9, dira ginhambal naman nga, while we were yet sinner, God did something nga sa diin makahatag sa aton sang assurance, particularly on our coming eternity, facing eternity. And it is offering, it is sending His only Son, Jesus Christ. While we were yet sinners, padala niyang ibugto nga anak, that is an action, that is a true manifestation of His great love, and then His Son Jesus Christ died in behalf of us in the cross of Calvary. So kung nabaton mo ang kaluwasan, kung nabaton mo ang free gift of salvation, kung nabaton mo ang cleansing, sanctification, it is in the preparation of our eternity. Kadiri sa chapter 10, we learn about how people respond to the gospel. Well, si Paul nagpaalintun gadaan niya ang pulong sang Ginoo ginpaalintun sa tanan to the Jews and to the Gentiles. But the Jews are not receptive because they are still waiting and expecting for the Messiah nga like a warrior, maisog. So ang nagbaton kag nag-welcome amo ang mga hintil, nga ang mga hintil i-consider nila mga mahigko, makasasala kasi because they don't want to submit into one of the laws nga dapat circumcised gid. So ang mga hintilya hindi sila. So Paul is very much concerned sa iya parihas nga Hudeyo. Kag even si Paul wala gina-welcome sa parihas niya nga mga Hudeyo, kundi ang mga hintil ang nag-welcome. So this is where nagpadayon ang ministry ni Paul. And this is where he has given us the understanding why we need to share the word of God. Because si Paul, natumduman niya nga although he is a Jewish man, but he wanted to bring the message of hope sa parehas niya nga kadugo, sa parehas niya nga community, sa mga kapamilya niya. But sad to know that this Jewish people, wala ka pamati, ginclose door pa siya ang iyang word of God. So, Paul speak about the Jewish Messiah, the Son of God, who came to the Jews to tell them about the kingdom of God and then announce that the kingdom of God is near. But sa nahambal ko na, ang Jewish man nga amo si Paul nga nagdala sang pulong niya find himself in a situation where people, where his community, where his parehas niya nga dugo, wala nag-accept sa iya, but rather those different community, hindi niya kapamilya, hindi niya kapuso, nga amo ang hintil, amoya ang nagbaton sa iya. So his own blood, receive him not, but the other one, the other part, amoya ang nagbaton. But Paul wanted also to let them know that nga ang mga pulong sang Ginoo para sa tanan. So the reason that we are called to do mission work. So masilingid kita, ano gidbala ang evangelism? Well, it is taken from the root word, Greek, evangelion, nga ginat hambal, good news, or the gospel. And this term, what translated also, gospeling, kati gina-share naton. So sa aton nga Christian, evangelism is an act of sharing the good news about Jesus Christ. Kag ano ang iya purpose? Ano ang primary purpose? It is about to announce God's death, Christ's life, Christ's death, and Christ's resurrection. Amo na primary purpose, to let the people know how Christ offered his life and how Christ died for us and how Christ resurrect from the grave. And through it, it is inviting people to come into repentance, to place their faith in him who died in behalf of him. That's the primary purpose na akinang lang kita mag-share sa pulong sang Ginoo. So, evangelism is about proclaiming the gospel, proclaiming the good news about Jesus Christ. Wala na sa iban, no? Not proclaiming the word of the other mga bantog ng mga tao, kundi about Jesus Christ, which is God's power through the power of God save nga mag at tagsa nga nagatuo sa iya kag mag-turn from their sin and follow him. Well, sa aton nga ginbasa kaina, there is something to be reflected. Kati, number one, there is a calling, no? There is a challenge. There is a motivation wherein we gonna call on the name of the Lord. Kag upon calling on His name, it will lead us into salvation. Ano ang hambasang verse 13? For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. It specify on this verse that ang bisan sino nga magapanawag sa ngalan ni sino, sa ngalan sang Ginoo. Wala dai ginambal nga sa ngalan ni kun kay sino, kundi sa ngalan sang Ginoo. That through calling on His name, there is a ginatawag naton nga provision, or there is a challenge or motivation that upon calling on the name of the Lord, it will lead us, it will usher us, it will enable us to receive salvation. Kati na atag nga naga hambal will be saved. You know, this verse, gin-connect ini ni Paul sa sinulatan ni Joel 2, chapter 2, verse 32, nga naghambal, and everyone who calls on the name of the Lord will be saved. So this kind of calling, halin pagitsang una during even the Old Covenant. So wala inigin tago-tago, hasta na lang nga naglabot sa time ni Jesus, nga si Jesus, in a human nature, isa gihapon iningagin, pasundaya o kung iningagin, pahibalo. So, everyone who call on the name of the Lord will be saved. So this is about our salvation. We must be saved because we need to be cleansed from the curse of sin. We need to be saved from the suffering that awaits us without Jesus. And that is the purpose of calling about His name, so that we will receive the salvation. Nga, akinanglan, maluwas kita para malibre kita sa mga kaantusan nga nagahulat sa aton, para matinluan kita. We need to have cleansing in order that we can be free from the wages of sin. Dapat hugasan kita. So we need help. And that helps, only Jesus can help us. We need salvation, so we must call upon the name of the Lord. And this calling leads us to salvation. Okay, the next thing that we need to reflect is about being the followers of Christ and being His believers. After we receive the salvation, after we receive the cleansing, after we being purified, and after we receive the assurance, then we are called to proclaim the gospel so that people come to Him through faith. Ano ang hambal sang verse 13, no? Kainaan mo na itong hambal ko ang kasulatan, ang tasatagsa. Okay, verse 14. Pero paano bala ang pagpanawag nila sa iya kung wala sila nagatuo? Of course, it's true. Paano sila magpanawag kahit wala ganit nila naturuan ina? Kagpaano bala ang pagtuo nila sa iya kung wala sila makabati sang pulong sang Diyos? Kagpaano bala sila makabati kung wala manugwali sa pulong sang Diyos? It is all as a question, and it is the reality. Paano sila magtuo kung wala sa kabalo? Kagpaano sila makabalo kung wala sang may naghambal sa ila? No? Okay, well, si Paul nag-encourage sa aton nga dapat kita magsangyaw sa pulong sang Ginoo. Imagine si Paul, wala niya before persecutor siya, and later in chains siya, he became a preacher. But sa iya nga mga plano, wala niya exclude ang iya nga kasigdugo o isig kapamilya. Si Paul na grown up in a Jewish system, rose up among the Jewish works, kati kilalagid siya. But God called out of him, called him out of his context. Manami siya, maalam siya, prominente ang iyang family, but si Paul kinkambyo sang Ginoo with a purpose nga magdala sa pulong sang Ginoo, mag-share sang gospel. So it was interesting to know nga ang process bala naga-continue until now. Paano plano sang Ginoo nga makabati kag magtuo amo na nga out of the community ginkuha niya si Paul para amo ang bring. Pero ti ara na sa ila kung paano sila yung mag-response. So amo na ang aton nga panawagan. Kung ikaw nakabaton sang kaluwasan, you must share it. So in these verses reminds us that we need to send out. We need to go out from the church in order that people around us makabati sina. Ang libro sang Acts, particularly sa Acts 13, there is a church na ginatawag ta Antioch, kag ang Diyos nagatag sang specific instruction kung paano i-send out to Paul, instruction i-send out ang mga katawhan. Kaghambal dira sa Acts 13, 2 and 3, as they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul to the work to which I have called them." And after that, they fasted, prayed, and laid hands on them. So, may ginpain. Even si Jesus send out the 72 pairs, no? Para sa paghatag, pagdala sa pulong sang Ginoo. So, we need to send out ourselves or other people to bring the word of God. And even nagambal sa Acts 8:4 nga they were scattered, no? May ara sitwasyon nga natabo nya ginpersecute ang mga Christians according sa Acts, kag sila nagpanglapta. So ang nanging blessing ang persecution kasi sila naglapta, and they continue boldly sharing the word of God. So we need to send out ourselves or our co-fellow believers in order to bring some gospel, to bring the good news. Para sila makapati sang atong ginpatihan, kag para sila makabati. Kag kung sila na makabati, tungod kay nagpadala kita sang manugwali, ilagid na mabatian. So kung kaysa ang aton nga mahambalti, sinong aton nga ipadala? Okay, well, ang Psalm 105 verse 1 naghambal, give thanks to the Lord, call on His name, proclaim His deeds among all people. Kag, ang 2 Corinthians 5:20, therefore, we are ambassadors for Christ, since God is making His appeal to us. Kita, kay kita mga ambassador, kita mapadala, kita ipadala ta nga to yourself. Di ta ipadala among our families, among our purok, among our community, among our kundiin kadara. Hindi na kinanglan pa nga mag-abroad ka para mag-missionaries. We can start sa aton kaugalingon panimalay, sa aton purok, sa aton nga community. And ang Matthew 28:19 naghambal, go therefore and make disciples of all nations. Even an Acts 1:8. But you will receive power when the Holy Ghost comes and you will be my witnesses. So, kita mismo. It is not only intended for pastors or mga Bible school students, but kita mismo, we are challenged, we are mandated. Kaya pag, before si Jesus nag-ascend into heaven, amo na ginambal niya sa Matthew 28, nga, hindi lang ya kay para sa sabtong mga all more than 500 yung mga tao nga ato dito, but it was given sa sadtong nagtuo sa iya. So, para ang tao makabati, para ang tao magpati, para ang tao makasabat, maka-experience sa kaluwasan, kag sabag ka tinlo sa aton. Save from the slavery of sin. Well, anong insupon dara sa verse nga katapusan kay how beautiful is it to see sa itong managwali nga nagalakat. This is telling about how beautiful are our feet. It's because we bring the good news around us. So, hindi nakahulugan nga magpa-foot scrub kita or magpa-foot spa or magpa-pedicure or magpa-wax ang atong da nga mga legs or whatever lotion todo or magpa-whitening in order nga maka may ara kita beautiful feet, but it is speaking your feet is beautiful because you go and share the gospel of God. So kung gusto ka nga maging maayo kag matahom ang imo feet, then go and reach out people. You are sent, we are mandated, send yourself and to have a beautiful feet. Thank you for listening with us. Thank you for receiving the blessing from your holy words. God bless you all. Nagkabay pa kita, magkapadayon sa pagpalapdag sang iyang pulong. Amen.

dagsang kamatuoran, kinasakdag sang Bacolod Evangelical Church. Kabay nga may mga pagpakamayo kamo nga nabaton sa sininga programa. Iwag sang kamatuoran.

0: salita ng Diyos ay maaasahan. Ito'y matibay na sandigan sa lahat ng nangangailangan. Ang ating Diyos ay ganap ang mga gawa. Maaasahan ang kanyang salita. Siya ay kalasag o kalakasan ng mahihina at naghahanap ng kanyang kalinga. Awit 18:30. Ang Diyos ay tapat sa atin. Isa siyang kaibigan na walang hangad, kundi ang iyong mabuting kapakanan. Basahin mo ang Biblia nang iyong madama ang walang hanggan niyang pagmamahal.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Kapawa sang kabuhi. Sa sunod sang 30 ka minutos, kinaagda ikaw abyan sa pagpamati kag pagpamalandong sang pulong sang Dios. Pulong sang Dios nga amo gabayan sang aton adlaw-adlaw nga pangabuhi. Iaman ang imo tagipusoon kag pangunahuna samtang nagapamalandong kita. Ini nga programa ginasakdag sang Bacolod Evangelical Church.
1: Maayong aga and a blessed Sunday sa tanan-tanan nga tagpalamati sini nga programa sang DYBS. Ginakalipay ko gid nga makapanamyaw sa inyo tanan. Ari naman kita magapamati sang mensahe o pulong sang Dios. Sa ginakalipay nato nga padayon ginawaragwag ang iya pulong sa kahanginan. Ini si Pastor Fredilyn Gigi Panerio. Kamusta mga pinalangga natong nga tagpalamati sa ning programa sang kahanginan sang DYVS? Salamat nga padayon kita nga naga-tune in sa ning programa tungod ini importante gid sa aton kabuhi. Ang pulong sang Dios ang mga pagkaon sang aton kalag kang naghahatag sa aton sang kaligon kag kusog sa pagatubang sa mga nanarisari nga pagtilaw nga nagaabot sa aton kabuhi. Gani, ginaagda ko kamo nga magpadayon gid sa pagpamati sang aton programa diri kag kun maluyag kamo magsimba ang aton simbahan Bacolod Evangelical Church nahamtang sa corner Rosario San Juan Streets, Bacolod City sa atubang inis ang DepEd Bacolod. May ara kita lima ka panimbahon diri kun Sunday may 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 3 p.m., kag 5 p.m. Pili lang kamo sa sina ang mga oras ang panimbahon. Kita ay kita. Welcome gid kamo kag updanay kita sa pagsimba sa aton Dios. Salamat nga makapamalandong naman kita sa nga pulong sini nga kagahon. Updin ninyo ako sa pagbasa sa pulong sang Dios nga aton pagpamalandungan sini nga tiun. Ang aton text makitaan sa Leviticus chapter 20 verse 26, ang pulong sang Dios nagasiling, "You are to be holy to me because I the Lord am holy and I have set you apart from the nations to be my own." Salamat sa pagbasa upod sa akon, magapangamuyo kita. Yes Lord, our heavenly Father, ang imo mga mata wala nagahamulag sa mga matarong. Kag ang imo mga dulunga nagapamati sang tagsanamon nga pagpanawag sa imo. Ikaw ang among manugbantay kag protector. You provided everything we need. Ang hangin na ginasimhot namon, bisan ang tubig kag pagkaon ginasustain mo sa amon. Bisan pa sa tunga sang kabudlayan, ara ikaw nga nagaalay ay nagapabakod sa amon. Wala kami sang kahadlukan tungod ikaw kaupod namon. Hindi kami makulangan, Lord. Salamat sa imo mapinadayunon nga kaayo pagkatutom sa amon kabuhi. Ginoo, ginalitap namon sa imo ang amon pungsod Pilipinas. Be a shield against calamities, sa bagyo, linog, baha, sunog, kag sa pagbuga sang bulkan. Be a strong tower for every home, every community, and every life under the threat of disaster. We trust that you hear the cry of your people. Bless our overseas foreign workers na makauturan. Let no distance keep them from your presence or your care. We lift up to you our sick brethren, Lord, every brother and sister who is sick in body, hurting in soul, or weak in spirit. You are the great physician. Touch them with your healing hands. Give doctors wisdom, families peace, and the sick renewed strength. Assure them na wala sila nagaisahanon tungod you are with them. Ginadala man namon sa imo mga nagkakasubo namon ng mga kauturan na wadaan sa pinalangga sa kabuhi. Bind their broken hearts and let the peace of Christ rest on them. Praying, Lord, for all children and young people. Abay pa, Lord, nga sa ila formative years, gina-nurture sila sang imo pulong to keep them in the right track, Lord, and away from all bad influences and pattern of this world. We care about them so much, Lord, because they will be the next leaders of your church. Please hold them to grow strong in faith. Lord, we lift up every churches, pastors, church leaders, and their upcoming services, outreaches, trainings, and church events to you. Let every plan succeed, not by our own effort, but by your presence. Remove hindrances, supply what is lacking, and let everything we do bring glory to you. Lord, salamat gid sang tagsa-tagsa nga nagapamati sininga programa. Ikaw gid magpadayon sa pagpakamayo sa ila, ka mag-answer sa ilang mga pagpangamuyo sa inyo. You have been faithful and we bless your name for it. Watch over us, guide us, and keep us under the shadow of your wings. Lord, pangamayuhain niya programa sa DYBS. Abdi kami, Lord, sa aman niya pagpamalandong sa imupulong. In Jesus' mighty name, Amen. Yes, katuan anay natin ang background, literary, and historical context ang atong text. Ang Leviticus is the third book of the Bible written by Moses around 1446 to 1406 BC, right after Israel left Egypt and camped at Mount Sinai. Israel just received the law. God redeemed them from slavery in Exodus. Then in Leviticus, He tells them how to live as His covenant people. And chapter 17 to 26 are called the Holiness Code. Ang Leviticus chapter 20 specifically deals with sins that defile the land and community. Amo ni ang idolatry, pagsimba sa mga justiyos o graven images. Child sacrifice, tumolik, ginaalay, kaya ginadaga ang bata na ginapatay. Sexual sins, adultery, fornication, incestuous affairs, occult practices, healings by witchcraft, babaylan. No, ang atong text is the summary verse. God's reason for all those commands. Brothers and sisters in the Lord, God doesn't call us to be busy. He calls us to be set apart. In Leviticus, God is speaking to Israel right after giving laws about clean and unclean. In the middle of all those rules, He gives the reason, "You shall be holy to me, for I have separated you." The word holy is from Hebrew word kadosh, means set apart, separate, dedicated for God's use. Not better than others, not proud, just chosen, marked, reserved for God's use. Like a communion cup that never holds coffee,

0: panalangin natin ay hindi natutugon. Natutulog nga ba ang Diyos na hindi niya ito naririnig? Kung kailangan natin siya at mukhang tahimik ang kanyang paggalaw, hindi niya kaya tayo inaalaala? Kailanman ay hindi isinara ng Diyos ang kanyang mga mata at pandinig sa ating mga hinaing. Kaya lamang, ang Diyos ay tumutugon sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon na makakabuti sa atin. Katulad ng sabi sa isang salmo, ang tulong ng Panginoon kailanman ay hindi nahuhuli. Pagtiwalaan natin ang kanyang mga pangako.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.